0: Nursery. Diyan ka mo magpag-ibo. Nagigibo dyan yung surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, buda best kape bouquet. Basta best kape tabi, dyan sa tabi na sister ka mo magbakal. Daraho nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga. Ipag-ibo nindo tabi nin burak na pangregalo. Sa birthday han, pinakan maurag tabi, best kape bouquet. Birthday ngayon ni Lolo, birthday ni Lola, ni Mai, ni Pai, ni Papa, ni Mama, ni Tio, ni Tia. Iyan ang maurag na pangregalo, best kape bouquet.
1: Hala!
0: Pag-ibon nito dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Proctos Can Divino Rostro, pag-ilaw nito dyan sa may Arco Haranin man sa may Food Park, ang sayang pwesto.
1: Hala, tira!
0: Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo sa sayang social media account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala!
0: Hanapon si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Hala, tira!
0: Kung nangangaipon, tabi ka morning oxygen para sa sinong kapamilya na nadidipisilan sa paghangos, abay, medical oxygen ang solusyon dyan. Bakal ka sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Diyan sa Procuno, Canbonbon, Tabaco City. Diyan po baga sa may harani sa may bulwagan ng Katarungan. Yaon dyan nakapuesto. Para sa medical oxygen, nagpapabakal man sila ng industrial oxygen, acetylene. Nagdi-deliver man sila sa mga harong-harong rin po sa sentro kan tabako. Kan sa indang iba pang produkto, arog po kan liquefied petroleum gas o LPG. May host dyan, may regulator para po sa LPG. Masiguro kan sa inyong mga harong ha, dapat suharayo sa kasulo. Kaya kung mabakal ka mo ning regulator, dapat sudi kalidad. Dyan po sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading Igwa dyan.
1: Hala, tira!
0: Iyan tabi, pinamamahalaan man kan may gusto na mag-agom. Si Ma'am Elena Fernandez, buda si Sir na Alex na Barcelona.
1: Hala, tira!
0: Kaya pait na, i-chat nindo, Elena Fernandez ang sayang pangaran sa social media account.
1: Hala, tira!
0: Kung mapag-ibon ni Narong, pinagre-recommender ko tabi sa sayindo. An balayo grabe rin saan, baray dyan magbakal, tabarato an baybaisin ka ba? Pigdi-deliver papatay kung sa'yong kamapag-ibukan sa imong mansyon. Kaya kung mansyon man sana, buda baybayan kulang, asin graba, dumang ka na magbakal sa Balayo Gravel & Sand sa Proctos kan San Antonio. Anapon mo si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel & Sand. Kung raot na sa imong cellphone, dahil magduwa-duwa manoy imanay na ipahirahay sa pulido magtrabaho, barato ang serbisyo, darahan na tabi sa switch cellphone and computer repair shop. Maurag dyan magkuti-kuti kan cellphone. Bakusa na cellphone. An kayang tirahon dyan. An kayang pakarhayon. Kaya man dyan na hirahayon tabi an laptop. Kayang hirahayon dyan an printer, computer, MacBook, tablet. Nagpapautang naman pati dyan kung warakan pang bakal ni mga gadget. Pumasiring ka sana dyan sa kalabaan tabi yan kan Siga Avenue. Diyan baga sa may simbahan ni San Juan, ang branch ninda dyan nakabugtag, switch.com gadget center. Ang main branch po ninda, Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataning kan ka sa Old College. Para mas madali ang komunikasyon, i-follow, i-like, i-chat ang sa iyang social media account, switch cellphone and computer repair shop. I-chat nindo si Sir June or kaya si Ma'am Hazel na Sardinia. Kaya basta cellphone na raot. Polido, barato ang serbisyo. Aba, dyan ka mo magpahirahay sa sweet cellphone and computer repair shop.
1: Hala!
0: Pahirahay na tabi, oy, Idena Perez.
1: Hala! Tira!
0: Dyan na back to ta. Siyempre pa, katawang taman sa programang ni Honorable City Councilor Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo.
1: Hala!
0: Riner Burse.
1: Hala! Tira!
0: Katawang taman tabi mga katindogon, Board Member Carol Siga. Buda si Board Member Big Siga Jr. and Gobernador kan Red Cross Albay Chapter. Serbisyo as in pagriparo sa mga taga Premier Distrito kan Provincia kan Albay. Day po nagkikibrada, mantinido, sustinido po kay ito sangkod sa ngunyan. Siga man giraray. Katuwang taman si Honorable City Mayor Ray Bragay, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira!
0: Si Rigman, si Honorable Municipal Mayor, si Kapos Bilo, kan Bagong Malinaw.
1: Hala!
0: Happy sana, sabi ni Mayor Shi.
1: Hala, tira!
0: Sa technical, yaon dyan si Sir Manny Almoguera.
1: Hala, tira!
0: Ako ni Ed Bordeos po lamang, sagkod kita alas 9.
1: Hala, tira!
0: An oras ta, alas 8:08 na, tayain naman nindo. Tangani na, may gustuhan ka mo.
1: Hala, tira!
0: Josephine Bikilio, good morning. Kay Romnick Bilaos, kay Edmar Buaraw. Yan dapat pangarugan mga kagrupo and loads ni Robin at Marcoleta na sabi mo mga anesta. Arog nila dapat ipigpaparada sa City Hall bako yan ang mga nakapasar sa licensure examination. Yung mga riparo mo slow nun. Pagkayod sa nadaw nga ni Christian Masanas, Susan Bungkakas, kay Ellen Beron, Marina Pagkamorning. Happy Piesta sa Batagbak Buda dyan sa Manilipo. Mamantikaan lamang. Dawa anong padangog talig di adi. Day nakakaabot ang kunyan, inihong mamantika na hali dyan sa Manilipo. Kay Jenna Brera Christian, Marina Pagkamorning. Good morning sa red. Pabati po kay Robert Nabanyares ng Tahi. Happy happy birthday sa mga may birthday. Maligayang maligayang maligayang maligayang. Para ini sa indo tabi.
2: Happy birthday. Happy birthday.
0: Yan, maligayang happy birthday sa mga may birthday today. Porkit hinibian kamo, nahirak man kamo, baad haloy naan na abusado. Oral daw patanid ang otoridad, permindang gibo man lamang. Sabi ni Uslao noon, implay ko taod-taod. Tanagibi-ihibi si Manoy kay Josephine Bilien Rodriguez. Good morning. Shirley Sabilla Miller. Good morning po, Sir Ed. Congratulations sa gabos na ginang ng Parokya Malilipot. Happy Piesta. Manay, ay, kay Madam Salvi Clavicilia Sukong. Good morning. Nagiling dyan sa Maynila namin. Isang magandang, magandang, magandang babae ka ho sa balat ng lupa, Madam Salvi Clavicilia Sukong. Kaya nga ni, dahil iigigibo kan otoridad pag monitor kan mga abusadong driver, tatiba at sindaman, daan, balikan. May takot, ano? Alma Dick Menya. Good morning po si Red. Watching from Kabangan, Tabaco. And shoutout po digdi sa Barangay Kabangan, Giraray. Noarin, dahil naayos ang serbisyo. Dahil naayos po ang serbisyo. Dahil naayos ang serbisyo. Kang tawad, wara-wara ang tubig, sir. Tapos ang bill, dahil man po nagbababa. Arog mo niyan, duwang aldo ng dahil tubig. Hi! Ang kasload sa Manila, so apply yan tadig di Bicol, Joyride. Iyo, dahil na ako, nagduwa-duwa na ako, uslao noon na mag-apply sa Joyride. Tanaisipan ko na, so, alimbawa, nagpabuk baga sa kuya, may dagit sa kuya, tapos arog man kayo ang gibong. Kaso sinaksakbagang ko niyan, inihong rider. So ang kas rider naman sa Manila, oh, narimati baga. Dahil nakita ka ang idol.
1: Tira.
0: Bad ang sunod muna dyan si sataning sa likodan mo, rimate.
1: Hala. Tira.
0: Dahil mo sa naaran. May lunad ka na palang dyan.
1: Hala. Tira.
0: Manay Perla Bindal, kay Jose Boragay, Richelle Dabinalia, Elizabeth Vilches, Evangeline Boral, good morning. Shane Corral, Alex Bermas, Julius Bungalos II, good morning. Kay Nora Nero, Marina Pag, good morning man sa Resettlement kan Santo Domingo, albay. Natakot ka na pala, Lud. Dakol ka pa, ano kaiwal? Dahil man akong kaiwal, pigi-iwal ako. Ay, iba man, uslao nun, so, may kaiwal, nakikiwal. Dahil man, ako dahil kong kaiwal. Pigi-iwal ng tigaan sa inyong lingkod.
1: Hala, tira.
0: Madali o ng oras, alas 8.13 na tabi, may bisita ako digdi bago kita magtukar kan mga isyo, bago ni dumadangog. So, litan niya mga tugang kan sarong tricycle driver duman sa Legazpi City. Bawal magparakapot na baho, ta nakakapatal daa. Hmm? Dubod-dubod ka yan. Dubod ka yan.
3: Hanap buhay.
0: May bisita lang ako digdi mga tugang, inutol ko ngunay ni ano, business sa franchise sa tax ang tawad, dinagdag biyo sa bilta. Ang tawad baga, may anunsyo na su tawad. Ay, okay lang po, nanay. Mm-mm. May anunsyo su tawad, mga tugang, na nagdiit da tabi. So kunyan, inihong source of water tadigdi sa Tabaco City. Body yun na iniso epekto, mga katindugon. Apwera duman sa El Nino na sinasabi kan pag-asa. Uyan baga si Mayon, sige bagang Alboroto, dahil nito na mamalisyahan iyan. Basta si mayon padagos ang pag-alboroto, mga tugang,

0: mga bubunta, mamalisyahanin do, sige po, diit kang tubig dyan.
1: Oh.
0: Dahil nga yan, sir, maski dahil pa ngayon nag-alboroto si Mayon, arog na ka ng problema sa tawa.
1: Yan, sana. Doon tayo nalungkot.
2: Hala, tira!
0: May bisita ngun ako nigdi mga katindogon, inuton ko na ni si nanay ta, subago pa inindigdi, nay po. Marina aga po.
3: Erlin
0: sina po.
3: Waslo.
0: Erlinda
3: Waslo.
0: Waslo.
3: Oo.
0: Okay. Sain ka po?
3: Borabod.
0: Kan malinaw. Okay.
3: Opo.
0: Borabod. Pira na po edad mo?
3: 16. O si, ano ito?
0: Borabod. Malinaw.
3: 66.
0: Opo. Years old na si nanay. Okay. May agum ka po, tabi?
3: May abong agum ko.
0: Ay, si mister mo po.
3: Danilo Abela.
0: Ay, nani si tatay Danilo.
3: Nandiyan sa bahag. Nagturtudor.
0: Nagturtudor?
3: Oo.
0: Naghahanap buhay pa si tatay. Adi. Nanay Irlinda, may paglilingkod sa imo. Anong tuyo mo nigdi sa muya sa One Radio Tabi?
3: Mag-ano ako, magbihin lang, kitabang.
0: Mahagad para sa inpo.
3: Gamot ko.
0: Para man. Sa imo.
3: Gamot.
0: Ah, pambakal bulong.
3: Bulong.
0: Ay, okay. Taano day ka nakakabakal sa butika?
3: Makapakal, pero wala man akong pera. Pinsan, wala akong pera.
0: Eh, adi, stroke ka nanay. Pero taon ka na po na stroke?
3: Dalawang taon mahigit.
0: Oh, ay, sa mga akin nindo.
3: Wala man aming akin.
0: Wala ka mong akin ni mister mo. So, kamusta na talaga ang duwa?
3: Dalawa.
0: Oh, okay. So, niya ako nigdi si nanay na Irlinda, mahaga da po ning tabang sa satuya. Makakualamang da po ki pangdagin, bulong. Iyo, sa munisipyo dahil na mga bulong.
3: Mayroon sila ka po, bawal ang mamahal mga sa akin.
0: Mahal ang mga bulong mo? Iyo, may mga reseta ka dyan na
3: dara? Marami ako.
0: Ay, dakun ang reseta ni nanay, ano? Nanay Irlinda, ha? Hindi ka magkunya na hindi sa muya sa One Radio. Mahalat kita sa mga parataon ng tabang, ade?
3: Opo.
0: Iyo po. Sige na, mga pudan ka nanay. Tangani na makakuha kita ng dikit na ayuda.
3: Ano itong
0: pag... Mga pudan ka na sa mga nagdadangog po sa satuya. Sige na po.
3: Ano ito?
0: Manawagan ka po sa sendo.
3: Makatawag ako sa inyo. Opo. Magbili ako ng gamot.
0: Iyo po.
3: Masakit ang ano ko, likod.
0: Mm-hmm.
3: Wala man sakit sa likod.
0: Iyo po. Si Sega, iba mo digdi?
3: Wala, ako lang mag-isa.
0: Hala, natataday ka inibahan ni mister mo.
3: Nag-torturur siya.
0: Nagdudur-tudur sa mister. Ay, kunyan pa. Hubin pa si mister mo palang tabi, ade. Iyon, nanay. Magkihalat-halat kita, nai, ha? Sa mga paradangog, ta. Iyon man giraray, tabi. So, sa muya, digding Gcash. So, Gcash, sumayon magpadara kay nanay na Irlinda, tabi. Makalat-halat ka na yung dumas sa baba. Iyo po.
3: Pwede.
0: Sige po.
3: Pwede.
0: Tabi.
3: Salamat.
0: Iyo po. Sige, tabi. Ta. Mariparo kita. Kung igwa kita din kayamanan. Ege. Arayo pa pateng hanalian. Burabod mga katindugon. Oh. Inatod manggayod kan agum. Na nagahabal-habal. Aday kay natod ni mister mo. Iyo po. Sige.

Pagpasensya na ang kunyan, paabutan lang ni Todd Sir Manny Tami. Dikit na kayamanan na igwaligdi. Paano kaya halipasan na kita sa kunyan? Inihong kapigaduhan man sa buhay. Pasensya kung dikit lang ang satuyang maitataw. Ano, sa mga muya po na magpaabot din tabang kay nanay na Erlinda. Hindi po sa One Radio mahal at siya niya po sa baba, no? Dahil na nakakabakal si nanay kay kunyan niya pang maintenance, si Rakman. Igiha sa mga gusto po na magpaabot din tabang niya onig di si nanay Erlinda, tigalalayan ni Sir Manny. Mabuelo lang kita mga tugang sa pagbulta data. I-play ko din mga katindugon sa programa itong paghagad po ni public apology sa sayang social media.

account kay ni pong sarong tricycle driver duman sa Legazpi. And data ta ini mga tugang pigigibo na maipadangog ha digipo sa Satuya sa Tabaco City asin sa mga pagtride pang lugar. Sa simpleng rason mga katindugo na gusto tang mapukawan ang publiko na kun kamo na abus pigi agrabyado sa iling nindo kan mga naghahanap buhay diyan sa kalsada, may kunyan kamo, may karapatan kamo na magreklamo sa tamang otoridad. Takunday po yan kan mga commuters mga tugang, papabayan ta sa nanarog kayo ni sitwasyon, malala ta malala tabi mga katindugon. Ah, mas madakol ang mga nangaabuso kaysa sa nagigibonin matanos mga tugang tabi. Iyo. Actually, ako, dakulon ako nare-receive hindi puro overcharging tabi ang kadaklan mga katindugon sa reklamo na sa tuyang nare-receive. Iyo, susana, insidente duman sa Legazpi City, magserbing leksyon, mga tugang, sa nasa sektor kan transportasyon. Na pag once niya ang kamo dyan, ang sa indupo tabi na lunadan, kaya nga ni inapudaan na pampublikong lunadan, tagamit po iba ko privado, ang pinu dyan isa ang publiko tabi. Yan ay mga commitment, kaya kamo tinawanan in franchise, nakakarehistro kamo, kasi yan ang purpose talaga kaan. An magpagserbihan tabi nindo mga kababayan bako na wanan kamo nin poder kan bako para mang abuso kan gobyerno na makapaghanap buhay kundi gibuhon so dapat sa natabi mga katindugo na base po sa lay tay mang abuso ta an pang abuso may karma po yan mabulta da kita taod-taod sa natabi ha.

0: Pabili, ano? Pabili po ng supplement.
1: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
0: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity. Dapat may anti ang nilalabanan natin.
1: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pau-PRCO capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laman sa mga sakit ang Pau-PRCO capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
0: Ayan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
1: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pau-PRCO capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pau-PRCO capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA capsule para everyday healthy ganon.
0: Magkano ba yung Pau-PRCO?
1: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
0: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
1: Capsule hahatiin. Hatiin. Nakakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pau-PRCO capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon! Nakakaloka!
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad.
3: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
2: Talaga? Bakit?
3: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng T. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs,

0: with guards at restaurants.
1: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life. Beautiful locations from days, debuts, christenings, anniversaries, and reunions to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall to bring your vision to life. Sophistication. Indulge in our Filipino-European and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside packs and parties anywhere. We even with sweet food with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book our Facebook page or call 0952 Street Karangahan Boulevard, Bombay. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindaki mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
4: Ha? Naing ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa at kickers, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalundil Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Sige tayo, anong pangaral mo tay? Thank you ha. May nagdigdi na naghatod kay Nana Erlinda ning kunyan pang ayuda. Yaon po digdi si Nana Erlinda naghahalat. Salamat tay ha sa donation sa buong na magpamidbidgan pangaran tabi. Naghapit digdi. Sa mga araw po nindo na mga kunyan ining may mahuyong buo tabi. Thank you so much sabi sa sa inyo na po. O, pagpasensyan mo na nanay. And diit na iyan na nakayanan ha. Kansa mo yung mga paraan tabay tabi ano.

0: bandi sa bachi. Ma makipain do ba ko nyaong kadyan ma'am sa malilip malilipot. Yaong kadyan sa malilipot, madam. Makikaon. Pabati po gabos mong paradangog lalo na si Tatay Jose Candelaria asin si Mama Nor Bariso, sabi ni Telma Candelaria. Taga sa Inca, Telma. Ay Maricel Binyas, good morning man tabi. So angki ko Sir Ed, nabiktima naman kang driver na daing kuro karigos, nagbayad kay 20 tapos naghagad ki uli tigtaraman na bako man siya estudyante. Kaya dahil na daang uli sa Inca nakahiling angki bakong estudyante, maski magtaramda mga pasayro na permini na nakasakay, so aki ko dahil na nagdadangog, kaya grabe ang libong kampayukan aki ko. Oh, yun na yan. Pwede, lalo estudyante, may discount bagang estudyante, o siptin doon sa public safety office tabi.
1: Hala, tira.
0: Giselle Bas Bordeos, Marina Pagka Morning.
1: Hala, tira.
0: Oni o, ta, ipadangog ko sa Indo mga tugang o public apology na ginibo kan susaro po tabi mga katindugo na tricycle driver dumampo sa Legazpi City. Tagusto tang mapukawan man ang mga pasahero, commuters, digdi sa syudad, si Idol Motovlog ang pangarang kayo nisa sa iyang social media account. Ipigreklamo ini mga tugang ta. Ito na nga ni po, sinayumahan kay ni mga katindugon. So, sarong, ay duwa, na senior citizen. Dangogunta ini ha, duman sa Legazpi. Tatig sumbong ini sa public safety office. O, imati o nindo. Ta, maski ka mo, maghihirak mga tugang. Makahirak man ko ta na, nudi, makahirak man so sinayumahan na pasahero na duwang senior citizen mga katindugon na hali pa sa ospital. O, inipuan ko niyan. Ini ang rason kung nantata naghagad ini ng public apology ko niyan. Tahinanap ini kan public safety office. Buda garong nagaano sa na ini, nagaboundaryhan man sa na ini, piguli na kayo sa tricycle mga tugang. Inen mapagal, ano? O, dangugan nindo. And sana, magserbing leksyon man ini and mapukawan sa mga kababayan taligdi sa Tabaco City. Kung pagiling nindo, paguna nindo, kamu na agrabyado tabi, sobraman ang singil na pigahagad sa sendo, dahil kamu pigpalunan, pwede po nindo yan isumbong sa mga otoridad. Taigwa ki otoridad na tamang kunyan o opisina na pwedeng magdisiplina kayan. Eyo, dahil man gayon nagpapabayaan sa tuya mga nanonongdan na magpagirumdum sa senda, kundi talagang igwaki nagkakapira niya itong mga kababayan na dahil napupugulan ang sa inda mga sadiri mga katindugon sa rason na marahalo na ngayon ang gabos. Gabos na ngayon na ulan to ang mga barakalon. Eyo? Pero bako iyan po tabi, magkakanigong rason para magbalga ka mo sa tamang singil. Eyo? Tugon tabi, ito nindo inihaw.
2: Na sinayumaan ko sa duwang senyor naman sa Tanchuling ospital na nagmasakay. Ipig sa yumaan ko, maagad pa ako kay dispensa sa indo pong duwa na sana iuro na po nito sa kaso. Mayirat mo po kung sa kuya. Iyon masalap kung agad ko sa indo. Pasensya na po ka, umagad ko sa inyong tawa. Sa inyo pong doon mag-agad. Pasensya na po ka. Lalo na po doon kay Sir Chip Octavio Rivera po. Bagad pa ko sa inyo kay Dispensa. Pasensya. Na sana, dahil mo naman po, lawag po sa kaso na wala man ako kay ibang hanap buhay. Pag-tresi magagad mo po ako sa inyong tawad. Hindi na po ninyo pag-urong diretsyon sa kaso. Mayroon mo po ako sa kuya.

0: Tuhan itu tahu. Tahulah bahwa aku dan Kamal. Aku tak boleh tahu sendiri sih. Asin dua busa, dua senior saya itu sih pasti jangan aku kamu. Kau sah seburung dua jangan kayu tak sesuai dengan kesulitan kayak nak saya cuma menanggung isi kayu kamu. Bukan kasulin tu aku, baru nama pun pemilih aku. Dia mampuk berbiung aku dengan aku. Pada sepamilih aku, dia mampuk bergerak guna. Mereka mengemas aku. Mungkin kulung pun ada alasan apa aku. Mas Murni pun mengada alasan aku. Dia separuh aku. Dalam pun saya mengemas. Ini mungkin itu juga sebagai Erik. Saya nama Erik mengganggu tak kuya. Tuhan yang menindak aku. Tahu lah aku. Jangan buka muka. Tahu lah. Sesungguhnya
1: iyan po mga tugang unparty kan paghagad ning public apology kan sarong driver tricycle driver duman po sa Legazpi City nagretso mga tugang ano sabi ni Huslaw noon huna ko may drama sa hapon an pigdadangog mo. Ani so andi naman sa istasyon na inalian ko ano may drama pagarong kay ni mga alas 10 sa may drama. Matatamis na kataga buhat sa puso ng bawat isa rumdumon ko yan ning mga litan yang siring kayan. Napasakat man nga ni si Sir Manin tapaguna ni Sir Manin kung ano nang may naghibi. Oni na. An istorya kay ni tangon niya na aldaw parang may amicable settlement na mangyayari. Tay papaapod po ini kan Public Safety Office duman sa Legazpi ni ana ilunad niya suduang senior citizen mga tugang. Tan rason niya maluyahon so kayod maluyahon da so pasahero bang katindugon. Yun na nga ni ang problema mga tugang, di ba? Maluyan na nga ni so pasahero. Sinayumahan niya pa suduang senior citizen. Ta paano pag senior citizen otomatiko may discount and di duwa ba ito duwa kun ako sa saiya ko ta na sinakay niya na sana kaysa nagbiyahe siya na daing pasahero di nagastos manggiraray siya kan gasolina bako niyo arog kay ini na rineklamo pa siya sa Public Safety Office papagmultahon pa siya mga tugang ng 5,000 pesos as in po pwede pa siyang sunadan ng kaso. Tasailing ko mga katindugon, pag may mga ipafile ng regular na kaso sa mga arog kayo ng driver, but sabihon, nakagibo na dati, may record na. Iyo, may record na mga tugang pag arog kayo yan. Kasi ang ordinansa, ang batas na mga katindugon, local ordinance, tigo yan kipig-apod na first, second, and third offense. Ang pinakang halangkaw dyan na penalty, nag-abot po ng 5,000 pesos, buda pagpa-filing kaso. Oh, sa local court. Sa sangatang kaning kaso. And sa kama, decision ang korte, kung ikukulong ng sambulan na may penalty na kasabay. Arog yan kayo mga katindugo ng ordinansa. Ngunyan, kaya ito nag-ihibi-ihibi so driver mga tugang, nagahagad ng dispensa, ta, sasangata na po ng kaso, kakasuhan. Kan Public Safety Office, dahilan po mga katindugon, sa pagsayuman niya na ilunad ang duwang senior citizen na hali pa sa ospital. Oh, kaya tayo ni po, digdi mga tugang piga papabalang ibog, tangani na mapukawan man ang atensyon kan mga commuters

0: kan mga nagahanap buhay sa kalsada digdi sa Satuya sa Tabaco City. Pasalamat kamo ta mga mabubuton pan mga taga Tabaco. Ang reklamo sa napirmi kan mga pasahero digdi pingungur sa social bakit niyo?
1: Hala, tira!
0: Mangurub-ngurub sa social media, machat sa kuya, mahapot. Pira manangkat ngaya si Reda ang plete. Aling nanindo ini. Hinagada na naman ngaya ako ng arog kay ni. Kaya, gusto ta po ining ishare ta. Magkusog man ka munin buot. Iyon na nga ni Bagaso sabi ko sa indukan mga nagtalikod pong aldaw na kung inipapabayan ta sana araman ninong pigaabuso ka mo sige man sa nanindoan kunyan inihong reklamo pero sa social media dahil kayo mangyayari sa indo ang sarupa nga na hindi mga tugang ang sabi ko baga kung halimbawa man may sharing kayong mga aksyon hindi sa Satuya sa Tabaco iba lang ibong i-post sa social media account kan lokal na gobyerno total igwaman sin daki sa diring social media account tangani day pagpangarugan ay mga salang gawi kung pinagpopromotoridad mga tugang an mga nakakagibonin maray pigpo-post aro kay to kan ginibo mga katindugon kan taga magapo baya ito na nakapurot nin bag na may laog na pira. Yaon ang pag-midbid sa mga arog kayan. Sa mga nagigibuning salto, dapat posted man. Tapariho, tangani, day pangarugan. So nagibuning maray, dapat i-post din. Ibalang imo, gani pangarugan man ang maray nagibo. Diba? So tama sana, lalong-lalo na, sa mga parapadyak, singil nindo, tama lang. Taan pasahero, tatao naman iyan mag-atid-atid kang sitwasyon. Ngunyan, kung ang pasahero, kulang ang pigtatao, minsan may mga sitwasyon na arog kaan. Pero, garo, dipisin man, day man gayo doon, bibihira, kung igwaman, garo, masusupog man na. Tumaw sa imo ning, gurano ang plete ngayon ngunyan, 12.50 sa padya. Day naman gayo, ngunyan, kinang pesos mga to.
1: Tira!
0: O ni nga ni, hali dyan sa kunyan, sa Happy Homes, nagpahatulig di sa Hotel Pina, duwa katawo, an hinagad si Senta. Garuman sa nang biyaheng ligas, ano?
1: Hala! Tira!
0: Good morning, Sir Ed. Pa-shout out, Tabi. Ditablan Bakery Crossing, Barangay Resort, Sugun. Uyugon mo, Boss Lolo, nakabot pa lang kita dyan sa Ditablan Bakery, sa Crossing Barangay Rizal, Kasiguran, Sorsogon. Alamat sa pagantabay dyan sa mga taga-kasiguran, Sorsogon. Angon yan, naghihibi-hibi ining tricycle driver, nagahagad mga tugang ning kapatawadan duman sa duwang senior citizen. Nadain niya po piglunan. Makahirak magakuta na. Tao din lang, di ba? Sabi niya, hindi perpekto. Tao din lang, sabi niya. Kaya nagahagad siya ning tawad. Kung ako so duwang senior citizen, patawadon ko na ini. Irak man, pamilyado man pati, naghihibi-hibi. Pero dahil na dapat pag-utrohon, iyo, may kondisyon. Minsan nga ni, arog ka ni, pwede mong patawadon. Pagpatawad ta ka na. Pero dahil bot sabihon ka, na dahil ko ididiretso, ang reklamo ko laban. Di ba? Pwede mong patawadon sa kasi naghagad na ning sorry. Da import sabihon kaya napaghagad ning sorry. Babawion mo na kung ano sa reklamo mo laban sa iya. Pwede mo bang simbago no sige pinapatawad ta kana pero ipapasabot ko sa imo na ilalawos ko man girare ang kaso ko laban sa imo. And halaton ta kung ano ang magiging desisyon kan tamang o kan korte laban sa reklamo ko sa imo. Pinatawad ko na kung ano man ang pigahagad mong kapatawadan kasi nagibo mo ang bagay na yan. Ya. Ngani na magserbing leksyon mga tugang, mapukawan. Makagibot nin matanos day magparapang abuso. Hello.
2: Hello Ed.
0: Good morning po.
2: Gusto kong digdingan sa Tabaco. Ang mga senior citizen, sabi ko priority.
0: Oho.
2: Lalo na sa

0: diyan sa ano, sa terminal.
1: Oo.
0: Dapat pigtawang ki priority ang tukawan kan senior citizen. Paano duman sa...
1: Totoo yan. May tukawan ba yeah, dapat
0: may
1: yan?
0: May tukawan para sa senior citizen.
1: Dahil na tig-observe yan ngunyan dyan. Pwede yan iusip. Pwede yan iusip.
0: Oo, dapat ipaskill duman sa ano terminal kan tricycle na ang senior priority.
1: Oo, permian sa laong.
0: Oo, kagpo tayo duman sa... Iyan ang kulang sa tabako. Oh, ang pautob. Bakong mambatas.
1: Iyo.
0: Pag sinabi batas, batas. Dahil pautob.
1: Iyo.
0: Kunwari pati ang mga teenager. Papatay Malaysia. Dahil nag-residen. So, senior, suksuko na dumaan.
1: Iyo. Na. Nantaman doon ano? Grabe na talaga mo niyan ang pagkakaiba.
0: Dahil, ang driver ko taan dapat.
1: Ayo, tama. So, driver ko taan na. Iyo na nagkuko niyan. Oy, Noy, bago ka dyan. Ta.
0: Noy, bago ka dyan. Ta, o, yan o.
1: May senior citizen. Yan. May rakaman sa mga araw ko takaan.
0: Maguro lang kita ka, boss.
1: Iyo, totoo yan.
0: Oo, misal nga yung tricycle na, nagbayad yung senior, may rakman niya ka mo, ba't ang imahalo na, ano,
1: gasolina, ayo.
0: Sinimbag ka sa senior citizen na, batas, batas, dahil nila pa dumaan.
1: Correct.
0: Yan, tubdig din sa tabako, dahil mabito pa ito.
1: Ayo.
0: Manugang ko nga na, alis sa Happy Homes, nagpapa, nagpatod sa panal.
1: Oo.
0: Pero pinagadan, 80.
1: Panal? Grabe, ade.
0: Oo.
1: Grabe
0: tapos,
1: talaga.
0: Mapagalang bagay may pagpadyak.
1: Oo, yun ang iraso ng kakayaan. Oo.
0: Tapos, sinibag kang manugang ko na, hindi mo bang ngayon trabaho? Yan.
1: Yan.
0: Oo.
1: Tapos, mareklamo kang ngunyan ng mapagalang.
0: Mareklamo ka.
1: Oo.
0: Para liyas kita mapapagal, miski so nagbabayad, napapagal, talagahanap buhay man.
1: Oo, may sadiri man nakapagalan, na dahil sila nagdaaram, bakon iyo?
0: Oo, so, bako.
1: So kapagalan ka nagbabayad, dahil sila nanahiling?
0: Oo, di naisip ka mga ano, mudam, ang dapat may ngipin ang batas ng tabako.
1: Ayun tabi, sir. Ayaw. Salamat, sir. Salamat, sir. Tama itong reaksyon kan para dangog ta mga tugang. Good day, and sabi man kan Public Safety Office, paano ngayon kami makakag-uusip sa samo? Hello, good morning po.
2: Good morning, Matt.
1: Ay, good morning.
2: Ipin mo pa. Day na.
1: Day na.
2: Oo, day na, okay. Ako yun, na tamang-tama, yan ako sa biyari, natapos, nadang ito sa radyo, ta, radyo sa auto.
1: Uh-huh.
2: Eh, ang reklamo na yan, yun yan, sa Hiraya Manawari,
1: diba? Aha. Uh-huh. San Vicente.
2: Aha. Okay. Uh-huh. Ang GC dyan, ang mga admin, doon nga GC.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito na, since dahil naman baga ako sa Urbao.
1: Ay, yun, narumduman ko na yung kasir. Okay, sige.
2: Okay, narumduman ko na.
1: Ayun po.
2: Dahil na ako pwede mag-react sa inda.
1: Uh-huh.
2: At ang ino, nang bago pa sa na yan, yan ang problema.
1: Uh-huh.
2: Di ano talang, isentro ko duman sa Hiraya, di ba, Dagolan ng Dadangom.
1: Ayun po, oho. Uh-huh.
2: Imbis ma-react ako duman sa group chat, since dahil naman akong Dadangom.
1: Ayun po, oho. Uh-huh.

0: ko rin kami kay Mr. Bichayda, so Presidente dyan sa San Vicente, na Tuda. Nakauyon kami, na itatupad. Kung maglaog duman sa, no, sa, ikaw na bagangon niya na terminal duman sa Laog kang Hiraya.
1: Iyugon mo yan.
0: Oo, sa Laog, igwa na. Ang complaint naman mo niyan, ito, may dagdag ng 5 pesos kung hapot-hapot.
1: Eh yung nga ni, umintado.
0: Oh, halimbawa kay itong panahon, 25. Nag-increase na sa tarifa. So, dahil naman ako updated kaya. Pero ina lang ano, kung may nagdadangog dyan sa Hiraya Manawari relocation sa San Vicente. Naingog na kung para basa kang sa group chat na, sige ang reklamo, kisyo dahil nangyayang student fair, dahil nangyayang senior citizen, eh hatod ngayon, duman na sa Bukana, harayoon pa baga? Almost 1 kilometer pahalip ibuntak ano ka doon sa kanto. Kaya ngayon yan, ang nangyari, araw na kain eh, ang panahon, nagkauyo na kami, reklamo yan sa PSO. Or sa PRT, dahil masyado. Sa PSO, kasi hindi ang implementor. So yan, ipapod yan. Nagkapira ka ito, may multa. Kaya napundo yan. Ngayon, nagbalik na naman. Nagbalik na naman. Kaya sabi ko, kung may nakadangog na mga taga-Hiraya Manawari, phase 1 or phase 2 na ngunyan, ang gibuon man sa Naninda, wow ng plate number, at hindi na masyado ang ano ang driver.
1: Eyo, tanasususugan.
0: Dapat, dapat baga may ID sinda, pagkatapos may tarifa. Picturan, kung medyo na yun na dumatoon, picturan dugot, so late number kang ano kang tricycle. And then kung anong oras, anong aldaw, magreklamo sa PSO.
1: Eyo.
0: Ayun yan ang timo na kayo ito. Pag nagduman sa PSO, pinaksyonan yan.
1: Eyo po.
0: Pipa-apod kaya ng driver mo ng operator.
1: Eyo.
0: Nagharapangan yan mo na siya nagreklamo. O nagpira na kayo ito ang nagkaigwang multa na 2,000.
1: Yan.
0: Kung dahil ito nangyari, day mapundo.
1: Correct. Day minaturol-tul pag day nasa sampulan. Iyan, Sir Doy, ang pagsasabi ko baga na kay puan magreklamo. Ta kasi kung day kami magreklamo, pag una sa nakan, okay lang.
0: Yung nga ni, yun lang yung problema ta. Na nag-aabuso kita. Naghanap buhay. Ako nga ni, sabi ko, okay na ako kung halimbawa magkano si Daki Franquesa na ang biyahe sa na Hiraya pagkatapos terminal.
1: Ayo.
0: Pwede sa mga ilabi dyan, hata.
1: Ayo, tama yan. Kasi dakulo na baga dyan ang tao sa kunyan. Di, mas magayon nga na yan eh. Na dahil ki, total, igumagasarong community na nga na yan. Ayun na suggestion ano, yan eh.
0: Ano kapag kaya? Ang San Vicente, ang household
1: kaya dyan? Uyugon mo sa yung San Vicente. Pag mapahatay, additional, ade.
0: Oo, additional. Pero nakauyo na yan.
1: Nakauyo
0: na. Ayo. Tin ang area kang Hiraya.
1: May iwan.
0: Oo. Ano yan? 20 hectares yan.
1: Iyo po.
0: Ang household na ni dyan sa Hira, 1,361.
1: Ay, gulpi talaga.
0: E ano mo duman sa San Vicente na dahil nga ninagsang ribo?
1: Iyo po.
0: E nga na, sabi ko nga, pwede na kung kita maglabi na magkaigwa ka mong trangkes na may tuda ka mo sa laog lang kang pero ang huron dyan, maghururon. Siyempre, yung pagi yan sa hiring.
1: Iyo po.
0: Ang tangalo ko dyan, halin sa Hiraya, maluwas, dahil ang along the road, sa Liton Tuda.
1: Iyo.
0: Halimbawa naman duman sa Parada, purely, Hiraya lang.
1: Iyo.
0: Hilingon tako ano mangyari. Sa paulo na ang harong dyan, pagkatapos, amusuhon pa ng mga
1: iyo.
0: Tricycle.
1: Hirak man. Tapo, bayaon dyan, tiyos man.
0: Kaya sana, may mata sa Hiraya manawari na nangon dyan. Kaya nareklamo ninda, nagpaparahiling sa nato sa group chat.
1: Iyo
0: po. Dapat gibuho ninda, kuwaon ang numero
1: ng
0: mga picture, may mga ano dyan sa tricycle driver, picturean. And then, oras, aldaw, magduman sa PSO.
1: Iyon yan, iyo po.
0: Ang dapod yan. Kaya, mapunyan. Ako daw, ato na madagit sa kuya.
1: Masana na yun. Dahil magkiproblema baga. Pag abot ka kunya na tara, tama sana ng God.
0: Iyon nga ni, mga estudyante, halin sa high school, wala ti discount.
1: Iyo, saro pa yan. Bata over capacity.
0: Nagreklamo na eh.
1: Over capacity na naman pati. Anum-anum na naman ang karga. Tapos, ang singil, dahil mangki-discount sa estudyante.
0: At iyo.
1: Mapagalo.
0: Pinaglunag pa na.

0: mapapit ko naman sa unit niya sa phase 1 ganito o phase 2 nagpatod sa unit dahil na ngayon sa may
1: no
0: ano liquidity ba
2: oo okay. Aram mo kay asa ko dyan Sir Doy ang pagreklamo naging mga kulangan sa sayo makagreklamo ka eh
0: lang pero dapat
2: iyo
0: kung gusto sabihin okay lang ka mo kung mas lalat
2: mga iyo iyo po.
0: Pero kung may magreklamo, hindi na multahan.
2: Mapuro-purundo wala. Yan. Iyo. Sir Doy, salamat tabi. Okay. Salamat, thank you. Kapos na kita rin oras, mapaaram na kita magatugang, ano? Para magtaong dalan sa masunod pong programa. At yan na lang naod to, ang iba pang mga detalye. So sa inyo po na mga concern, taon-taon na lang. Si Sir Manny sa Technical. Ako ini si Edward Deus po lamang. Ang katang bilang pagsalu sa One Radio FM. Tindugo na! Tindugo na!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
6: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
5: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
6: Siya talaga nagpapahid sa akin ng Pau. Bandingan na namin yan eh.
5: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
6: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
7: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
8: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, is a must-have in every Filipino household.
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: One Radio, this FM. Your

0: Finlandia.
1: Okay, at narito na nga po ano sa linya si Dr. Paul Alanis mula po sa Fivox at tingnan natin kung ano na nga ba ang latest ano sa nag-aaborotong si Daragang Magayon. Good morning, Dr. Paul.
2: Good morning po. Good morning sa mga listeners.
1: Good morning. At ano po ba ang latest, Doc, sa Mayon Volcano Ngunyan?
2: Yes po. So for the past 24 hours po, nakapag-record ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 168 volcanic earthquakes. Kasama po doon yung mga 13 na volcanic tremors na kadalasan ay lagpas 10 minutes ang haba. Samantalang meron tayong 293 rockfall events at 15 na pyroclastic density current signals. Kahapon din po na record ang sulfur dioxide sa dami na 8,050 ton. Overall po, nasa alert level 3 pa rin si Mayon Volcano.
1: Mm-hmm. Sir, so may, Doc, may mga questions lang ako about that, ano? At ito yung mga katanungan din, of course, ano, ng ating mga kababayan. Well, unang-una, may nakikita kasi, ano, at ito na, nasa post nyo, no, itong Strombolian activity, no? So when you say Strombolian activity, ito po ba ay kahalintulad na rin ng no ng pagputok, or is this qualified as an eruption?
2: Yung i-qualify po natin na no yung yung Mayon Volcano po has been in a state of eruption.
1: Okay.
2: Since January this year.
1: Okay.
2: So tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng lava. Actually since January meron tayong mga mga Strombolian activities. Or yung tawag lang natin noon eh, minor Strombolian activity.
1: Uh-uh.
2: Pero lately medyo mas lumalakas ng konti yung itong mga activities na ito, kaya tinanggalan namin ng kumbaga
1: yung minor
2: qualify namin as Strombolian activity.
1: Okay. So,
2: kasi yung dati medyo mahihina lamang,
1: mahihina.
2: Medyo yun nga, may mga naririnig na tayo na kanyo, para mga kanyon.
1: Dumadagundong, ano? Siyempre, yun ang tinatanong din, ano? So, when you say Strombolian, what do you mean?
2: Ito po yung description ng yung Strombolian eruptions or Strombolian activities po kasi. Unang na-record yan o na-obserbahan yan sa isang vulkan sa Italy, yung Stromboli. Kaya Strombolian. And ganun yung nakikita nila na may mga pagputok na may kasabay na yun nga, may mga dagundong na naririnig sila. So yun ang Strombolian activity.
1: Okay. Uh-oh.
2: Now pero iyan natin, move back tayo doon sa nung over the weekend. Tapos ang Fivox ng advisory na nakapag-record nga ng pinakamataas na sulfur dioxide.
1: Okay.
2: And nakalagay nga doon nagbigay kami ng advisory na there's a possibility na magkaroon, dahil maraming sulfur dioxide ang nilalabas, there's a possibility na magkaroon ng explosive eruption.
1: Okay.
2: Now, hindi natin alam kung malakas po yun o baka ito na nga po ito, yung mga minor yung mga Strombolian activities, yun na po yung yun na yung explosive eruption. Pero sa ngayon, mahina lamang naman po yung Strombolian activities na ito.
1: Oo. And meron ding isang pre-qualify ang FIVOX, ano? Tama ba yung aking nakita na term? Oozing. Tama po ba? Oozing ba ang ginamit ng FIVOX about it? Same, parang dumadaloy lamang. Dumadaloy yung lava. So sa madaling salita, hindi nga siya hindi siya explosive. Well, not that explosive, ano? Hindi siya matuturing ba na major eruption ito, or hindi naman?
2: Yung sinasabi po natin noong January, mula January, effusive eruption. So
1: effusive.
2: Tahimik lamang na relatively tahimik na naglalabas ng lava ang Mayon. Gaya nung 2023.

0: And maya-maya nga po nagkakaroon tayo ng mga ano, yung mga maliit na pagputok, stumbling activities. Consider naman na po ito na ano, na major eruption. Kasi again, kung ito total po natin, especially yung lava na nilabas, yung volcanic materials nasa 85 million cubic meters na po.
1: Mm-hmm.
0: So for comparison po, yung ano, yung 2023 kalahati lang yan, mga nasa 50 million less than 50 million cubic meters.
1: Oo, okay. So ngayon na sir, mayroong naitala din na ano, na ashfall noong when was that, Monday. So parang so ang direction was towards dito sa First District. Yun ba ang huling ashfall na naitala ng FIVOX?
0: Sa ngayon, as of this morning po, actually may mga reports na dito naman sa bandang Legazpi. Pero konti lamang naman po.
1: Konti lamang.
0: Ano naman po yan, yung ashfall po kasi nakadepende yan sa saan bumubuga yung hangin. So, nung early part po ng taon, dito po yan, bandang, ano, yung bandang...
1: Third District.
0: Bandang, sorry, bandang Daraga hanggang Kamalig, ganyan. Yes. So, nasa ano, sa western side.
1: Okay.
0: Ngayon naman po, dahil habagat na po tayo, so southeast monsoon, southwest monsoon naman po, papunta namang east, dito sa may bandang Santo Domingo, Malilipot.
1: Even as far as here, no, Tabaco, nakakaabot eh.
0: Opo.
1: Oo, so meaning, asahan na, na ngayong panahong ito, dito ang wind direction, kaya talagang mag face mask na ano, sir?
0: Yes po, yes po. Mm. Yung ano naman, well, yung ashfall naman po, hindi naman yan masyadong, ano, hindi naman dapat masyadong pangambahan dahil, again, may mga mitigation measures naman po pwedeng gamitin dyan, yung pagsusot po ng face mask.
1: Okay. And meron po kayong mga paanunsyo na gusto nyong i-share sa ating mga tagapakinig. Ay, lastly sir, ito po ba inaasahan natin na will this escalate at saka maaari bang itaas ang alert level ng Mayon?
0: Sa ngayon po, yung sana pinapakita ng Mayon Volcano, sa ngayon, ang ano natin, ang assessment namin, nasa alert level 3.
1: Okay.
0: So, with that po, yung ganun pa rin yung recommendation namin na iwasan pa rin talaga yung pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Dahil actually, lately, yung mga nakaraang linggo, may mga reports po na ano, na nagbabalikan yung mga tao.
1: Okay.
0: Dahil medyo tumatahimik. Ano, tumatahimik yung for the past few months. Actually, tumatahimik na yung Mayon Volcano, pero ngayon, lately, nagiging mas active. So, yun nga po, kailangan ulitin namin na bagamat mukhang tahimik siya, rinawin din talaga, magiging ano yan, maaaring magkaroon ng ano, yung level of activity niya, biglang tumataas.
1: Okay. Opo. Okay. Sige po. Ay, sir, lastly, no, si Mount Bulusa naman.
0: Bulusan naman po sa ngayon nasa alert level 1. Pero relatively tahimik naman siya.
1: Okay.
0: Pero may mga abnormal na activities kayong nare-record, pero mostly po relatively tahimik siya.
1: Okay. And ito po bang mga earthquakes na nararanasan natin? Magkakaugnay ba siya dito sa mga volcanic activities na ito? Kasi yung... go ahead.
0: Well, depend. Ano po na yun? I-ano natin. Let's clarify na may mga earthquakes po tayo for this week dito sa bandang Masbate. And these are definitely mga tectonic naman po yan.
1: So iba, no?
0: So hindi
1: patungkol
0: iba yan.
1: Sa fault.
0: Pero meron tayong mga ano... Pero meron tayong mga earthquakes na dito naman na record, medyo malalakas dito sa may bandang Santo Domingo, eastern side.
1: Oo.
0: These are definitely ano po yan, mga volcanic
1: origin
0: po
1: yan.
0: Usually po, which is ano mo, actually, yun din po yung basis kaya naglabas kami ng advisory no Sabado. Dahil kadalasan po yung...

0: volcanic earthquakes dito sa bandang Santo Domingo.
1: Uh-oh.
0: Nangyayari po yan kapag merong panibagong magma na gumagalaw ilalim.
1: Uh-oh.
0: And di na nga po yung senyales noon nung Sabado, naglabas kami ng advisory dahil may mga volcanic earthquakes yan, plus yung yung maraming or masyadong mataas na sulfur dioxide na emission.
1: Oo. Yung mga volcanic quakes na ini localized siya, sir, or nakakaabot halimbawa hanggang dito sa Tabaco, as far as sa Tabaco.
0: Usually po mga mga volcanic earthquakes, mga ano yan, mga localized yan, mahihina lang, relatively mahihina yan.
1: Okay.
0: Na sa area lang malapit sa bulkan nararamdaman.
1: Okay. Sige po. Okay, may final paabiso kayo sa ating mga tagapakinig, Doc Paul?
0: Yes po, yung una natin, ulitin ko po, alert level 3 pa rin po ang may volcano. Again, huwag tayong papasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Kahit po mukhang tahimik yan, then sa ngayon po, very abnormal ang lagay ng may volcano.
1: Okay, sige po, maraming salamat, Dr. Paul Alanis.
0: Welcome po.
1: God bless. Si Dr. Paul Alanis at siya po ang volcanologist sa FEVOX dito po sa Mayon Observatory.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap? Nag-stop ako ng pag-aaral Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
2: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
5: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
2: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangang gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Okay, check your time. It's 9:35 in the morning. At makakapanayan po natin ang city risk City Disaster Risk Reduction Management Office Chief ng Tabaco City, si Sir Jel Molato. Good morning, Sir Jel.
1: Hey, good morning, Ma'am Cecil. Magandang umaga sa mga taga-pakinig ngayon ng programa sa War Trading.
0: Okay. Sir Jel, kamusta po ang ating paghahanda? Ano? At kamusta po ang ating mga evacuees? Ano? Siyempre, alam naman natin na nag-aalboroto na naman ano, si Daragang Magayon.
1: Yes po, we are still under alert level 3 and yung activities nga po ano, medyo nagkaroon ng mga activities sa nakarang araw due to bombolian activities, pyroclastic density current and yung inilabas na sulfur dioxide ano, na tumaas according to PIVOPS. Sa ngayon ay nandoon pa rin sa kanilang mga evacuation sites ang ating mga IDPs dahil wala pang decampment order na ipinababa. Although napag-usapan na namin last week before this development no ng Mayon Volcano na nagrekomenda sana ko for modified decampment for our IDPs.
0: Okay.
1: However, with this development, no, medyo may hirapan na naman tayo makumbinsi ang PIVOX because of the recent activities ng Vulcan Mayon. So, alam naman natin na medyo matagal na no, almost 6 months na po yung Mayon operations. At siguro alam naman natin kung ano na nararamdaman ng ating mga IDPs doon sa evacuation centers. Although nandiyan ang ating gobyerno, ang local government unit of Tabaco headed by Mayor Ray Bragais and the national government agencies na patuloy na sumusuporta sa pangailangan ng ating mga IDPs.
0: So yung supply po for relief goods at yung mga pangailangan nila sapat pa, sir. Ano? Sabi niyo 6 months
1: po.
0: Sustained. Okay,
1: yes, sustained po ang goods sa binibigay ng ating DSWD as ano yan, as promised by Secretary of DSWD during the initial ano evacuation. So, walang ba po problema. And in fact, sobra pa yung mga binibigay ng ating DSWD ng mga food packs.
0: Okay. Siyempre, ayaw naman natin, ano, sir, na ito ay mag-progress ano, into a disruptive eruption. Pero sakaling ano, mag-escalate ito, meron po ba tayong sapat na mga evacuation centers? Kasi i-extend, pag nag-alert level 4, sir, yung 6-kilometer radius, ma-extend ba yun, ano, sir?
1: Yeah po, pupunta po yun doon sa extended danger zone sa 6 to 7 kilometers and then yung buffer zone ng 7 to 8 kilometers. During the pronouncement naman po ng PIVOX ay less probability yung eruptive na pwede mangyari.
0: So, okay.
1: Because of these activities.
0: Okay.
1: So sana hindi na po itaas sa level 4 kasi ano na ngayon, nag-start na tayo ng pasukan. Hindi na natin talaga mapipigilan. Gagamit tayo ng mga schools as evacuation sites. At marami po maapektuhan ang mga estudyante.
0: Okay. Sige po. Yun ang ipapanalangin natin. Ano, sir?
1: Yes po. Sana po hindi na.
0: So, meron po kayong mga abiso o gustong mensahe na iparating sa ating mga tagapakinig this morning, especially yung mga nasa evacuation centers pa rin ano, ng mga kababayan natin, sir?
1: Yes po. Sa ngayon, itong mga developments na ito, kailangan talaga natin muna na mag-stay sa ating mga evacuation. Sabi ko, magawa na kami ng mga move sa ating PIVOX site sana. At least for Tabaco City. Hindi naman talaga tayo na apektado since January. Walang PDP na nangyayari dito sa atin.
0: So, although yung ash fall, sir, nakaabot na sa atin, ano?
1: Merong reported pero mostly Bakakay and Malilipot area. Kasi yung PDP meron na yatang may tala sa may Bungagali. No? And yun po ay yung hangin natin ngayon ay west, ano na, eastern habagat na tayo.
0: Papunta
1: so,
0: na.
1: May experience natin na magkakaroon tayo talaga ng mga assholes.
0: Okay, sige po. So sir, marami salamat at ingat po kayo, sir.
1: Yes po, thank you very much, ma'am. Good morning and salamat.
0: si Sir Jel Mulato, ang CDRMO Chief ng Tabaco City.
2: Trabaho ba ang hanap? Day ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Sigdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, batiin ko lamang ano, ang isang friend all the way from... Torrance, California. Hello, Irwin. Hello, Irwin and Cherry. How are you? Nasa California na ba kayo ulit? Batiin din po natin na ilan ano, sa mga katalubo natin. Hello kay Martes Brito. Sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. And shout out sa Brito family, Kampawa. Ang Boqueo family ng and de los Reyes family kang Fatima. Hello din kay Cyrus Joaquin Sid. And kay Alma. Oo, isa-send na lang po namin sa inyo. Halatin nyo na lang, ano? Pakialat lang tabi. And kay Jonathan, sabi niya, hello. Ate says, good morning. Hello. And kay Mary Jane Bonavente. And kay Edina Perez. Hello. Okay, kay Idol Marvin Vlog. Yes. Sige, isa-send na lamang po namin. And hello din kay Des Nabub. Sabi niya, good morning. Always nagdadangog po sa Bantayan. At sabi ni Alice Barbecho Pueblo, good morning, Ma'am Cecil. And pabati man sa Pueblo family ng Barangay Tanagan. Salamat po. Saan ba tabi ang Barangay Tanagan? And hello kay Nora Niro. Good morning. At sabi ni Gloria Borabo, good morning po ma'am, and ask ko lang kung may mapapasukan po na trabaho dyan sa tabako, ang tulad ko na overage. Okay, sige po. And hello kay Alger Bo Bechida, good morning ma'am says, and happy listening to all, and God bless. Ah, nakabalik na. Sige. Ingat-ingat and... rest muna kayo. Mukhang kagagaling nyo sa pagbimisyon, ano, Irwin? Happy, happy listening also kay Lolo June. At ito ang kanyang inspirational text ngayong morning na ini. Sabi niya, in this temporary world, there are lots of questions we need to ask, but there could only be a few answers that we need to know. Ganda, ano? God is enough. Ang Diyos ay sapat. Tama nga naman, ano? Hello din kay Cherry Cara Borja. At happy happy listening sa kanya. Kamusta ka na, Cherry Car? So, sa mga naghahanap din po ng work ay...

Sa August 6 po ay magkakaigwang job fair, no? At ito ay sa Tabaco City Plaza, mula po sa Local Government Unit of Tabaco City, headed by the Honorable Mayor Reynaldo Bragais. And of course, salamat din kay Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tabaco Manager. So please bring the following, ang inyong updated resume and bottled water. So maaari po kayong mag-scan ng QR code para mag-register sa job fair. So iba't ibang mga job vacancies po, Tabi. Ano?

sa mga naghahanap pa rin ng work, ano, ang Peso Albay, magkakaigwang local recruitment din po, ano? And this is in coordination with Samsung Electromechanics. So, maaari kayong magtungo sa Albay Astrodome Compound sa siyudad ni Legazpi. Sila po ay naghahanap ng Korean Executive Secretary, Production Operator, Cadet Technicians, Machine System Engineer, Finance Professional, Finance Associate, and AutoCAD. So, kung kayo po ay interested, ay maaari po kayong mag-apply. Local recruitment po initabi, ano? At sa August 7th po sa may Albay Astrodome, dun po matatagpuan ang Peso Albay. Okay, so ready na kayo sa ating talubok quiz. So nakapanayan po natin na si Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist ng FIVOX, and of course ang ating chief ng CDRRMO, si Sir Jel Molato, at iisa ang kanilang sinabi patungkol sa alert level ng Mayon Volcano. So, anong alert level pa rin po ba tayo ngunyan? So, i-text nyo po o di kaya i-comment sa ating comment section na Digditabi sa One Radio. Okay? Anong alert level po tayo? Or maaari din kayo mag-text sa 0962-409-3467. And sabi ni Maria Cristina Clavillas Banico, good morning, Ma'am Cecil, and pabati po sa mother ko na si Maria Clavillas ng happy, happy birthday. Pakusog po pirmi, alagaan ng sadiri tabi. O nga naman, sana tawaan ka pa po ni Lord ng halawig na buhay. Padaba po mi ikama and pasalamat. Again, ang aking katanungan ngayong morning na ito ay anong alert level po tayo ngunyan, ano, sa Mayon Volcano? Sabi dito, good morning, ma'am, and pa-shout out po sa mahigus na si Madam Herminia Bogay Rodora Bonaobra, si Edna Bornilia. Happy, happy listening. At kay Grace Bueno na pirmi.

0: That strengthen and encourage. Here is our Dalubo story for the day with Pastor Mar.
1: Isang musikerong mangingisda ang hinahangaan ng marami sa husay niyang tumugtog ng plauta. Kapag namamahinga ay maririnig mo ang kanyang musika. Napapaindak ang mga dalaga kapag balitaw na ang tinutugtog niya. Napapakanta naman ang mga binata kapag nangungundi man siya. Para sa mga nakatatanda, gusto nilang sa halip na paghusayan niya ang pagtugtog sa plauta ay pagbutihin sana niya ang pangingisda na siyang bumubusog at bumubuhay sa kanyang pamilya. Tuwing pupunta sa dagat, laging daladala ng mangingisda ang lambat niya at kapag konting-konti lamang ang mga isda na kanyang nahuhuli, lungkot na lungkot siya sapagkat sapat lamang na pang-ulam ang handog sa kanya ng karagatan. Hindi ko matutunan ang galaw ng karagatan. Sa tinagal-tagal ng pangingisda ko, palaging sapat lang ang nahuhuli ko. Paliwanag ng mangingisda sa mga anak. Bakit si Mang Teban at Mang Kikupo ay palaging maraming nahuhuli? May pusit na may tulingan pa. Nakakahuli rin po sila ng bisugo na pinagkakaguluhan ng mga suki nila sa bayan. Ang tanong ng mga anak ng mangingisda. Ganito naman ang naging tugon ng mangingisda. Si Mang Teban at Mang Kiko ay sanay ng mangisda sa karagatan. Sa umaga, tanghali o gabi man, ay alam na nila kung aling bahagi ng dagat ang dapat pangisdaan. Isang sining din ang pangisda na dapat matutuhan. Kailangang alam mo kung saan mo ibababa ang lambat at kung kailan mo itataas upang ang huli mo ay masukat. Hindi gaanong naunawaan ng mga bata ang paliwanag ng ama. Hindi nila gaanong masakyan ang sining na sinasabi ng mangingisda. Ang alam lang nila ay palaging sapat na huli lang ang laging dala ng ama nila. Pangarap nila na sana ay matulad ang kanilang ama kay Mang Teban at Mang Kiko na maraming huling kayamanan mula sa kalikasan. Napag-isip ng malalim ang mangingisda at ng umagang iyon ay naghanda siyang pumalaot sa karagatan. Inisip niyang bukod sa lambat ay dalhin din niya ang kanyang plautang iniingatan. Hindi ako mahusay mangisda pero baka makatulong ang pagiging musikero ko sa pagpaparami ng aking huli. Sa gitna ng dagat ay ibinaba ng mangingisda ang kanyang lambat. Sa ilang minutong paghihintay ay iniangat niya ang panghuli. Subalit ang huli niya ay ilan lamang. Angat, baba uli, angat. Subalit mabibilang lang sa daliri ang kanyang huli. Hanggang sa manlumo na ang mangingisda. Naisip naman ang mangingisda na kunin ang kanyang plauta at tumugtog. Inisip niyang ang husay niya sa pagtugtog ay maaaring makatawag sa mga isda upang ang mga ito ay magsilapit. Napaisip ng malalim ang mangingisda. Pumunta siya sa hilaga, nagbaba at nagangat ng lambat. May mangilan-ngilan siyang nahuli. Pero na magpunta siya sa kanluran at iniangat niya ang lambat ay marami siyang handog na tinanggap mula sa kalikasan. Pinag-aralan din niya kung paano ito hatakin. Sinuri niya kung saan hihulog ang lambat at kung gaano katagal ang ipaghihintay niya. Nang umuwi ng gabing iyon ay punong-puno ng isda ang bangkang ipinalaot ng mangisda. Hindi lamang bisugo, pusit at tulingan ang huli niya, may ipinagmamalaki rin siyang malalaking tamban na tiyak na pagkakaguluhan sa pamilihang bayan. Well, natunghayan po natin sa musikerong mangisda na sa una ay hirap siyang pag-aralan ang pangingisda. Subalit na pag-isip-isip niyang kailangan niya itong pag-aralan kaya't siya ay nagsumikap. Tunay nga po na may mga bagay na pwede naman talagang matutunan. Sa una ay mahirapan ka pero makikita mo naman ang bunga nito kapag ito ay buong tiyaga mong ginawa. Sinasabi sa Hebreo 5, talatang 8, kahit na siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Isa nga po sa nagpakita ng pagtitiyaga at pagtitiis upang matutuhan ang pagsunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay hari ng mga hari pero siya ay nagtiis at sumunod hanggang kamatayan. Kibigan, kapag ikaw ba ay may pinag-aaralan pero bigla kang nahirapan, agad-agad mo na lamang ba itong sinusukuan? Gayahin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Magsumikap tayo at patuloy nating sundin ang mga itinuturo sa atin ng ating Diyos.

Okay, at maraming salamat po sa lahat ng nag-join na ngunyan na morning na ini sa ating Talubok Quiz. Salamat kay Alexander Ortega, kay Rolando Cortez Abadoso, kay Cyrus Joaquin Sid, and hello kay Silot Anthony, kay Maria Cristina Clavillas, kay Thelma Candeliria, kay Beth Cate, kay Michelle, kay Joyce Abitos Boral, kay Angelica Bellarmino, kay Dana Lina Buse, kay Edna Bonaobra, hello kay Jenny Shiano, at kay Fred Buates, good morning. At sabi ni Jenny ay shout out po sa family Cleofe Cepres and Cardama, kay Agum na si Norbian Shiano, digdi po kami sa Ilawod kang Balading, hello. And hello din kay Conche Maylina, kay Edna Bonaobra, kay Cherry Carborja. Ayan. And sa mga texters natin, salamat din.

0: kay Cherry Car, kay Margie Bellica, kay Tina ng San Carlos. At ang tamang sagot ay Alert Level 3. At ang unang sumagot ng tama ay si Alexander Ortega. So, congratulations Alexander. At sa mga nanalo na rin po, siguro sa mga susunod ay we will give chance to others. Kasi yung iba, dalawa-dalawa daw ang nakukuha din, ano? So anyway, sa give chance to others din tayo, no, sa mga susunod na quizzes natin. Pero we are so glad, ano, na kayo ay very active. Kami po ay panandali ang mamamaalam na thank you so much kay Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist ng FEVOLC Region 5. And thank you, of course, sa ating CDRRMO Chief, si Sir Jel Molato. At ang ating masipag na technical director. Thank you, Kuya Manny! Hello din kay Riza Kino Veloso. Kami po ay panandali ang mamamaalam na. At ako ay nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. See you tomorrow and stay safe!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
2: sa CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na Bicolandia.
6: We

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Kunin na, yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Regular siomay o big siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dimsum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilbert Conde.
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calendar, the crisp fresh apple, aroma of cherry. Now imagine the new LCC Ascent Soap Collection, a refreshing escape in every pump. It's clean, fresh, scented. Dr. Get two of all L's freshness you can feel. Essential difference.
4: Make sure takyan thousands tomorrow. Siguradong ala ride mobile tires, batteries at oil S plus service pa. Wheel alignment, tire changing and air, change oil and tune up. ATS at sa bawat bili free mapa clips at tire valve. Sulit na. Visit us at Laho Road, Legazpi, Puruk 7, San Lorenzo. Be out 0920995930092223 Safeway Automotive Center. Biyahe sigurado at
5: nawawalan ng gana. Laging kasi ang taaring epekto yan. Ang pagod sa dormo, gawing dahilan, ang samahan. With proper diet and exercise, Max Capsule, may ginseng at ginkgo dapat sabah.
6: Pahala Dry Max Plus Brand ay hindi gamitin panggamot sa anumang.
7: Heads up! Aki o gurang man, ang St. Anthony. Feel credited na. Ang nasabing os 4 ang bisyo. Arakan, console up, as in iba. May basa iba man ang bisyo. Pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone 989 and follow their FB
8: rate. Aba, huwag ka na mag-alala na. Ang Rator Imbita Air Services. Maaas Rator Repair. Maintenance. Obosyos namin ang iba't ibang Rator. Guy Isus Yangdong. Greenfield Genus Aang Poitors. Gasoline at Generator. Kung nagawa ng malala for sale o piyesa na sa Bombita Repair. Panap Ryan Bombita. H. Bombita Air Services. E-shop ay matatagpo ang maaaring ng Generatix Fatima. Mapalinga Generator na sa 0740-76-940. Hanapin lang sa Bombita Air Services and managed by Mr.
7: Up mag-aki ang St. Anne Marie. Accredit na sabing ospital. Bukas roong sabisyo paanakan, laboratory, appointment as sabisyo medikal. Para sa iba pang kaputa, tendang sabi ka mong mag-aw number 0981-483 may other FB page. The infirmary sa St. Infirmary on Kibu.
9: Ay na bareta sa St. Ari. Pag 4-piece member masabi na as in mapakonfine, no exit balance ka. Waraan para sa iba botan, manungod sa mga St. Anthony Lano, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-call number 4-7074. Piramdam na perfume ka parang may kulang. Ganyan din. Pero sa ko, ang kawakining soap, ibang level ang freshness at ang putik at radiance ng sleep in 5 days. Patado ang kutis mo sa dryness. Face? Iba na ang glow ko. Soft at mapin. Liberty seconds bago ba post-air meeting. Ha? Kaya kung gusto mo na puting once, subuk. Like and follow. Skincare PA or Skins Kawakining Soap. Achieve na achieve ang glow.
10: Soap and loadable at LCC Ascend Mart. Oh, no, the American Grocery.
11: Ipabundok ang ha.
12: No problem, ha. Yung kahit.
11: Eh, paano yan? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige pa.
11: Pero honey, dapat yung SureSoft Softener. Yan niya, Unrock Liquid Soap.
12: Then sa pagbabahay shop, gently, and SureSoft Softener.
11: Para sa bahay mata, Unrock's Detergent Liquid Softener with snapagpipi action, Ocean Blossom Fresh, and Liquid Soap. Maling mabati ang ka.
13: Available in all supermarkets.

0: Hardware Trading sa Kinalit, Tabaco City with Control 927-303.
1: Mga miso nyo bang laging ang nigmisis?
2: Siyempre naman,
1: sis. Gusto nyo malakas o ang inyong mga?
3: Wow, gusto ko yung
1: pinakikilis Cafe Black Taglali Magen. Ito ay kilalang do na magpapagasin at tata.
2: Ani, putaka?
3: Best cafe din eh dahil asaan?
1: Makakatasang lal ang iugan at mairaman. Pamatobado ng food.
2: Abindabay.
3: May ba?
1: Mga absolute.
4: Still available. Best Cup Coffee.
5: Best Cafe Gold.
4: One Coffee.
5: Best Cafe Green. See with Herbal Mix. 2LJ.

maganda sa inyo. Yo, dito lang kay sa 91 Radio. Kung hindi kayo makinig dito, ayun ko talaga. Ayun ko yan yo. Kaya dito kayo na tayo.

0: Radio.
1: Umaga, magandang umaga. Ikaw diyan, yung dindogo na makinig kayo sa 91.1 Radio na kayo makinig dito. Kutalayin radio ni Dogon na tayo.
2: Inalindogo.

0: mo na ba ang on? Eh, dapat tabi ka po, bitar. Tekang bitugo na. Bitato.
1: O, diba?
0: Ma, naman. Masang sa programang tindugo. Chill. Dala sa One Radio. Siya, ha, mga viewers, followers niya. Tindugo na tabi. Eh, dapat tabi para mapuna kita. Tindugo. Hindi po. Sa One Radio na News FM. Tindugo na. Shoutout palang tabi suod ma. Sa baray mga katindugon. Sabi ko sa inyo eh. Itutok mo lang po ng mock from manok.
2: Ayan na. Barangay.
0: Bye na naman. Barangay, mabi ang manok ni Osang. Abangan ang kagana ng ki. Bilo from manok. Congrats sa nanggay na kasuod ma. Arcel Zulu. Kang Basagan, Tabaco City. Po ang suod ma. Enot na may daradara na. Hinog na lang ka, pati. Wow. Na lang ka. Kailan mo na ang Erickson, ano? Ani Manay Arcel Guzman. Oh, mapakita. Diretso na. O ang namat naman siya sa mga dyan ka. Sa ako si Jack. Wish. O siya? Ani. Ang mag-anadigdi. Pag na harap sa imo sa barangay ng Enindo, ano po? Taga, send ang location dyan. Kung sa ang yaon ang manok ni Osang Nindo, ha? Suli, primi ba kita yaon sa barangay hall? Ano? Barangay hall kinini. Kung na magdalagan pa si Nindo man, maghalat tabi kan sa muyang pabring me. Anong ipapabring me ni Manay Osang? Maghalat ka mo. Tapos, darahon tabi Nindo duman sa location kung hain si pinaka-egan, ikang nainot, edi ikaw na ang winner. Kisarong bilog na manok from manok ni Osa. O, ganun lang kasimple, ano? Kaya, itutong habang may tigigibat talinga. That's a One Radio sa program. Ano? Kaharut every morning. Alas 10 hanggang alas 11 nin pagkaaga. Si Osang Pulaman. 10 ang oras. Uy! Maano pa lang kita, ma-play kita kaini para po ini siya ka-boss ng mga nag-celebrate kang birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa imo. Uni Tabi, batian nata, i-live kita ngunyan. Ang sendo mga greetings via on-air.

Doc dyan tabi sa Eyesense Clinic. Good morning mga Eyesense Optical Clinic. Tingnan nyo ni Doc Mela Surara Puot. Doc Mela, dabi, paman. Ay, ini muna tabi ha. Ansa, napot kayo ni para sa esposa. Tabi na ini. Oh, man, I feel sad. Maluwa.

si Sean. At pagka achi-achi-achismis at achi-kagamosang chismis na saga. Puro bagon na amimon. Nope. Ato, banggi. Sa po sa mga taga-Albania. Fiesta.

0: SG Jesus Seed Junior Seed po ni DJ Idol. Salamat po. Sige. Takula, undang speaker ni Chap. And po ng mga taga-matagbak tabi. Ayan. Fiesta na dyan. Makusugong pang volume kang ano, mga radyo, ano? Sige. And hi kay Jeffrey Bungalbal. May gustong maglimpia. Jonathan Tanchi, good morning. Buda, tabi siya mga taga San Andres Resettlement. Ako lagi sa Uguna. Thank you po. Shoutout sa De Los Reyes family kang Fatima Zone 7 kay Joel. Christian, good morning. Silot Anthony, good morning. Grabe hangover kasubanggi dyan sa barangay Uno kan malilipot. Malakas lang ang ano ini, CLVB? And mapasigunda pa kay Maki Fiesta, no? Irinyo ang Buda Fiesta, no? Ano rin doon tabi makaabot ng turaok mo digdi sa barangay mi? Maturaok kita dyan. Sa'yo ng turaok tabi kang barangay mo? Turaokan ko daw tabi dyan ha. Maturaok kita dyan sa Tokonday. Pababo dyan sa papang. Kamusta po ka mo? Mapista na baga dyan sa ano ni Pinya Purok Uno. Makikaon lamang kita dyan. Ano lamang tabi dyan? Malanahan lamang islo ta dyan ano? Goodbye. Ang programang ini hatod Alin Deco. Alin Deco, we bring fiber to the world. And also brought to you by White Anahaw Haven. Maraming salamat po sa Yibert Zari Zari Store. Rolando Britannico, gabos ng mga taga Marirok. Sabi mo naman gabos ng mga Marites dyan. Takunan daka. Takunan ng mga chismosa mo sa Marirok, ano? Kantang ko naman kamukining pandiurag na kantang ini. Purok do, San Antonio, dakulman po ang mga chismosa digdi. Lalo na daso payatot na asbo. Hoy, grabe ka! Grabe ka naman, Julie! Garo na asbo! So, payatot na ang babae dyan na garo asbo. Ito ang pinaka-chismos dyan. Iyon mo nang gas. Nakichismis mo na karoot kita, ho. Mag-chismis mo. Sagit ka, Julie! So, sexy, magagandang Vilma Belhica Basmayor. Michelle Barameda Belhica ng kakay at... Sai Blanquesa Buncalos, good morning sa iyo. Ano, yaw na po ang baray. Uni na baga si Erickson, no? Ano na? Ang anak na, makinig po kayo. Makinig po kayo. Andito na po ang anak ng CEO. Ahaha, Erickson. Work ka na.
1: Andito na naman tayo.
0: Ang anak ng CEO. Ang programa tangini pag mabarangay sa laki na minaralogan na ang AI ano. Pakinggan nyo, tingnan na ang anak ng CEO. Nagturaok na sumanok ni Osang.
2: Wow. Nandito sa barangay sa Lakay.
0: Ang barangay sa Lakay. Saan kayang barangay nagan ang manok ni Osang? Muna kasi Erickson. Ahahaha.
2: Ahahaha. Nandito ako sa tuktokan ng bundok.
0: Nasa tuktok ng bundok, ang manok ni Osang nagtugdon. Ano pang iniintay nyo? Sali na kayo. Ahahaha. Sendo, iyan ang tugdon. Sige na nga, sabihin mo na. Hulaan mo na. Sirit na ako, Erickson. Sirit na ako. Sirit na ako. Ahahaha.
2: Nandito tayo sa barangay San Isidro, Tabasco City.
0: Ahahaha! Nasa barangay San Isidro, kan Tabasco City, ang manok ni Osang, barangay Salakay. Sumaysain ka dyan sa barangay Salakay sa San Isidro. Sain dyan.
2: Nandito ako sa barangay hall.
0: Ahahaha! Ahahaha! Nasa barangay hall, kang barangay San Isidro, ang barangay Salakay. Diyan tabi nagtugdon ang manok ni Osang. Ahahaha! Ano pang iniintay nyo? Ichismis na sa barangay. Na diyan nagtugdon sa barangay San Isidro. May nahiling kang mga tawa diyan, naglibot-libot lamang tabi Erickson. Pero ano daw kami nakatutok?
2: Pang elementary school.
0: Sige daw. Sige. Yaman din lang. Yaman ka dyan sa upper barangay, kang barangay San Isidro. Kasuod mo ang baga, pinadarata lang ka. Ano? Kansaron si Mana. Puro daw kita. Puro

0: Puro kita, ano, puro to kita, ano, gulay. Oni na tabi. Last time bagam, pinadara ako, kalunggay. Ikadua tabi, langka. Ano, masirang pambangot sa sardinas. Kangkong! Imposibleng walang kangkong dyan. Kasubanggi, isirami, kangkong sardinas. O, tiyos-tiyos na namun na. O, ta, maluyang palakaya. Kasuod makasubanggi sirami kangkong tapos ano paborito ko kangkong buda ano Erickson kangkong buda sardinas sinabawan inisa de ba oh ano igwan na lamang
1: nanguro ka pa yan yung kangkong
0: eh yun nanguro ka pa pasalamat din mo na sa mga sponsors niya to ako, ha mo na mga sponsor ay, ha ha Erickson pasalamatan mo na
1: Langkai permintu kan monopi orang. My chicken house, my chicken nuggets na, my chicken fillet pa. In ana siram, and jap donuts na mababasal si the boss na buy kan monopi orang. Boss herbal capsule may lakas ng binting natural na sangkap. Best to the game, six in one with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Chowking tabako, thank you very much.
2: Siram sana.
0: Siram sana ka makapal doon niyan. Kisarong bilog na manok sa manok ni Osang. Ang one whole chicken pala ng manok ni Osang ay 320 pesos lang. Ahahaha. O, yan na. Mga taga San Isidro, nasa barangay Salakay. Barangay Salakay. Nasa barangay hall. Ang manok ni Osang unyan, mga taga barangay San Isidro. May igwa ka na lamang na nahiling dyan, Erickson. Nagkukulugan, nanulunan ko. Daipa.
1: Hindi na rin mo mga kangkong dyan.
0: Nag-ano?
1: Sa, ano?
0: Ang ano?
1: Nag-tubig-tubig
0: sigurado
1: na,
0: ako, ano, nagduman ito. Sandyan ito sa imo, durumog. Maski parang pidaso. Ha?
1: Sinanay.
0: Ay, sinanay!
1: Oo, naman ka ng kangkong.
0: Nahiling mo na iyan. Oo, sabi ko na. Hello, Tabi. Good morning.
2: Siram sa...
0: Nanay, good morning. Hello? Marinaldo, Tabi. Iguana, Erickson? Erickson? Nagaputol-putol, Tabi, ang ano? O, ano ito?
3: May dinara ko, Madam Brito. Pero nakulog kami sa linungban.
0: Ah, okay lang iyan. Basta, Tabi, man ay igwa kandarang kangkong. Oh, de ba? Padyan na tabi si Mother Bibs. Ano tabi ang pangaran mo? Ano pa ang pangaran mo?
3: Ang palaya ko sa natabi mamutang bibay.
0: Ay, kasi Mother Bibs. Oh, tama
3: nag... Ang tunay kong pangaran, Genevieve.
0: Ang may nag-message ba ganito sa, ano, sa comment section, kang Facebook Live, kang One Radio, sabi niya, padyan na tabi, ma'am o, si Mother Bibs. Ika si Mother Bibs. Ay, iyo pala ni Kaito. Kikay Ariate Gel. Magayunan man. Nakatuto ka talaga sa One Radio, Manay Bibs. Ano? Nakatuto. Ano ito? Nagawara-wara. Nagawara-wara. Manay Bibs, tabi. Manay Bibs. Saan ka tabi naka-star dyan sa San Isidro? Anong purok ika?
3: Purok Tristan.
0: Yes, oo. Harani ka man sana dyan sa ano, sa barangay hall. Harani kay hall. Harani man sana. Bintahi sa imo tabi manay Bibsta. Mother Bibsta. Ika, nakatuto ka sa One Radio.
3: Ron daw tabi ako
0: mamatay. Pero ano, yan talaga yun. Diba? Napabaka na. Oh, napakinabangan mo na sa pagtutok mo sa One Radio, Manay Bibs, ano? Oh, may mga babatiyong katabi, Manay Bibs, ngunyan. Naka-live ka ngunyan sa One Radio. Batian na po.
3: Sige po.
0: Sige po.
3: Binabati ko dyan si Angel Pika. Tapos ang sakoyang, kung nagdadangog man, ito, sa na po.
0: Ay, tabi.

0: Tabi-tabi Manay Bibs. Manay Bibs, ikaw po ang nangganang ngunyan ki sa rumbilog na manok.
1: Si Ramsana.
0: From manok ni Osa.
2: Kaya!
0: Congratulations, Tabi, sa imo. Ikaw po ang winner today, Tabi. O, i-claim mo na sana, Tabi, yan sa Basud Branch kang manok ni Osang. Diyan lang po yan sa likod kang Mercury Drag. Apo. Iyo po. Si... Ay, iyo po. Diyan ka po nagka-count sa Basud Branch sa manok ni Osang. Ay, wow. Salamat po, Tabi. Salamat po. Ayan. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Ay, Mother Bibs, ikaw po.

0: Charleston, Tobago, thank you very much. Erickson Butas, Paras One Radio. 91.5 FM. Permisi.
1: Selamat tabi si Imo, Erickson. Sa tuyang barangay, sa Lakay. Bako nahanap? Nahanap mo su gusto mo? Nahanap mo, nakuha mo su gusto mo? Manay Bibs! Congratulations tabi sa imo. Nagdara siyang kalunggay. Bring me kalunggay. Igwa ay kalunggay. Bring me tabi kangkong. O yun manangid. May kangkong manangid siyang dara-dara. Pasiling dyan sa barangay hall kang barangay San Isidro Malilip. Ay San Isidro Tabaco City. Congratulations tabi sa imo. Saga naman ang barangay sa Lakay. Salamat po sa Tabaco AB Color Mix Paint Center, Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop, and Bombita Generator Repair Services.
2: Ang programang ini hatod sa indo kan Tabaco AB Color Mix Center. Makukuha sa Tagas Tabaco City. Mababakal sa Tabaco AB Color Mix Center ang mga Nippon Paint, pang kotse man o pang motor. Computerized ang mga branded paint. Igwa man nin iba-ibang klase nin pang waterproofing, pang varnish. Kompleto sa gabos na kaipuan na pang pintura kan sa indong mga harong. Luwas o laog man. Kaya para sa mga kaipuan nindo sa pintura, na ipaglingawan ang Tabaco AB Color Mix Center. Owned and managed by Mr. and Mrs. Nestor and Helen Berwega.
3: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis at pinaka-high-tech na dental clinic sa Legazpi ay nandito na sa Tabaco City?
4: Yes friend! Ang Smile Innovations Dental Clinic ay nasa ground floor na, door 6 ng WCC Building, katabi mismo ng One Radio, Santa Cruz, Basud, Tabaco City, with main branch at the third level of Bichara Mall, Legazpi City. Ang team ng dental experts ng Smile Innovations Dental Clinic ang bahala para sa oral and dental care mo. They offer oral prophylaxis or linis, restoration or pasta, extraction or bulot, jacket, crown, veneers, dentures, root canal, whitening, bleaching, fixed bridge gap closure, impaction, braces. Ngiting panalo ka sa Smile Innovations Dental Clinic. Garantisadong serbisyo sa presyong barato sana.

0: Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Kinalikaba, San Tabaco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Sisto, para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na

0: itsura, 8 pence and...
1: Halatok ng labahan ko! Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Laban ay full service. Y, fold and fab, 149 max 6 kilos. 169 pesos max 7 kilos. And 189 pesos max 8 kilos. Free pickup and 4 amid kilos full service from 10 a.m. to 12 noon. And 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deca, Ginop, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
2: Shoutout pa lang tabi sa mga rayaon dyan sa Leo Lavandero. Adjust pesos po ang sa indang ice, no? 10 pesos ang sa indang yellow dyan sa Leo Lavandero. Good morning sa mga rayaon dyan. Thank you so much, White Anahaw Haven. Pabati man tabi nin happy birthday today sa kapatid ko ni si Joseph Cabria. And kay Carmelo Bodoraya. Birthday niya po ngunyan, Carmelo Bodoraya. Pa-shoutout po dito sa mga taga Zone 1 San Vicente. Hirit man kidangog sa imo, si Jenica Bragais. Conche, good morning. Mads Michelle Briagas, Bubis Mads. Yan sa Barangay Hall Nindo, sa Barangay Salakay. Magdalakin kang kong Mads. Tapos na lamang, Mading Michelle. Oh, pabati kami dito sa mga taga Puruk Tres kang San Lorenzo, Tabaco City. Estrella, good morning. O nila tabi ang hulaan tabi nindo. Oo, tabago kita magpaaram. Dos minutos bago tabi kita magpaaram, mga katindugon. Hulaan po nindo ang kanta para may 50 ka na naman na load. Digdi. 10 seconds, iniha. Paurumbasan sa comment section.

Sige, daw hapon daw ako mukha ng ang title kan Buko. Bakit ba ang title niyan Buko? Kasi nga kinanta po ini ni Jairi Lim, a ballad song about lifelong commitment and everlasting love, di ba? Inspired ini real life romance. Ang real life romance kan sa iyang mga lolo and lola, no? Ang Buko, bako man tabi ni Buko talaga. So tigiinom baga, so Buko juice. Ang ibig sabihin po kang Buko, contraction ini kan Tagalog phrase na buhay ko. O, diba? Kaya pag inabod na Buko, buhay ko. My life, diba? Contraction siya kang Tagalog phrase na buhay ko, my life. Kaya inapod siya ang Buko. Ang title po kang kanta ay Buko! Napuntado digdi eh. Consisay ang pinaka-primero. Buda, dapat naka-follow ha. Sige daw. Hanapon ko daw ko naka-follow ini si ano. Dali na ta. Pag nahanap ko sa pangaran niya, iyon na. Aha. Wait lang. Ay! Day, naka-follow. Hanap. Alat mo na. Sinabi na kasi. Di mo naka-follow ba? Tama, paaram na ako. Pang-tulo. Dali lang ha. Mag-follow po sa Rosana Boris FB account tabi. O, di mo naka-follow. Gabos mo ganyan naka-follow sa ano?

Rose Day mo naka-follow. Mali na, tabi. Congratulations, tabi. No, naka-follow niyo. Tiganap ko talaga sa pangalan niya. Sige, sige. Congratulations, tabi. Say mo. Ikaw, naka-follow. Ininahanap ko talaga sa pangalan niya. Simbag tabi, buko ha. Oh, congratulations, say mo. Ikaw ang winner. Anne Marie. Na may baby sa iyang ano po kaya yan sa iyang profile pic. Congratulations! 50 ang sa imong ginanahorn. Pasend sa natabi kan sa imong ano contact details. Iyo po, CP number. Alright? Ako malantuag na mga katindogan ni po si Osang. Inabot na kita kung oras kang pagpapaaram. Saga naman kita mag-iribahan sa Tindogan na Radio Show. Masunod na po ang Tirador sa Uno. Wednesday!

asin opinyon, detalyado, agresibo, yan ang tirado sa Uno. Madadang uligdi sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9, tirador sa Uno. Tindugo na!

0: Carol Sigang Bagatugang, igwa po ni kunyan privilege speech tabi unong ini sa concern manungod mga tugang sa public safety ano lalong lalo na inipong padagos na pagpapamati tabi ni Vulcan Mayon. Yes, medyo nagpaparamdam si Vulcan.
1: Hala,
0: sigan ngurub-ngurub. Taod-taod, mga kaistoryahan tatabi ang board member kan Premier Distrito kan Provincia kan Albay.
1: Tira kanangan!
0: Bira ta mga kaistoryahan mga board member di sa probinsya, no? Kaya sa mantalon ta na may mga siring kaini minsan na pagkakataon tabi. Siyempre, puwera kaan, mga tugang.
2: Ilong-ilong.
0: Pag-irestoryahan tapatabi, mga katindugon, ang unong. Unong sunaudlutang bareta. Ito po bagang manungod, mga tugang, sa... Manungod sa pagiging honesto. Kansaro po na... kababayan ta digdi sa Tabaco City na naguli kan baan. Garong makangalas una sa satuya adi na may mga honest pa. Kulang na honest. Kulang na ngayon sir, si Robin Hood na sa nabuda, si Marcoleta an honest. Inuli subag mga katindugon, hinanap sumay sa dere. Salado man kita sa PNP. PNP Tabaco. O dyan palan sa Malinaw, Albay, murag man dyan ang pakaatado ni Mayor Shi kan mga programa dyan kan LGU Malinaw. Ito bagang so sa carpentry mga katindugon, ipiglaog sa livelihood program kan LGU. Tapos, sinabay pasinda sa tupad, very good on bagade. Nag-training, parang training muna, tapos pigpasweldohan ka sa paagi po kan tupad. Morag man paka kunya, paka plano ni Mayor Shi kan Malinaw Albay. Yo, double purpose, nakatabang ka na para madagdagan mga tugang ang stock knowledge kan mga gustong maging karpintero, yung mo stock knowledge pati adi. Ibaga, tapos pinapasweldo pa sindakan gobyerno mga katindugon, bako sana basta training. And so mga kahoy na o kaya so mga produkto kan carpentry o pigribo kan mga carpentero mga tugang, iyan na po so gagamiton sa nagdadangadang na pagbubukas kan Malinaw Community College. Kaya parakpatakan tatabi, rigod. Pag-restoryahan taan mga viral. Kaso bago viral so pag

0: hibi kan sarong tricycle driver na sana napatawad na din. Sana napatawad na po. So tricycle driver. Ngunya naman, ang panibagong viral mga tugang, so video kan sarong paratukdo duman sa Metro Manila na pig post. Yes, pig post mga tugang. Pig post mga katindugon kan head kan traffic management na si Gabriel Go. Baski nakikihoro na mga tugang na halian na ngaya iyan sir ta aminado man kan sa iyang pagkakasala. No di, imbis na dahil na pagvideohan mga katindugon ni Gabriel Go, dinerecho man gararay, pig-upload pa. Kaya si Gabriel Go ngunyan, suspendido. Suspendido from clearing operation. Bago suspendido sa pagiging headcan ko yan, katindugon, inihong sa traffic management ate, hindi ko na ako nasasala, no? Inireklamo. Sa totoo lang, kung nagre-reparo ka mga katindugon didik sa mga piga-post ni Gabriel mga katindugon tabi. Ako, personally, nauugma ko ta. Nagiging katuwang siya mga tugang kan tamang pagdidisiplina kan mga kababayan tang pasaway. Ang saro lang sa nahihiling kong medyo problema kay Go. Ta, pagka big time, an involved mga katindugon na pasaway sa kalsada, biglang nawawara si Go, mga minago. Nagugo. Nawawara siya mga tugang. Araw kan insidente kan nag-agi mga katindugon duman sa EDSA. So armored vehicle baga ni Chabit si Manong Chabit. Dahil siya duman nakapalag mga tugang. Nahiling pati sa video na pumina ipli si barkada, duminulag. Ni Manong Chabit Singson. Dahil niya man mga katindugon na likturahan si Manong Chabit Singson. Pero pagka ordinaryong individual, kayang-kaya mga katindugon na kunyanan kay ni litanyahan mga tugang ni Gabriel Go. Inian medyo nahiling ko lang na kunyan problema kay Gabriel Go. Dapat kung paano ang tratamento mo sa ordinaryong individual, ganun din ang pagtratar mo sa mga midbid na mga persona. Kung kaya mong lamudaon ang mga ordinaryo na iyan, pati ang mga darakula na iyan, ang mga kunyan midbid na personalidad na nakakagibuning salto, kaya mo dapat lamudaon. Takunda iman sana, tama ito sa pangapudan kan grupo ni mga paratukdo, dapat mag-go ka na, pasiring ka na ngayon sa China.
1: Hala, tila.
0: Pero, mga tugang, dakulao na bagay na nyaon si Gabriel Go duman sa MMDA. Kasi siya po ang nagtuturo nin tamang disiplina sa mga kababayan ta. Arog po yan kayaan.
1: Hala, tila.
0: O, dyan po, mga circular, ang satuyang mga issue buda, sunay ta natapos. Manungod sa reaksyon, mga katindugon ni Angel Luxin. Laban po kay Senator Robin Hood Padilla, dahil nakatiyos so aktres. Tama na ngayon kuya, may panahon pa para magbago ka.
1: Hala.
0: Ini po may relasyon sa nagpapadagos na impeachment trial. Ege. Sa technical department, kasangkata dyan si Sir Manny Almoguera. Ako ini mga tugang Ed Bordeos po lamang. Sagkod kita, mga katindugon, alas 12:30. Sa mga mawod po na magpaabot kan sa indang mga komento. Pwede ka mo na mag-chat sa pagi po kan sa tuyang Facebook account. Pwede man mag-comment sa comment section. Pwede man tabi na mag-upload sa 0966-4202-491 para ariglado tabi ang satuyang kinabahan. Katuwang tatabi sa paghatod kar impormasyon na ini. Wara po ning iba.

0: Yan po dyan ang Tabinas Store. Ground floor po yan kan Tabaco City Public Market. Kataid lang tabi yan kan Sarong Lotto Outlet dyan. Haranihon po sa May Food Park. Kung kamo igwaning salit na negosyo sa sino po ng mga barangay, may mga groceryhan kamo dyan. Iyo, o pagbakal ki mga pampendong tinda po na niya. Or, tilang ka public market. Kataningan Sarong Lotto Outlet. Kalaman dyan kimito outlet sa Tabaco City. Harani dyan sa matuyo pa. Dyan mangkal. 18-1 Black Coffee Green 60 Mix. Bait na kina si Sor. Rinutanin doon dyan sa kunang kaipan man dyan tabi na Ronnie B. O Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo para po sa special naman para mo magpag-ibo tabi. Nin burak na pang regalo. Morag dyan mag-ibo nin best kapi bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Sa may mga kamundoy, dyan, sa mga mapakas, pwede man. Mang kamo dyan tabi magpag-ibo nin burak. O house. Buwa dyan. Hey, maray na on to sa ima. Pagi burak na pang regalo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow ang sa iyang Facebook account, Flower Shop. Ipo na oxygen, kapag sa kondisyon, binagrid ramang ini, bagatuk, and maxil oxytrin trick. Kaljani in the Siberman sinasahan LPG o liquefied petroleum gas. Iguaman sinakipig papabakal na regulator. Iguapan in host para po sa LPG.
1: Hala, tira.
0: Sa mga gusto po na makabaka, dong i-chat si Madam S. Maski nasa kasiraman databi sindakan sa iyang mister, ni matangang banggi, pwedeng-pwede databi ka mo magpukaw.
1: Hala, tira.
0: Ampo, po pwedeng-pwede. Basta medical po hanindo. And Maxil Oxygen and Acetylene Trading niya umpo dyan, Bonbon Tobacco City.
1: Hala, tira.
0: Umpo, umpo, umpo. Kahilera lang iyan, kararaya lang iyan tabi kan bulwagan ng katarungan. I-chat nindo, Elena Fernandez. Pa mga katindugon, katuwang taman, ang sweet cellphone and computer repair shop. Kung mga sa pagpaparati uso namin, tasayang. Sayang kan sa inyo mga memorabilia dyan, memorabilia. Kabirilot na kita. Dyan, dyan sa inyo mga cellphone, so mga alaala, magandang alaala, nandyan sa cellphone nyo, abay, huwag nyong sasayangin po yan. Pait na, paayos nyo sa sweet cellphone and computer repair siya. Diretso na dyan sa Tomas Carbeles Street, Barangay Sanawan, Tabaco City, sa Olcan, Ampangan, Kanchinoy, First State. Kusa na cellphone ang kayang hirahayon dyan, laptop, kayang tirahon dyan, MacBook, tablet, kayang ayusun dyan, kayang pakarhayon dyan. Puno, barato ang serbisyo dyan sa sweet cellphone and computer repair siya.
1: Hala,
0: kaya ano pa, pait na.
1: Hala, tira.
0: I-follow, i-chat manindo tabian sa iyang social media account. Sweet cellphone and computer siya.
1: Hala.
0: May saro pa sindang branch dyan po sa ASY Building. Tama po ang nadadangog nindo, ASY Building. Dyan yan sa Kalabaan man kan Siga Avenue, Pasiringuan. Yon dyan ang sweets.com gadget center.
1: Hala.
0: Kampangan iyan tabi kan South Star Drug, kahilera kan 7-Eleven.
1: Hala.
0: Nagpo-photo ka sa sweet cellphone and computer repair siya. Mentong mo yan nindong ipapotocopy, diretso na yan.
1: Hala.
0: Fight kita! Katuwang taman sa programang ini ang mga minasunod na mga sponsors. Katuwang tatabi si Honorable Municipal Mayor Shi Capos Bilokan Bagong Malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Shi. Honorable Mayor Ray Bragais. Serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo. Katuwang taman, Sinda, City Council, Riner Burse, tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse.
1: Hala, tira.
0: Hoy, Balayo Gravel and Sand, para po sa sendong baybay sa graba sa pagpapag-ibokan sa inyong mga mansyon. Barato ang baybay, barato ang graba, pig-de-deliver pa kung saan ka nagpapag-ibokan sa inyong mansyon.
1: Hala, tira.
0: Diyan na kamo sa Balayo Gravel and Sand sa Brokdoskan, San Antonio, Tabaco City, hanapon si Engineer Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand.
1: Hala, tira.
0: And syempre pa mga tugan.
1: Hala.
0: Kasangga taman sa programang ini, Sinda Board Member Carol Siga, buda si Board Member Vic Siga, and acting Governor kan Albay Chapter. Serbisyo as in pagreparo para sa mga taga Primer Distrito kan Provincia po. Dos taman. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Taod-taod, makakaibanan tayo po sa programa.

0: Happy 65th birthday databi kay Maria Disoyo Bosque kan porok sa San Ramon, Tabaco City. Adi, kon birthday mo tabi, Madam Manay Tia Maligayang, Maligayang, Maligayang, Maligayang, Happy Birthday! Para ang tabi sa imo, Madam Maria Disoyo Busque. Nakikisuyo ng gaan. Maligayang happy birthday, tabi. Pakantonin mo naman kami. Day ka na mag-arog kay Birdhouse na day lamang nagpakanton si Birdhouse. Nagparatipi. Day mo paratipi ng buhay, Birdhouse. Nagsasalang an si Levy sa Birdhouse. Igbooking mo man. Nagsasalag. Ano? Ay, nagsasalag. Nagsasalag. Nagsasalag pala. Nagsasalag. Ano na? Nagsasalag. Ano? Nagsasalag. So, gibuhan ka. Bunayan. Bunayan. Slow down.
1: Hala.
0: Papaid. Ata na. An manhood. Manhood baya ni Robin Hood. Kasin sadit sa nakan utak niya. Dakula sa nang diit. Sa siling labuyo. Iyo ba kasabi ni kaitong Eddie Garcia, adi. Cherry Car, Marina Ututabi kay Christian Masenas. Manay Perla Bindal. Ini si Cherry Car, si Manay Perla Bindal. Firming present ini. Ba katindugon sa programa. Alamat tabi ha. Marites Brito, Marina Ututabi si Red. Pabati naman si Sisa ini. Si M, Pakusugon Daa Andradyo. O Blos Reyes Family. Ang pakurusugan ki Radyo. Pait ka mo, Ross Botalon. Marina pag morning. Marina pagka udto na kay Josephine Abikilio budak kay Susan Bungkakas. Pag Bungkakas na ta iyonan. Fight na. Pa shout out tabi sa fruits makusugon asa tindahan kan prutasan. Magdiyan ang radyo ni Anthony Corral. Permi si Andrew Paul Lorena Ticha Haide. Ay salamat dyan sa prutasan. Marina pagkautuman dyan sa masira, sa makarni, sa magulayon, sa inpa, sa mabadi pa, sa matuyo pa, sa matina pa. Marina to. O ni man sarupa sa perming present sa programa, si Madam Lisa Bitito Rosalejos. Ni Shirley Sabilla Biler. Ganyan mga perming kunyan, inihong perming present.
1: Tira.
0: Dahil kompleto ang aldaw ninda na dahil nagkakadarangog di sa pro...
1: Hala! Tila!
0: Sige ta, mabuelo lang kita mga tugang sa pagbulta na tatabi huslaonon. Kaistoryahon tatabi si kunya, Ma'am Melba Jaro Bubis, tabi. Jaro o Jaro? Ano man ang gad? Oy, Manay Melba?

0: Sige na, tama bulta na kita mga katindugon, ano? Mabuelo lang kita tabi. Sa pagbulta data, labo-labo na kita kan mga impormasyon. Kung kamo namong problema kan panira sa pangudtuhan o sa pang-urual daw tabi, dahil magpara problema, ha? Dahil dapat nindo yan pagproblemahon. Yaon dyan tabi ang manok ni Osang. Maduman muna kita sa manok ni Osang.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit panalo sa lasa, kaya bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking

0: Kaya ako nag-anggaro na susalampate, natantaan kita. Nasa ibong nalinya ng mga tugang ang board member kan probinsya ng Albay, representante kan premier distrito kan probinsya kan Albay, mga katindugon, saro sa may guso na board member, si board member Carol Siga, nasa ibong nalinya ng tabi. I-welcome ta kamang ini. Maray na ito tabi BM, live na live kita sa One Radio News FM.
1: Hello, good morning po Sir Edward Deos and of course agabos po na listeners kang One Radio.
0: Opo, salamat po. Salamat po ha sa pagkakataon na makaistorya mi ikang unya na udto digdi sa programa. May mga gusto lang akong i-update ta BBM sa imo ta ramubaga haloy na panahon na di lamang kita nagkakaoro istoryahan. Kami na mga taga First District Kanalbay, muyami man maki-update kan mga ganap sa sanggunian ng panalawigan kan probinsya Kanalbay tabi. Pero prior kay yan, may nahiling ako digdi na kunyan, inihong dikit na pataratara hali dyan sa imo na ano ini, parang part kan privilege speech tabi. Gusto ming maraman, ano ang kunyan kanin. May session ba ka mo bago ko yan tabi pala na ihapot? May session ka mo kunyan?
1: Wala po, Sir Ed. Nag-session po kami kang Tuesday.
0: Eh, talagang nagugurang na talaga ako. Anyways, ini po tabi sa imong privilege speech tabi, BM. Manungod ini sa intabi?
1: Privilege speech po, ang session ang Tuesday, manungod po ini sa awareness and of course sa pagpukaw sa tuyang mga national government, lalong-lalo na po ang DOST Silvo, ang National Government, Office of the Vice President, ang Senado, na sa katotohanan, we have one of the most active volcanoes in the whole Philippines. Aside from being one of the most active, yan po ang pinakamagayon na vulkan. Pero nakaabot po sa kuya na wara po kita digdi maski satellite office po ang DOST Silvo.
0: Wara pa palang digdi so, na itong susa observatory, mayon observatory, bako pa ito tabi ma'am?
1: Bako po ito, bako po. Bali ang gabos po ng mga detalye, mga announcement, mga data, naghahali po po gabos iyan sa Manila.
0: Ay, okay. P-forward papasiring digdi sa Satuya. Do dapat pala talaga.
1: Sa Manila mo na. Bali, aram mo po, surrounding na mayon volcano. Ego kita dyan ng mga machine na nagmo-monitor kang ano.
0: Mga instrument po, yun po.
1: Zero, mga instruments. We have the instruments na installed by the DOST.

0: pencil box. Pero iyan, minatapok pa iyang kang data sa Manila pa po.
1: Tapos sa katadigdi o naman sa saraon, digdi sa satuya, ibubulta, saka ang anunsyo.
0: Iyo po. For the past few sessions po na nag-request po ako, paulit-ulit na po ako nagre-request. Siyempre, of course, number one ako nag-request sa Actimo.
1: Mm-hmm.
0: And then, ikadawa po, nag-request po ako sa DOST Philbox. Sabi ko, arani na po ang panahon kang hapagat, arani na po ang rainy season. Naghagat po kita, nag-request, ki mga lava lahar trajectory mapping, mga detalye iyan na makakatabang sa tuya, lalong-lalo na sa probinsya, sa legislatura, and of course sa mga local government units para matisihan ta. Sain po ang mga dadaluyan kan sa tuyang mga mudflows, lahar, paros, ashfall, mga importanteng detalye, bagay na dapat pagprepararan ta, pag-antisiparan ta, lalong-lalo na typhoon season na po kita.
1: Sabayan pa kang pag-uralboroto ni Mayon.
0: Iyo po, si Mayon baga, since January, kayo naman baga nagpapahingalo. Dati po, ang satuyang ashfall, yaon po sa 3rd District. Kang last na nagrabi baga so Ginubatan and mga 3rd District communities, Daraga, grabe sula ashfall. Ngunyan po, the other day, kan nag-earthquake po, na makusog, so 4.5 earthquake digdi sa Albay, ang ashfall po, yao na po digdi sa Santo Domingo and Bacacay. Kaya, siyempre, as a committee chairman on health and social services, medyo na ninerbius man po ako sa kapakanan kang gabus pong mga Albayano. Very crucial po iyan, bako lang po sa kuya, pero po sa gabus ng mga ahensya de gobyerno na magtarabangan po kita for preparedness. Mapaisip ta, may mga warning devices po kita, may mga alarma, may mga drills, and then preparate goods. Kailangan nag-i-imbak po kita goods. Kasi po, historically, kung marumduman po nindo si Typhoon Rimin, buhay ka na ba kayo to?
1: Ayaw naman tabi, ma'am. Buhay na.
0: Aki pa kasi ako kayo.
1: Ayaw po.
0: Aki upa ako kayo. Remember Typhoon Rimin. That is one of the strongest experiences in Albay wherein grabe po sumad flow. Surakasa ng mad flows. Lahar.
1: Ayaw po. Oo.
0: Sa buong probinsya. If you would remember, may mga banwaan, barangay na natabunan ang mga harawo. Narumuman mo kung namundag ka na kayto, binatilyo ka na kayto. You would remember po na tigpipirila nga ni sa dalan, si mga labdadan after recovery. And ang saru po kayto kasi why it was so embedded in my memory was because, so ama ko kayto, si Senator Victor Zigang, he was not a senator anymore. He was not even the governor anymore. With my board member Vic Siga Jr., bako pa po siya kayo board member, paaki pa kami.
1: City council, no?
0: Bako yan kay papa ko. Bako
1: pa talagang aki pa din.
0: As in, aki pa kami kaan. Pero dinaraan na kami kaan ni papa digdi sa Albay. Nakasakay po kami sa kang mga militar. Kaya iyan lang po ang makakaagi kay ito. Kasi ang sa 3rd District po, Ginubatan, iyan mga grabe so debris, grabe so matlo, mga gapo na nakaharang. So by the time na makaagi kami, so mga pigre-recover na mga lawas, yao na po ang nagmambata na po. And then daradarami kasi kay ito mga relief goods. So very, ano yun, very vivid in our minds. And you know, si brother ko, si BM Vixiga and me, paulit-ulit kami na nasabi niya sa kuya ko, Carol, monitor, I assume, magtarabangan kita from the DOST. And alam mo, namumundo man ako that DOST Philbox, medyo two times na ako nag-request data and ano, day po kahit apigtatawa na official data, pasipara sa na po ako, and then lang po, no? So, mapping sa telepono, ano po yan? Tig-imbitar ko po si Nadigdi, pero syempre, siguro, Manila-based po nga ni ang DOST Philbox, harabo mang gayod magdirigde. Ako lang po, medyo hamo ko lang, mangyari giraray. We always have to prepare. Nakula kong tabang na ang mga Albayano mahilig magpangadli.
1: Ayun po. Siguro
0: nakulang tabang.

0: Oo, kan mga panahon na yan siguro, mga 30 anyos ka pa sa nagayod na BBM.
1: Ako po. Kung
0: bakay ka, sir.
1: Eh, ako high school pala yata.
0: Anyways. High school pala. Anyways, sa BBM, iyan ako niyan. Iyan ako niyan. Part ka sa imong privilege speech, ano? Ano ini? Gusto mo magkaiguan ng satellite office, tabi? Na ibubugtak mismo digdi sa Tuya sa Albay?
1: Siyempre po, I think it is very crucial na national government tuuna naman ang pansin ang Albay.
0: Ayo.
1: We have the most active Mayon volcano. Uh-huh. Aside from the fact na world-renowned ang Satuyang Mayon volcano. Ano ba naman, historically, mahihiling na ka-nationalism na kita na devastate kang Mayon,
0: ayo
1: kang
0: po.
1: Typhoon. Pero di man girare ka mo maglaagbiktima sa satellite office. Yung ibang mga opisina na national de ahensya, gobyerno de ahensya, nakakalaagbik. Nakalukod ka mo na very crucial para sa mga buhay kang mga albayano. Kaya mo maglaagbik
0: na. Baka, okay pa yun, magtaga-observe sa nangyay ka mo dyan sa Mayon. Kasi Mayon Observatory nga ni.
1: Sa katotohanan, nasa danger zone.
0: Oh, yung mananggad. Nasa danger zone. Nasa 6 kilometer danger zone ito. Laog ito. Ano?
1: Yes po.
0: Yun na, iugun mo iyan.
1: And ang observatory is only for the tourists. Mostly po the specialists. Mga science talaga.
0: Iyo.
1: So ang kailangan tap sa lista, kag-OSC, mga geoscience, predicting or mapping the trajectory kang mga gapo. Kang mga gapo. Alam po nindo, if you would see the gullies, na create sa ining anong na bulan na pagtuga dito ni Mayon.
0: Uh-huh.
1: Grabe na po ang mga gali. So
0: Ayyo.
1: Ang build up is patong-patong na po na magma, mga lava po ining nagtaraga gapo na nayaraon diyan.
0: Dayan pwede.
1: Matamaan lang po kita si makusog na bagyo ang ragasa po kan.
0: Pasiring sa kababan sa karungan.
1: Yo mga harong, mga riverbed, mampu pati ma-predict iyan kung wara ka po na lava and lahar mapping. Mapping. Na technically, at pictaraman din of the moment is ka-aerial mapping because of the activity of Mayon. But still, dapat meron silang data or mga pictures na pwede na nindang i-disseminate sa mga sa probinsya.
0: Iyo po.
1: Sa Apsimo. Sa Samuya, sa Sanggunian Panlalawigan, nasa po ako nagre-rebook po.
0: Iyo po. Ano yan?
1: The legislative body, Iyo. We need to be informed. Na, do we need to allocate funds for reboots? Do we need to pass ordinances or to prepare for or in gawin mandatory ang pag-practice and drills para po sa mga eskwelahan, sa mga harong, mga barangay na high risk. Kailangan po ba kita si alarma na makusugo, na masabutan kang mga tao na pag ini-alarma bang daling araw, pag nadangginda, madaralaga na kamo. Kailangan po na ganon. Kailangan pang pag-adalan. Being the legislative body, gabos po kita in commerce ang preparation. I remember during the typhoon rilling, dahil nakakaagi, dahil nakakatabang sa to because na-cut off kita.
0: Iyo.
1: Cut off kita sa South Road, sa 3rd District. Grabe suharang tuman. And then, hindi man po sa mga tabako area, grabe po so landslide.
0: Oo. Then, sa may kunyan, Santo Domingo, dahil ka sa may Santo Domingo, dahil ka makaagi.
1: Cut off man sa Santo Domingo because if you would recall, yan so naragasa kang lahar na nausagata sa kaito. Sa UFC. So, dormitoryo kung mga api.
0: Ayo, oo.
1: Narumduman ba ito? So, dormitoryo na naragasa.
0: Ayun po.
1: Because there was no alarm. There was no warning. Tururog sa mga tao. They nakaprepara, they nakaharali sa mga riverbanks.
0: Ano yung BM? Bayan ng mga debris na ipakwa? Total?
1: Pwede ko na. Sana, one of the suggestions for me was,
0: ipakwari na lang.
1: Since day po ako nakakakuang data masyado sa pillbox, nagsasay investigation here with my brother, and saru na po dyan na makakatabang ipakwari para mabawasan po ang mga nasa gali.
0: Magibuan, sunatambo na nagali, di siyempre magkaigwagirari. Pag nakalot yan, nakwari, di magkakaigwagirari ng gali. Kakalutan, di ba?
1: Kayo po. Lava or ang sabi nga yung spesyalista, in our lifetime, continuously nagtutubra si Mayon, data po mauubos ipuari.

0: Ayun. Naiman mahalita. Aktibo yan. Maraming igonting luluwa yan na bye-bye.
1: Iyo po, mm-hmm. Pili po siya may pigluluwa na baybay, pili may pigluluwa na mga gapo, mm-hmm. Older. So, even if nakaabot na kitang 100 years old, mm-hmm. Kaya yan mauubos.
0: Iyo tabi. Oh, may reaction ni DBM, sabi ni News Law noon, inoton mo tabi BM, mahanapan ki permanent relocation iyang mga bakwit. Nganing data na pabalikon sa laogkan 6 km permanent danger zone sa kanaan satellite office naan.
1: Mm-hmm. Technically, ang probinsya kang Albay, iguala po si permanent relocation na piga talaga sa mga affected areas.
0: Mm-hmm.
1: So simultaneously, di kita pwedeng maghalat na wala kitang satellite office sa DOS si Silbok, and uh-huh. Then kita pwede i-relocate permanently.
0: Eyo.
1: Ang mga nasa 6 km danger zone. Mm-hmm. So simultaneously, tigigibo na po yan. Haluin na po uh-huh. Ang mga evacuation areas na tatawan si mga kanya-kanya local government units na permanent residences after their evacuation.
0: Oh, so, day, bago ka nga ni Gayod, bago ka
1: ready in place.
0: Iyo, bago ka naging board member nga ni Tabi BM, alo yun ang pinag-restoryan dyan sa Sanggunian, yung no man's zone, di ba? Na habo ng pabugtakan talaga
1: permanent
0: dyan.
1: Permanent na po siya.
0: Correct.
1: Yes, it is a permanent zone that should not be a residential area for any Albayano.
0: Iyo.
1: So, haloy na po iyan. But of course, meron tayong resistance na iman sa na kukuatulos ang Muyata. In reality, supit pagiging 10 kilometer na dahil na po pwede gamiton, haloy na po siyang tigpapasar. Pero medyo may

0: Sabihin siya kang Albay, pag pag-iisipan man po, para magtabang man po ang legislative and the executive to think of a way na ma-resolve
1: Ayo.
0: Ang mga resistant about the permanent relocation of these people na affected by the 6-kilometer danger zone.
1: Ayo po.
0: And syempre, dito pa rin sabihin naman, sumayblihot nila.
1: Ayo po. Oy, maalam, makabiti nun kang kaistorya. Kundi, bago mag-alas 12 si Bobby B, kunayaon ka sa ibong nalinya, ta, kan ulat sa bayan ni Gob Noel, pigbida ka, kan gobernador.
0: Ah, talaga.
1: Oh, pigbida ka, nadangog ko ito. Sugabos mo da ang mga request para sa Siga Hospital, ariglado ng tabi BM. Ano ang mga particular na request mo sa Siga?
0: Sa katotohanan po, together man talaga po with the provincial government of Albay and the governor, the vice governor, the Sangguniang Panlalawigan board members, and the Committee on Health and Social Services, mm-hmm. mga members po. Padagos po ang pag-ikot niya sa gabos po ng mga health facilities po. Ako lang po sa Ziga Memorial okay. District Hospital.
1: Mm-hmm.
0: Pigaasikaso ko po being Committee Chairman on Health, ang pagbantay, pag-monitor, and of course pag-inspection ng mga ospital, digdi po sa 3rd District, 2nd District, and of course 1st District. But of course, kang last po akong nag-inspection sa Ziga Memorial, aabot po ako kay Governor na sana. So, main hospital building po kang Ziga Memorial, which is historically one of the first provincial hospitals here in the province of Albay,
1: mm-hmm.
0: should be given priority po ta na ma-renovate. Sa katotohanan, mm-hmm. nagkakahuri sa may pa na po. Kaya lang po, data pa po, fully na-renovate po. So, main building po kang Ziga Memorial District Hospital. Pero sa katotohanan, ikaw na po kita dyan, from previous administration and from the present administration na mga pagbabago.
1: Ayun, so new building sa nangani, magayunon.
0: So, sorry pa?
1: So new building. So
0: yes,
1: covered court.
0: Yes, new building where, so new building, yun na dyan na po nakahouse ang Satuyang Pediatric Center. And then, of course, so covered court na multi-purpose covered court, gagamit na po pag may activity, mm-hmm. pag may massive vaccination. Iyan po, dinonar po iyan. Pinagibo po iyan kang PAGCOR through the funding of PAGCOR and through the initiative of Board Member Vic Siga Jr.
1: Mm-hmm.
0: and through the initiative po ni Board Member Carol Diga. And of course, mahiling po nindo dyan ang dialysis center. Bakuna po, the 10 sitting capacity dialysis center. Bago na po ang Satuyang mga makina, bago na po ang Satuyang mga equipment. And of course, under renovation po ang OPD building and then succeeding developments po within the territory of the Ziga Memorial District. Ngunyan, ang request ko lang po na sana, so main building man, nakulo na po itang bagong building, ngunyan, so historically na iyan ang gadang main building, sana iyon naman po ang
1: i-renovate na din. Iyo.
0: Manama
1: renovate. Ayo. So sa linggo garo iyo na ta iyo suping anunsyo kan gobernador kan sayang ulat sa bayan tabi BM.
0: Oo, ang dakula man pong pasalamat ko po kay Governor Noel Rosales.
1: Ayo.
0: Because ang priority programs niya po for the health sector is aligned sa Sakuyang Committee ba, which
1: Ayo.
0: Is Committee on Health and Social Services.
1: Ayo po,
0: tabi. Magayon po ang iribanan, magayon po ang pagtrabaho kung pareho kami aligned towards the development, enhancement of our health system.
1: Ayo po. About tabi BM sa mga kakulangan sa supplies, arog po kan bulong. Medical supplies.
0: Perennial problem nilang po yan. Yun pa lang po ang perennial problem po yan. Sa katotohanan, ang Satuyang Provincial Health Board, monthly po kami nag-meeting together with all of the chief of hospital, together with all of the RHU representative, with the PhIL DOH, si Governor, si Board Member Melissa Abadesa, as the committee chair on appropriations, all the department heads, every month po nag-meeting kami yan. And we always raise the question and ang always na request ko is to find kung saan po kita nagkakaproblema, why there is a lag in the distribution of all the medicines and the hospital supply,
1: Ayun.
0: Which is crucial po
1: Ayun.
0: Sa tuyang mga pasyente.
1: Ayun
0: and pag-iimbestigaran mo po and then pag-hanapan ta po kimas makaska na proseso para po sa mga purchase orders of all the hospitals for their medicines and
1: Ayun
0: for
1: po.
0: Their hospital supplies. I'm grateful man po ako na nagdadagong po sa tuya ng gobernador. Naghahanap po siyang paraan na mapakaskas po ta nga. Ang distribution kang and delivery of the house medicines po.
1: Eyo po. Medyo biti na kita sa oras. Bata may ihapot pa ko ta ko sa imo under sa imong committee sa Power and Energy. Bako iyan. Sa about sa Power and Energy, kung di kapos na kita nin oras, sa masunod naman na inkwentro ta ta BBM, tara mo pinag-restore yan.
0: Sa masunod na sana, iyo po.
1: Correct. So, pag-restore yan ta naman, so privatization sa mga masunod na daw ta BBM.
0: Sa katotohanan, imbitaron ta ka po.
1: Sige daw.
0: Sir Ed, because I have already scheduled a committee hearing regarding the rumor that has been submitted to the committee chairman. Ako po, committee chairman on power and energy regarding the updates po of the AGMA and then updates of ALECO. And of course, this rumor going around that balik-balik na po ang Meralco and Aboitiz here po sa probinsya.
1: Sige.
0: And ako, balik-balik na po.
1: Hindi talagang iguan yung plano. Kundi bibitinon takapian, takapos na kita nin oras, maalas 12 na. Sa masunod na, sa masunod na tuparan ta na sa natabi BM.
0: Okay po, Sir po. Ed. And sa gabos po na listeners, padagos po kamong magdangog sa programa po ni Sir Ed Bordeaux, ang pinakagwapo po na bida dyan sa One Radio.
1: Uyugun mo.
0: Interviewer, pinakagwapo. Sana po magdangog po kamo, always magpangadi po kang Horacio Entarata para sa proteksyon kang buong probinsya Hangalbay. And of course, padagos amit na nga. Sa Committee Chairman on Health, reminder ko sa indo, pag nag-alarma po ang sa tuyang cellphone na nag-earthquake or may activity po si Mayon, it is better to be safe. Mag-mask po kita pag nasa luwas.
1: Iyo po. Sige. With that, salamat.
0: Board member Carol Ziga po.
1: Thank you.
0: Salamat po sa indo.
1: Thank you so much. Po. Sige. Kunyan man ang oras. Bitinon man, ano? Dahil paso kunyan. Igo man ang ganparan. Baralik-balik pa na ni Tisirmane ang mga taga-Aboitiz mula Meralco. Sabi da, habo sa pribado. Nagpaparaarano ni Dian, mga taga-Meralco, budan mga taga-Aboitiz, tabi. Ikumpirmar mismo kan Chairman Committee on Power and Energy, nakao. Ay, talagang nagrelansihan sa nagita ni Dian. Garo talagang sasalidahan na ang Aleko. Garo talagang Meralco na kita. Pero okay lang naman na mag-Meralco. Okay lang mag-Meralco, basta hababaan bayadan. Hindi, masiguro ta na hababaan bayadan. Tapos, babayadan kan Meralco na utang ta na nag-abot na sa halos 6 billion pesos dahil na ipagpasa sa sato. Ege, magatugang sabi ni Ariel Art Burlagdan, dakula na ang improvement kan mga facilities yan sa Siga Hospital. Ang problema man lang dyan, ang bulong, lalo pag-abot sa laboratory, i-refer ka sa ibang hospital. Pag-abot sa dialysis, libre daa, pero mabayad ka 10K for access at material, so may bayad manggiraray. Doon tayo nalungkot, dapat na ihaputin ni kasubago. Kay board member Carol Siga, kung aram niya ini. Nudi, ano lamang kayo ni? Alas 12 na baga? Alas 12 na. Maurasyo Impiratang una kita mga tugang sa pagbulta data padagos ta ni ba pang mga isyu.

0: Ay, sa padagos pa pong naguhungit sa oras pong inipait sa nahapid lunchtime tabi sa Indo, kung si isa'y mandatabi ang nakakuakan manok, yugun mo ini balawon, talisayon, ano ini yung pag-apod ka ni brokak, pula, ini ni rabas, nawara July 15, around 11 p.m. Ah, nadali ka mo. Nawara sa farm ni Roldan Cedro sa San Isidro, Iraya, Malilipot. Ay, dai na ini. Dai na nindoy mahanap ta. Uto na. Pero ining manok, saro, dua, tulo, balawon, talisayon, pula. Tulong manok man sana. Baka, alin na si? Makabalik na sana da tabi. Iyugon mo ni, pipahatudig di sa mo sa one radio sumanok. Makuha pa may manok. Sa pulis? Pero pwede ba nindo ibalik din sa mo sa one radio? Makuniton man nga ni Ngaya Sir. Yan sana. Yan Ngaya Sir na pigahanap na na manok. Makuniton man nga ni Ngaya Sir. Oy mga pambulang ini, kung aram sa nindo ang kantidad kini, kung di ako nasasala, ang pinakang hababa digdi sa pambulang na ini, ang kantidad mga 20 milan saro. Sumaluyaluyang klase naan. Oh, pambulang ini mga katindugon, ta nasa farm nga ni, makantidad po ini, kung si isa'y man ang uminintran, ako po! Kung si isa'y man databi ang napabakalan, makipaisin na lang digdi sa muya sa One Radio. Malibong kita kaini. Sabi didi, ang po mapabakalan kaini, makikontak po sa numerong 0956-899-9198. Dahil po nindo pagbakalon, tao, dapat, arong kaini, kung sisay man po ang tatangruan na para bakal, bakalon, ta, bayadan ko na sana ikakang kabakalan. Bakalon nindo tapos iulit nindo sa ko. Arong ko na kaana di. Bako na ipagbakalon. Paano ini mabawi? Kung kamo mapabakalan tabi, dahil nindo pagbakalon. Kung kamo mapabakalan ha?
1: Tira.
0: Dahil pagbakalon. Pero kung ako sa may naghahanap na nikan manok, kung mapabakalan kamo, bakalon tabi nindo tapos i-report nindo sa... Ayaw.
1: Hala. Tira.
0: Ta, ika na nagbakal, pwede katabi na madamay dyan sa kas... mo po, i-report mo. So, manok na binakal mo, na hinabasan. Binakal ko nantik, ining hinabasan. Binakal ko nantik, ta makahirak man sa nahabasan kani. Ibalik ko na nantik, duman sa may sadri. Pero nantik, kung anong kusukwarta. Ay, katagutan na garing kang batas. Baad si Birdhouse na pabakalan. Sabi mo, nagigibong salam. Good noon po, Sir Eddie, and kay Ma'am Carol si Gaso, sabi ni Rowena Morris. Marinaud to man tabi. Kagawad Judith Paz, marinaud to kagawad. Kay Olivia Vasquez sa Makating Raw. Kay, hali pa sana ako idol sa Barangay Health Center me. Daing Amlo di Pin. Ay, dig mo naman eh. Baka na sana sa kunyan, sa butika. Again. Alas 12:11 na tabi mga tugang ninudto digdi po sa programa. Sarain na nga ni kita, tadakulong pa kitang pag-iristoryahan baya mga katindugon. Adi, gulpi pa kita kay mga dapat nang ipasabot.

Uni mga tugang ang pinagurunan ngunyan tabi sa social media. So, ginibo ni Gabriel Go. So, makabakal kan manok na iyan, makasabay pa sa kang anti-fencing law. Iyo tabi, Chad, sakop iyan. Pag na-identify kan may sadiri na iyan na manok na iyan, nayaon sa imong solar, binakal mo, maski na imo aram na iyan hinabasan, rimatika, hahagupon ka, kaya mag-ingat sa pagbakal ka mga arog kaan. Kung ang nagpapabakal sa hiling nindo, medyo alanganin ang hero-hero, pagdudahan na nindo. Iyo. Sige. Uni po, mga tugang, ang viral ngunyan. So, ginibo ni Eva Oliver, Marina Udto. So, ginibo, mga tugang, ni Gabriel Go, kan MMDA. Kilalanin natin si Gabriel Go. Si Gabriel Go, mga tugang, sarong sikat na empleyado kan gobyerno. Ilingon tadigdingo na ha an profile ni Gabriel Go. Hay nabaya si Gabriel Go. Luwas na diyan. Ta pinagsurug-surugo na inikan Alliance of Concerned Teacher. Si Gabriel Go, head kan MMDA Special Operation Group Strike Force. Yeah, ayan po ang sa iyang pinamamayuhan. Siya sabi dyan ang namamayo kan opisinang iyan. Otrohon ta ha, si Gabriel Go under po iyan kan MMDA sa lindong kan Special Operations Group Strike Force. Yan. Yan ang namamayo, kaya gabos tabi ng mga clearing operations sa Metro Manila, ang namamayo dyan mga katindugon sa pagsita, si Gabriel Go. Kansarong simana, anadali ka ini ni Gabriel Go mga tugang, sarong public school teacher, iyo po, na pinara niya, ta, dining helmet, dahil naka-helmet mga katindugon, so teacher, no di, tara mambaganin doon sa operasyon na pinagigibo ni Gabriel Go, nagbi-video ini, although naka-blurred, so pandok mga tugang kang teacher, and aminado man sa teacher na sala siya, ngunyan piglitanyahan pa ini, pigpangadalan pa ini mga katindugo ni Gabriel Go, paano ngaya kita kaini o tutubudan ngaya kan mga estudyante mo na ika nga ngaya mismo nagbabiolate, pigparasabihan pa mga katindugo sa teacher, piglikturahan pa kaini ni Gabriel Go, which is my point man, kung naisipon ta di ba, my point. Yun, pigsasabi niya, paano ka mo magiging role model sa sendong mga estudyante kung ikaw mismo bilang sarong teacher, nagbabalgar ka sa mga batas na igwa kita. Yan. Ang teacher baga mga katindugon, halangkaw ang paghiling kan mga aki dyan, kan ibang mga, kan, bako lang kan mga aki kundi bilog na sosyudad dahilan po sa sendang profesyon, di ba? Pag sinabi mong teacher, iba mga katindugon ang hiling sa senda. Ganun yun. E na timingan mga tugang nawara po ning helmet. Aminado man mga katindugon, so teacher na nakapag-violate siya. Kundi nakihuron ini ngaya sir, baka ngaya pwedeng tiba, day mo naman pagbidyuhan. Day mo na ngaya po pagbidyuhan. Sabi ni Gabriel, nawara na lugod, babasahon. Sabi ni Gabriel mga tugang, okay lang naman ngaya yan. Naka-blurred ka man. Naka-blurred ka man ngaya. Buda, dahil mo na sa nangaya, pagsabihon, ang sa imong pangaran. Iyo? Ta nakikihuron nga ni, haliyon mo na ngaya. Habo mga tugang, ang ginibo pa ni Gabriel Go, pig-post niya ini sa iyang social media account na gamit po mismo so sa iyang personal account bako po sa MMDA. Iyo. Sa hiling ko, ito mga tugang sala sa ginibo ni Gabriel Go sa iyang buhay. Tananta mga katindugon. Nakikihuro na mismo

0: So maestra, ay, maestro kayo dito, bako man maestra, para tukdo na lang para sigurado kita. Tabig blurred gani. Oh, lalaki, ha? Lalaki, pero basta yun ha. Ano may masambit pa ko, hindi madagitan ako. At mga paradangog ta. Ganon yung nangyari, in-upload mga katindugon sa social media, ngunyan, so grupo kan mga paratukdo, particularmente na so Alliance of Concerned Teacher, mga katindugon, nagkiran sa ginibo ni Gabriel Go. Taan sabi ninda, ito ngaya, pagpapasupog na ngaya ang ginibo, duman sa sarong public school teacher. Aside ngayon kan, igwa kita kipinag-upod na data privacy. Which is totoo naman mga katindugon na may data privacy akita or law na minaprotehir mga katindugon sa lambang individual kan sa iyang personal na pagkatao. Although sinabi ni Gabriel Go na daik mo ngayon pagbanggiton si pangaran mo ta naka-blurred ka man. Dahil siya mamimidbidan, naka-blurred mga katindugon. Ngudi, ang sarong bagay duman na binalgar niya mga tugang, so pakihuron kan maestra, ay kang maestro, na dahil mo nangyayas sir tabi pagbidyuhan. Ta inako niya naman so sa iyang pagkakasala. Inako niya na. Tikita na may violation siyang naginibo mga katindugon tabi. Aram nindo kung ginibo sa nakuta ni Gabriel Go na dahil niya na ito in-upload mga katindugon. Wala na gayud kay magiging problema. Nagiging sandalan kaya mga katindugon, ano? Na may mga sitwasyon kaya na ang social media ngunya napapakinabangan ng mga katindugon ka nagkakapera para magkaigwa ka po ning kwarta. Gigamit, gigibong content. Pag ang content mo pati, nahiling ni Meta, na yan po original, the cool and views ka yan, aba ka na, babayadan ka ni Meta. Ganon yun.
1: Hala, tira.
0: Sa hiling mga tugang kan mga paratukdo, lalong-lalo na kan concerned teacher, kinibo, nigo, ang pag-upload kan video ito para mag-income, para sa iyang content. Pero kung ginibo, nigo na in-upload ito mga tugang ang operasyon indang ito, sa official social media account mismo kang MMDA, sa iling ko, wala ki masyadong magiging problema. Tananta, mga katindugon, opisyal, nasa MMDA mismo, party kang trabaho ninda mga katindugon, dawa si sa'yan masagasaan, and saro pa sa naging problema ni Dinigo, ta, kan panahon na uminagi mga katindugon sa pinagbabawal na agihan sa armored vehicle ni Chavit Singson, duminulag sigo dahil nagpahiling mga tugang ang naghampang so mga kunyan so mga raso dahil niya kayang litanyahan si Chavit Singson, dahil niya kayang sabihan na gobernur ka pa naman, dati ka pa namang opisyal ng gobyerno, tapos hindi mo alam yung ginagawa mo, paano tayo niyan magiging modelo? Dahil niya kayang sabihan ng arugaan. Kaya po minahipli siya. Iyan mga katindugon ang saro sa nahihiling kong dakulang problema sa pag-iimplementar takang batas na gusto takuta ng maging matanos. Dapat, pag ma-implement kita, law enforcer kita, ang pag-iimplementar ta mga katindugon sa rama sa gabus. Ki midbid, dahil midbid na personalidad iyan, basta nakakomiter ng pagkakasala mga tugang, dapat po pareho lang ang tratamento. Kung kaya mong litanyahan ang mga ordinaryong tao, dapat kaya mo ding ditanyahan kan sa imong pigagamit na kunyan inihong ano nangan isermon. Si sermonan niya dapat kaya mo man na sermonan, di ba? Tangani na sa rama ay nako kita ay sa pagbulta data mga katindugon si Robin Hood Padilla girare ang pag-irestrihan tata maski puro papaano. Minsan, may tama man si Robin Hood Padilla. And sabi ni Robin Hood Padilla, ibalik da po ang padusang bitay sa mga nakakagibo ng heinous crime. Ang proposal na inini Senator Robin Hood Padilla, nagugat kan saksakon gadan mga katindugon, kan saruputabing daing karukarigos na individual, ang sarong angkas rider duman

0: sa Metro Manila. Taon-taon iyan kon abuton pa kan sa tong oras.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugo na.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado. Therapy claims.

0: the fire, fighting exponent.
1: Hala, baka tirahon ka!
2: Kudios launon, kabrut na baganin oras. Six kon pabor sa bitay, sisay bibitayo niya. Peter Lim, Bantag, Atong Ang, Bato, naday na nga ni nahahanap. Sa aga na lang ini, sa Biyernes na lang ini pag-iristo. Nadagit kaya si Senator Robin Hood Padilla, si Rider Bagang Sinaksak, na nagadan, may aki pati itong saro, ta inot ng nagadan mga katindugon, so agum ka itong rider, sa pangangaki ka itong saindang aki. Kaya grabe ang gulo-gulo kan tao. Kan mada ko pining suspect mga katindugon, bata, an ngaran kan ang suspect. Isus na ngaran ini, kan suspect. Ang apelido pa yan, kan suspect mga katindugon, katakutan. Nada ko pini, tamitig hulda pa kuta ini, ang suspect na ini mga katindugon, pagkatapos niyang saksakon itong rider, sinurugan ini kan mga residentes, kaya narugado. Ini mga katindugon, hurubag ang panduka ini. Sabi nga ni kaniba, dapat ngayon, so mga residentes na nakadakop ka ini, pinutulan ngayon ng kamot sa Cavite, buda binayaan na sana ngayon duman sa tinampo. Grabe ang dagit ka. Kundi sa aga na sana ta, paano ka ini? Dos minuto sa sana bagatabi. Salamat po ha, kan sa inyong padago sa pagantabay sa baga kunyanta sponsors ta. Thank you so much. Sa Saindo Gabos, sa Daing Sawa Nindo, programa din po sa One Radio News FM. Magbalos tabi. Money dyan sa technical department. May bukas pa. Saga naman. Ed Bordeos po lamang ini. An sa kuyang angog minagropono bilang pagsaludo sa Saindo Digi 21.3 News FM. Tindugun na!
3: Yours of news, and this is One News, One Music, One Voice, One Mission, One Station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Mano.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair.

0: repair services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din na.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibex Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: One Radio, Ting Do Gana.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts. Barato na.

0: ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: One Radio.

0: Katako dini kan impeachment article 4 na nagdidiskutera sa subot huma kan vice presidente. Kabali sa mga dai na iahampang ang representante sa ali sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, mamamahayagan na sinda Mikhail Flores asin bon sa magsambol Sheriff Abby Andres sarong kaparayante kan biktima nin pagpataniga asin sarong psychiatrist. Sigun kay Luis Tro, si National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibaga ang magiging huring testigo kana prosecution para sa Article 4. Ano sa iyang testimonya ang piglalaomang mataunin kabilugang paglilinaw sa mga aligasyon kan huma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, asin dating House Speaker Martin Valdez na nakapaloob sa impeachment complaint. Ang desisyon kan prosecution na magbawas din testigo ana nahihiling na lakdang aning mas maparekas ang hearing pero ang atensyon sa mga pangalit na ebidensya asin testimonya na direktang may kinaaraman sa kaso.
1: Yan ang Doras Lambang Barata Aramo. Ako si Bernadette Banawo na Team Duguna.
2: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat araman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Duguna, Bicolandia.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black, also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

May tunay na mic check. Sorry na. Hindi pala naka-unso mic sa bago. Anyway, welcome po sa Heartbreak Webes edition of One for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Kumusta sa indong Thursday afternoon? Oy, Thursday na pala, no? July 16, 2026. Happy Fiesta Tabi sa Malilipot and Matagba. Siyempre naman, happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. Happy birthday. Siring Mantabi sa mga nagsiselebrate kan sa indang milestones. Congratulations and stay strong. Ako na naman po ini ang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 ni pagkahapon. This is DJ Chloe sa tuyang Heartbreak Webes edition. Oo nga. Kumusta, kumusta, kumusta? Pag-agi ko dyan kasi bago sa Matagbak, masira mo ng parong. Masira mo ng parong. Kaliwa-kanan ang mga nagro-roluto. Siguro kung umagi man ako dyan sa Malilipot. Maray pa umagi. Happy Fiesta po, ano? And, syempre, hanggang alas tres kita ma-play kang mga kantang mapanakit. And, dahil Heartbreak Webes today, igwa po kitang Heartbreak Webes Question of the Day brought to you by GC Botardo Trading and Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Heartbreak Webes Question of the Day, sige, wala lang patumpik-tumpik pa, huni na po. Simple lang naman, mga katindugon. Huni po ang hapot ko, ganyan. Anong red flags ang day mo nang gag-aakuon o papalampason? Digdi na naman kita sa usapang red flags. Di man necessarily kaipuhan. Necessarily na kaipuhan pa. Redundant. Di man kaipuhan mga katindog. Pwede man sa friendship. No, pagka halimbawa, when you're meeting someone new. Diba? Red flag, ibig sabihon, so mga warning signs, ano? Or indicator of sarong unhealthy na sitwasyon. No? Ano yung mga pagka halimbawa nahiling mo sa sarong tao na warning sign na bako siya, let's say bako siya pang matagalan, ano, when it comes to relationships or so friend na pag nahiling mo na igwa siya key red flag, ibig sabihon marayo-rayo ka na sa iya. Ano yung mga ganon, mga katindugon? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Text na nindo ang sa indong mga non-negotiable na red flags. Ay, announcement muna mga katindugon. Pinapaisip po ang gabos na magkakaigwa ng free check-up activity sa maabot pong July 18. Sa maabot pong Sabado iyan, alas 8 ng pagkaaga hanggang alas 12 ng pagkaudto. Diyan po sa The Generics Pharmacy Basud Branch sa Hampang Tabi kang Samuyang Istasyon. Ang nasabing activity para po sa mga aki, gurang, asin sa mga muyang magpakonsulta. Free check-up po ini mga katindugon. Free nga, di ba? Daing bayad. Mapot, free tabi. Day tabing bayad. Daing bayad po ang check-up. And mga katindugon, ang reseta pong itatao ni Doc, mababakal po sa mismong botika. Diyan natabi mismo sa TGP Basud. Kaya wala nang hassle. Again, sa July 18, Saturday from 8 a.m. to 12 noon. Diyan po sa TGP Basud sa Hampang kang Samuyang Istasyon. Sige, i-comment mo na ang red flag. Comment your red flags. Kung anong mga red flags mo dyan na day mo pa palampason, whether sa friendship, relationship, or just meeting someone new. Let's play more of your favorite songs para sa mga broken-hearted. DJ Chloe, the Love Ambassadress, sige po sa One for the Heart
on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

91.3 One Radio. Tindugo na, oras na po. Alauna, 40 na ni pagkahapon. Oy, maray na hapon kay Rowena Mores. Sabi niya, hi po DJ Chloe. Batiyon mo man po ang tugang ko na si Carmen Bombita. Happy birthday today. Happy birthday, Carmen. Ano pa? Paikot na ang baso. Happy 65th birthday man kay Maria Desuyo Bosque kang Puroksay San Ramon Tabaco City. Happy birthday po. Dito ko na nag-birthday ngunyan ha. Uy, si Ma'am Maria, personal siyang nagdigdi sa One Radio. Sabi niya, batian naman ako sa birthday ko. Nakaabot pa siyang 65. 65th birthday niya today. Happy birthday, Ma'am Maria Desuyo Bosque, kang Puroksay San Ramon, Tabaco City. And gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Jesusa Buenabajo sa pagdara niya tabi kang akang fiesta sa Samuyang Istasyon. Sabi ni Berna, dinara niya sa fiesta, digdi sa One Radio. O, diba? Thank you, Ma'am Jesusa Buenabajo. Salamat po. Pero every year, ini si Madam nagpapadara digdi. Ano? Sana tabi ka mo mga katindugan, maging tulad din kayo ni Ma'am Jesusa. Ano, bukas po ang Samuyang Istasyon sa mga gusto tabing magpadara. Grabe ka nga ya? Ika na nga ni papadaran, ika pang yung demanding. Ay man tabi, nakikiano man sana. Bad lamang tabi, ano, bad lamang. Ta, mapuun-puun na kami digdi ni Bern. So, duwa pang day nagiinuman, ano. Iyo pang pinadarahan ki pulutan. Sige, happy fiesta tabi, malilipot and matagbak. Uy, sumatagbak maluya. Ding ano, ding representative sumatagbak. Hindi, charot lang po. Happy fiesta po sa Indo, ano. Sige mga katindugon, oras sa alauna 42. Oy, kung may mga pabati pa kamo dyan ha, 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Or bisitahon mo si DJ Chloe, The Love Ambassador.

Facebook. And i-comment mo nang sa imong simbag or pwede ka man magpabati. Buda, ang pinakamuyami tabi digdi, magpasiring ka digdi, may bitbit kang lumpia, no, leche flan. Thank you po. Thank you in advance. Anyway, palagos sa pong sa tuyang tugtugan, digdi po, so One for the Heart on One Radio.

0: Tawa ko series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Ang in

0: Bakit?
1: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
1: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
1: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
1: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
4: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

DJ Chloe, the Love Ambassadress po sa programa One for the Hearts, Heartbreak Webes Edition. Oras na po, 11 minutes makalipas ang alas 2. Ang oras, hatod po sa Indokan and Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto pong magpa-customize kung sa inyong furniture for your home, office, business, at asiniba pa, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City.

Papadagos, ang sa tuyang Heartbreak Webes Edition. Well, so one for the heart. Kamusta mga katindugan ang sa indong Thursday so far? Sana ika ay ox na ox dyan. And di na kita sa tuyang Heartbreak Webes Question of the Day. Hatod po sa Indok ang sa tuyong mga katuwang po sa GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Miss Jen Botardo kung may mga kaputan po kamo sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallet. Halimbawa po, di po nindo na access ang sa Indong mga GCash account. Baka deactivated na ang sa Indong SIM or baka nawara tabi ang sa Indong mga SIM. Ano pa man pong mga bagay or mga rason kung natatay nindo yung nagkakaburuksan. So mga haralo yun na bagang day nagkakaburuksan. So iba, rilingaw na ang pin. Kering-kering yan ayuson ni Miss Jen Botardo. Hanapod lang siya sa Facebook. Facebook with blue check. Verified di meta kaya legit na legit. So kung day nagpapadara sa mga taga-matagbak. Sige. Thank you po, Ms. Jen Botardo. GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Salamat po sa Tobacco Electronics dyan po sa AA Versa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at yung iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tobacco Electronics. Sa tuyang Heartbreak Webes, Question of the Day. Anong red flags ang day mo nanggad aakuon o papalampason?

ang tatara mo na red flag, ano, sa social media, sa ano man na topic, no, sa hururo na mag-friends, sa opisina, and syempre sa love life. Again, bako lang sa relasyon, tigagamit ang red flags. Pwede man ining mahiling sa friendship, sa trabaho, as in sa, maski sa mga taong bago pa lang na naglalaog sa buhay ta. Kaya ang red flag na daipapalampaso ni Dante Bechida ang magpatulpa sa iba. Sige, sige, thank you. Aslan Rose Benoyo Bora para sa ko DJ Chloe sa ugali o pakikipagtrato, pagsinungaling, saradit o dakula, pag nawara ang tiwala, mahirap nang ibalik, pagrespeto, pag binabastos ka sa harap o likod ng tao, pag binabastos ang pamilya mo, galit na may pananakit o galit na may pananakit, physical man o sa pag-istorya. Nagbibiro lang daw, pero nakakasakit na. Gaslighting. Baliw ka. Nag-i-imagine ka lang. Pinalalabas na ikaw ang may sala sa tiwala o loyalty. May tinatago sa cellphone, password, lahat. Galit pag hinahawakan. Anong tinatago? Panloloko, flirting, chat sa iba o mas grabe. Once na nagloko, may chance na maulit. Selos na toxic, pigbabawalan kang magkaibigan, magtrabaho, mag-vlog. Ako lang dapat. Yun, salamat po sa iyong comment. Sinaktan mo lang yung hindi nagsasabi ng totoo at mas inuuna ang barkada kaysa sa family. Di ka tigpa-prioritize, ano? Sinaktan mo lang. Avian, hi DJ. The cool, pero ang pinakapunot dulo is cheating. Andiyan na lahat. Unilods. Ibang flag to, hoy. Red flag, literal. Sundain ang iyong imbitar sa piyestahan. Iyon ang red flag mo, Romel Vendal. Paano kung day ka man mid-bid? Matik red flag na ba yun? Liz Binlayo Bangkosta. So bako mo man kasalan, pero pipag pangyari na ika ang may kasalan, maski bako man ikaklaro mo. Sabi ni Seth Ben Consejo, yung kasalanan na hindi mo ginawa na gustong ipaako sa imo, kulog kipayo.

random mga comments and reactions. Baka may additional ka pa dyan na comment. Kung ano pang mga red flags ang day mo nang kagpapalampasol. Ang bad news di mga katindugon, ang red flags, day tulos na guluwas. No? Madalas, paliit-diit sindang nagpapahiling. Sa inot, baka isipon ta na, baka ugali niya lang yan. Baka sabi yung tapa na, baka pagal lang ah, stress lang ah, or araw na talaga siya kaiyan. Pero habang naghahaloy, paliit-diit mo nang nahihiling. No? And duman mo na marirealize na baka bako na ito simpleng pagkukulang lang, kundi pattern na talaga. Nataigo ang mga tawong nagpapahiling kay red flags. Well, iba-iba ang dahilan, mga katindukol. May mga tawong nagtakula sa environment na iyon na itong nakasanayan ninda. May mga tawong data tao mag-control kang emosyon. May mga natatakot man na magpahiling kang tunay nindang feelings. Kaya nag-urutik na sana, no? Igwama na nagsasadya talaga nindang pigiinot ang sadiri ninda kesa sa respeto sa ibang tao. Pero mas kaya ano pa man ang dahilan, bako ibig sabihon na kaipuhan mo na sana itong tanggapon, di ba? Kasi ang epekto mga katindugon, pagka day mo napapansin yung mga red flags, kapadiit-diit na naapektuhan ng sa imong even your mental health, no? Nawawara ang tiwala mo sa sadiri mo, pirmi ka na lang nag-overthink, nauubos naman ang energy mo, kakaintindi. So, hanggang sa mag-abot itong aldaw na mapapansin mo na ika na sana ang pirming nag-a-adjust. At tandaan ta mga katindugon na ang healthy relationship, maparomantic man yan, friendship, pamilya, bako dapat puri ka ang nagsasabot. So, ini mga katindugon ng mga halimbawa kang mga red flags. Pag paulit-ulit na nag-utik ang sarong tao, maski sa mga bagay-bagang sabihin itong mga mandiriit-diit, pag paulit-ulit na yan, nagiging iba na, ba? Diba? Pag daita tao magrespeto sa oras kang ibang tao, pirmi nga ning late, pero di siyang pakiaram. No, kasi minsan, minaabot talaga sa pagkakataon na nagiging late kita. Pero kapag ka garuwa pa kyaos na siya, yan, iba na yon, dahil itong respeto sa oras. Pagka mabuot lang ang sarong tao, pag may kaipuhan sa imo, natamaan ka. Kontrolado ang gabos na gusto mong gibuhon. Kung siseng dapat mong kahurunon, masain ka, kung paano ka magbado. Siyempre, igwa man giraray baga na boundaries. Ano? May boundaries man giraray kung sisay talaga ang dapat mong kahurunon. Pero day man to the point na gabos na sana, pati mga katrabaho mo, let's say, no, sa relationship, pati mga katrabaho mo, pati mga long-time best friend mo, no, kinokontrol niya kung sisay yung mga dapat mong kahurunon. Kung masain ka, maski pala halimbawa may racket ka naman talaga, eh kinokontrol ka. Pagka ini mga taong iniha, baka may makarelate dyan or baka may makamali siya dyan. Mga taong di tatao mag-sorry, maski siya ang sala. Mga taong mahilig mam-blame, pirmi ika ang may kasalan sa gabos na problema. Mga taong tigpaparamdam sa imo, na bako sa patang effort mo, maski tinigibo mo man ang best mo. Ni pa, red flag pa ini, mga taong sige sana ang taram, matibay magtaram, pero warang action. Mga taong warang respeto sa palibot niya. Ini mga halimbawa, mga katindugan, kang mga red flags, mapa-relationship man yan, workplace, pamilya, or friendships. Ika, baka ika mismo tabi katindugon ang red flag. Kung ika mismo na mamati mo sa sadiri mo na, uy, natamaan ako duman ha sa mga possible red flags, it's not too late to change. Minapuni yan mga katindugon sa self-awareness. Kung namamali
imbisyahan mo na kung na-assess mo na sa sadiri mo tapos na-realize mo na saro ka duman sa mga nabanggit ko. Good start na ito na namalisyahan mo. Naarog ka palan ka ito. Diba? Kesa naman so ininigar mo kesa sabi mo, ay pa kuman ako arog ka. Diba? Dako lang bagay na ito na namalisyahan mo sa sadiri mo na saro ka duman sa mga possible red flags. No? Dos, 23 ang sa tuyang oras. Ano, kumusta ka mo dyan mga katindugon? Sorry na kung natamaan ka sa tuyang mga red flags. And again, maray na naiisip-isip mo na pwedeng saro ka sa mga taong ito. Diba? It's a good start. So from self-awareness, duma naman po ng mga actions mo. Iiwasan mo na sa mga bagay na namamalisyahan mo na bako man agad reasonable na pigigipo mo. Halimbawa, pagka masyado kang controlling sa imong partner, pwede man i-explain mo sa iya, buda, dangugon mo din siya. Diba? Nasa communication niya, mga katindugan. Madali baga na baguhon ng sadiri pagka aram mo kung ano sa mga pagkukulang mo and kung ano sa mga kasalan mo. Ganyan talaga mga katindugan, warang perpektong tao. Pero mas mahalaga, eh marunong kang mag-assess ng iyong sarili at marunong kang magbago. Diba? 2:24 sa tuyang oras. Sige, sound trip pa more sa tuyang Heartbreak Webes Edition. So One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tingdugo na.

0: Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
5: Kaya mag-Pao de Arco Capsule. Pao de Arco, katawan mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claims.
7: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One radio. 91.3 News FM.
5: Tindugan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
13: At sinong kulabot?
14: Fresh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
12: At parang batang bata
14: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo
16: sa gabi ay
17: si Saldi na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

0: herbs and
1: 91.31 radio. Ding dugo na. We have 9 minutes more to go bago magala stress. DJ Chloe, the love ambassador sa programa One for the Heart. Ay, nag-best cafe ka na ba? Kung daipa, ano pa pigalat mo kating dugon? Mana mag-best cafe green na kita para healthy ka na, sexy ka pa. Ang best cafe green ay mababakal po sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Salamat mga katindugon sa saying the pong comments and messages. May dagdag na comment si Lesik Lipak Saligura. Hello sa Argilias family. Marilu Mirandilla. Ang red flag daan na day niya papalampason ay mga bagay na pigdududahan ako na day sa isip ko nagigibuhon. Yan. Salamat po sa imong comment. Hello man kay William Bertilio. Joseph Binalingbing, kay Arsenia Nunez, and kay Dante Bechaida. Salamat po sa itong pag-reach out, mga katindugon. Happy birthday sa giraray kay Rowena tuloy. Kay Carmen Bombita. Si Rowena kaya so nag-chat. Happy birthday kay Carmen Bombita. Hali po yan kay Rowena Mores. Si Ma Maria de Suyo Bosque po, happy birthday din. And bago ako magpaara mga katindugon, ini lang.

0: sa buhay mo. Minsan, ang pinakamagandang desisyon ay ang piliin natin ang ating sariling kapayapaan.
1: Tama!
0: At tandaan na mas okay nang maging mag-isa na may peace of mind kesa may kasama ka naman pero araw-araw ka namang pinupuno ng pagdududa, sakit at pagod.
1: Tama!
0: Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya katindugan, di ka maghalik ha? Hindi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! Salamat po sa GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Enjoy the rest of your day. Mag-best cafe ka na! Bye everyone! Ingat pong lahat!

0: Luzon, Kansa Indang Probinsya. Sigun kay Bureau of Fire Protection Masbate Provincial Information Officer, Fire Officer Juan Reden Invento, nawara man na sindang na receiving kinakaipuhan ni napag-responde durante kan magnitude 5.2 na linog kan Martes, Hulyo 14. Dugang niya nawara man na irehistro ng mga inibakwar kang nasabing pagyugo. Dugang kaini nakabali man sa sindang tiga-kondisir na mga aktibidad ang earthquake drill, magin fire drill, nganing magtaong kaarmano urog na sa mga eskulahan kung ano ang gigibuho na sa oras kan mga siring na pangyayari. Abiso man ni Invento sa publiko na magin alerto, handa asin tulis na makipagkoordinara sa sainda in kaso may aksidente o ano pang mga sakunaa. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
1: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculandia.
3: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Berna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM! Tindugan!

0: Hello. Hello, hello, hello, hello, hello.
1: Hello mga katindugan. It's, ano man yan?
0: Thursday.
1: Happy Fiesta Manilipot. As in matagbak.
0: Happy Fiesta, happy Fiesta.
1: Sana ay malagyan nyo ang aming labi. Ano, ano, ng konting ano niya, naglanalana ng daan, naglanalana.
0: Hello, happy happy fiesta, malilipot ako. Kumusta ka mo dyan?
1: Ano na, basog na.
0: Barasog na.
1: Ubus na sa salad, sayang.
0: Da, da, iman iyan na, no, ubus tulot. Iyan ang ano.
1: Tigtatago. Duman yung pagluwas, duman sa nanginis sa importanteng bisita.
0: Diba?
1: Okay, ay kamahagid ka kay mama mo. Sarong, basta sarong baso sa namang salad. Dahil ka nangyayang magkua. Diba?
0: Yan ang pinaka ano, big event. Kumbaga, yan ang pinaka hinahanap. Pag may ano, pag may salad, ano may yaman-yaman.
1: Kung may lechon, ano, pwede man.
0: Yaman-yaman na talaga yan. Ay, marunong pagkahapon! Marunong pagkahapon. Sa merkado publiko kan karampo. As in sa malilipo. Hello, ang mga paratsyan ng mga parabaka. Kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, pasang drivers.
2: Bye-bye sa lang pagkapidan.
0: Ano man ang sa'yo mong pigmamaneho. Ang pagdyan sa e-jeep, e-bus, e-tron.
2: Bye-bye sa lang pagkapidan.
0: Luway-luway sa nata, traffic sa malilipo.
1: Okay lang yan, pabayaan mga katindugo.
0: Once a year.
1: Ngunyan man lang nag-fiesta. Next year man girara. Ibang punuran. Day na mag-init ang sa imong payo.
0: Malay mo
1: habang... Maghapit ka na lang dyan.
0: Malay mo habang nasa traffic ka, diba?
1: Pinagabot sa imong lechon. Okay, pangunto na muna ngayon habang nasa traffic ka dyan.
0: Diba? Kaya, ano palugod sa traffic? Ang blessing palugod sa sin.
1: Nakalipin ang lunch.
0: For the first time, naging ano, naging bentahe sa imo sa traffic. Adi eh. Ay, ana, mga katindog niya ito dyan sa Pasay, Santo Domingo, Malilipot, Maninao TV, as in siyudad ni Tabaco. Maray na pagkahapon sa Indo Gabos. Ay, ka manalupalap kang kinaabay. Maray na pagkahapon na magturugtugan kita. Ay, alang, hasta alas 5 kita ni pagkahapon. Kaibanan kami, dahil iba po sa Eric Soin.
1: Naman po, si Berna Banawan. Ay, maray na hapon sa tuyang followers sa Tugtugan on 1.
0: Hello!

0: lalo na ang mga taga Manlilipot.
1: May ano, may
0: hello, special, hello
1: special mention talaga kita sa ano. Manlilipot. May special occasion man kaya. Happy Lubit Festival, Manlilipot. Maray na paghahapon sa Indonesian Gabon. Ay, sa mga tagasan na Isidro, Tabaco City, maray na paghahapon. Tabi isa sa Indonesian. Magayunan ang sa Indonesian. Mapurpress ko ang ano, ang
0: paros. San Isidro, Tabaco?
1: Oo, San Isidro, Tabaco City. Yan, may San Isidro, Tabaco? Sa may pataas, sa may ano. Sa may San Antonio. Maray na paghahapon sa Indonesian. Ay, syempre, ang Tugtugan on One on Facebook page. Hanapon lang yan sa Facebook, Tugtugan on One. Yes. I-follow as in mag-comment or all down. Nakapost na kita. Kaya ano pang pigahalat mo? Makijami na. 14 minutos na mag-lisaan. Alas 3, tingin paghahapon. Para gusantaan sa tuyang ralagatuban. Tugtugan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, Tugtugan.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
4: Hey, Playboy.

0: Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at

0: Abot kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre, sa RS Marketing na! Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
7: One Radio. One Radio. Hit
8: Radio. Tindugo na.
9: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.3 FM. Tindugo na.
0: Diba? Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Napabiyastahan.
1: Ay, malinapon kay Ma'am Cherry Carbar, ha? Sabi niya, pabati idaa sa magayon na si Madama Norma Platilia na happy birthday today.
0: Ay, happy ha... Ay, Marita, nagbati ka.
1: Ilawo de San Lorenzo. Enjoy your day po, Oma.
0: Marita, nagbati man si Ma'am Cherry Carbar. Happy birthday. Ay, happy birthday man sa kuya niya. Friend. Kaya... Sir Arnold Blanca Flor. Diyan sa barangay Buhian, Tabaco City.
2: Happy birthday!
0: Diba?
1: May hahapitan ka naman tanto.
0: Ay, inda kong pahapitan ako. Dae, ang celebration niya sa ana sa bulod ka ang celebration kang birthday. Iba ang way niya of ano, iba ang way niya of celebrating our birthday. Happy birthday mga sa may kabas sa may mga birthdays today, July 16, 2026.
1: Ay, malinapon kay Sir Christian Abrera Chan, bula kay Trixie Bernardes. Mm-hmm. Hello po.
0: Hello.
1: Thank you man sa mga nag-follow mo niya na aldaw kay Ben Diana Bronsal at kay Ma'am Melanie Eliagado.
0: Thank you everyone. Ay, meron na pagkahapon man dyan sa Isla Gansan Miguel. Sa mga barangay na yan dyan sa Rawis, sa Anga, sa Sagurong, sa Bisita, sa...

0: pesta man dyan, sabay sinda. Dae. Una ko sabay man kami saya.
1: Santa
0: Teresa. Sabay sinda.
1: Ayun. Ayun, Santa Teresa mo sa Santa.
0: Ay, iyo.
1: Sa datagpalan, sa datay.
0: Ay, 45 minutos na magkalisan ng last stress ni pagkahapon para gusuntaan sa tuyang tulugtugan. Sa tulugtugan online. Digdala lang yan. It's One Radio. Team.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuhagal po niyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Anda sa buot ang panguni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nakabinbi na investigasyon ka National Bureau of Investigation katakod kan sa buot mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games na ginibo sa Pilipinas. Sinabi ni Cayetano na dahi siya magpapatinag sa mga aligasyong ipiggagapo laban sa iya. Magaganom dumang pig-investigaran kan NBI ang nasubuot ng mga irregularidad sa paggamit kan pondo para sa sarong sports complex sa New Clark City, Tarlac na ginamit kan mga atleta kan 2019 SEA Games. Sigun kay NBI Director Melvin Matipag, may impormasyon sindang naresibi na may bilyones na pisong pondong may kaaraman na sa proyekto na dai pasubuot na liliquidate. Naglitaw man ang aligasyon na sarong pribadong kumpanya niya ang nakatanggap ni nasa 10 billion pesos na bayad ni warang ginibong bidding sa pag-support kan congressional insertions. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aram mo kasi Erickson Brutas, Team Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3.
1: Tinidong ko na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make it strong fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector. And talaga. Also, we accept

0: Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tintugan na.
1: Tintugan na.
0: Hoy, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 19 minutos na magalisan alas 4 ni

0: paghahapon.
1: Sabi ni Ma'am Shirley, sabi niya, October pa da ang piyesta duman.
0: Ah, so dahil man sinda sabay mo niya.
1: 1 to 5 lang, barangays, 1 to 5. Pinahilig pa ako digde, sabi ni Sir Joseph, sabi niya, ang dataga Santa Teresa, kataning po kang datag San Jose.
0: Ah, iyo. Thank you very much po.
2: Sana.
0: Sa
1: information.
0: Oh yeah. Nagbabalik kita sa Sugtugan on One na Happy Merienda Time. Sa mga nagmimerindal mo niya. Pero sa mga namiyasa, dahil po man ang guto.
1: Basog pa.
0: Hanggang tataod pa iyan nabanggi. Iman iyan magugutong pa mo niya. Diba? Pero kung ikaw nagmimerindal, tamang-tama partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika at supermarket nationwide. Yeah,
3: tungkol mo, sister.
0: Ay, friend. Friend. Mga taga malilipot kong friend. Hello. Porket ngayon, fiesta sa muya. Friend na ngayon. Pag tamili
1: pagbako.
0: Niya. Pagbako.
1: Daing mo, pabistado.
0: Friend. Kumusta ka na, friend? Ay, may mga araw kita ka na ano, OTM. Nakakabistusan ng friend kapag hindi ka ipuha. Nakakabistusan ng friend pag nangangailangan. Pero ano nga ba ang kahulugan ng tunay na kaibigan?
3: Ano daw?
0: Ang ano, para sa inyo, ang tunay, dalisay. Oh, dalisay.
1: Feeling the blanket ang unyan, mga kapatid.
0: Ano para sa inyo, ang tunay na kaibigan ay... Pero bago ta simpagun iyan, pasirong nagtasatuyang portion kang chirismisan ang
1: Talk Tuganan.
2: Siram sana.
0: Ay! 22 minutos na magkalisan alas 4.

0: ni Sir ano ang ni Sir Ravi Loria.
1: Pero ang tunay na kaibigan, natatawanan ka pag nadapa ka, pero kapag nadapa ka sa buhay, tutulungan ka.
0: Iba 'yan, ibang ano, ibang usapan. Pero pag nadapa ka, so physical talaga, so literal na. Aram mo na.
1: Tulungan ka muna niya bago kanya tatabakan.
0: Ay, so, bakot lang yung pati yan na so, ulok sa nandiit. Ay,
1: hanggang
0: ngarak nga kayaan.
1: Hindi
0: yan, maliningawa. Orotron pa yan. Arog-arogon pa yan na. Diba? Usually, mga arog ka ng mga kabarkada. Pero, syempre, at the end of the day, tatabangan ka mag-girari kayo na makabuhay.
1: Maulokan
0: ka na talaga. Diba, sabi nga ni Sir Revy Loria, iyan ang ano, tunay na kaibigan para sa iya.
1: Thank you po,
0: Sir Revy. Kay Ma'am Sherkar, ang sa iya, ang tunay na kaibigan ay mapagkakatiwalaan at matulungin. Iyan po, mga DJ. Diba?
2: Tama.
0: Mapagkakatiwalaan. Kumbaga,
1: lalo na sa mga sikreto.
0: Kumbaga, maski wara ka sa ano kay iba niya na ipagtatanggol ka kung ano nang ano sa imo, bako sun nang babakstab sa imo,
1: gagatungan ka pa
0: ka may kaistoryahan niya siya, diba? Si ano baga nga arog kay ini, ay bako man niya siya arog kay iyan, arog kay iyan, diba? Mapagkakatiwalaan mo maski ano, anumang oras, anumang panahon, anumang sitwasyon, diba? And matulungan ka kapag ikaw ay nangailangan. Baka man permi about sa financial, maybe about sa advice, mga araw ka iyan, mga ano, kaipuan ki kompanyo, kaipuan ki kairiba sa ano, sa buhay. Diba? Usually mga araw ka iyan, tunay na kaibigan.
1: Kay Ma'am Yeka Nieta, sabi niya, ang tunay na barkada para sa ko ay ang yaon permi pag may problema ka tapos dahil kapigpapabaya.
0: Diba?
2: Tama!
0: Pag may mga problema ka dyan, nagluluwas talaga ang tunay na kaibigan. Sabi nga ni, kapag ano daa, kapag dakol kang kwarta, you have many friends.
1: Diba?
0: Pero dahil mo dyan aram, kasi ang tunay. Pero kapag doon sa na moment na may problema ka, wara ka ng kwarta, down na down ka, duma na mahihiling kung sisay talaga ang mga tunay mong ano, mga friends.
1: Tama. Sisay sa nasunata da, iyo ang tunay.
0: Diba? Sila yung talagang mananatili. Sabi man ni Ma'am Desid Buneo, ang tunay na kaibigan, bako matino kahuron. For example, nadas magka, imbis na tabangan ka, magadan-gadana mo nakikakaulo. Diba? Ngarak-ngak yan. Pero sinda ang tunay na kaibigan, andyan palagi, hindi man kayo lagi nagkikita, ramdam ang tunay na malasakit at kung sa tingin nila na mali na yung iyong ginagawa, hindi sila magdadalawang isip na pagsabihan ka kahit masakit, sila ang totoong mga kaibigan. Ay, iyo! Magayon ining ano, so last ano niya, na maski makulog para sa imo, pero sasabihin ninda dahil sila ang tunay mong ano, kaibigan.
1: Kasi
0: para ano, para tig-isip ninda, so kapakanan mo man na at least nasabihan ka na ninda na mas maamay-amay pa. Eh, mag-ano pa sa iba. Kung may mali ka man.
1: Day ka niya papamayaan na, na mapanumay ka
0: sa lang agad. Tolerate. Day ka tigpop to tolerate na ano, mag-ibok ka sa lapir mo. Diba? Kumbaga, aram ninda na ano, na masala ka na. Kung nasa sala ka ng direksyon, ipatama ka ninda. Maski,
1: pagsasabihan ka ninda, pag nahihiling ninda, parang may mali ng tigigibo or parang may mali na sa behavior ni Beshi.
0: Diba?
1: Kaya sasabihan mo siya, kumbaga para maging aware siya na nakukulugan ka or mali na itong ginigibo niya.
0: Diba? Sabi nga ni Ma'am Lesser Clipak Selig Jagera, na dipisilan ako dumana. Pero balik na rin yung pangalan niya. Si Ma'am Chriselle, sabi niya, ang tunay na kaibigan ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa mga secret.
2: Tama!
0: Mga secrets mo na usually, sa mga best friend mo talaga yan. Na pang malakas.
1: Na aram mong day niya.
0: Kaya malinik out ang sa iyo mong sikreto. Ano yung bawa na crush mo ngayon si Aro kay Aba, dapat ipagdating.

0: pero wala mo sana na
1: kapag aruga yan, nagiging tulay man ng barkada.
0: Oo, di ba?
1: Sasabihin ka, oh, pag di ko palang sinabi, eh, di ba kung kangunyan mo, maabang nagtatype ka dyan sa cellphone mo?
0: Di ba? Na for example, sinta lang so nakakaaram kang sikreto pag nag-aging is crush. Yeah. May tutokso, ay, ano ka eh.
1: Tutokso, layuan mo ako, sabi. Thank you, Ma'am Crizal. Kay Trixie Bernard, sabi niya, ang tunay na kaibigan ay dapat permi ka iglilibre. Arog daan kakalasin niya. Wow.
0: Ay, iyo, sana ma friend ko man iya na tigtutukoy mo tabi, ma.
1: Shout out sa kaklase mo, Trex.
0: Ay, yeah, shout out sa kaklase mo. Sana ilibre din ka. Kaya, ma'am, Framie, good afternoon. Shout out po rin sa Upper Bong. Ganda ko nagdanong sa One Radio. Hello, hello. Well, ang simbag ko is yung my word of honor. Bako yung sarcastic. Diba?
1: Pero minsan naging sarcastic.
0: Naging sarcastic minsan. Para, ano, kumbaga, ano, for fun. Na, ano.
1: Pero minsan,
0: baga, kapag
1: nasa sarong circle ka, baga, kapag gari makadrain, kapag ang topic mo, perming buhay kang ibang tao, kung baga, day ka nag-grow duman sa circle na ito, bako lamang baga ang topic nindo, kung paano ka maasin sa buhay, topic mo, sa buhay ni Arkay.
0: Pero magayon sa mga, ano, sa circle of friend, igwa permi dyan ki, ano, ki joker dapat. So, permi baga nag,
1: papaulo.
0: Oo. Na maribok pag-arog ka iya. Pag ugaapor ka mo, ano, seryoso. Pero, ano, maka, daing true, eh. Diba? Pero usually, sa circle of friends, perming igwang arog ka iya.
1: Amy, kumusta dyan ang mga tambaya sa may Upper Bongga? Baka kay Albay, ano na, say na kamong ano, say na kamong chapter. Thank you po. Kay Ma'am Jeneline Camo, sabi niya, sasamahan ka sa lahat ng hirap at ginhawa. Good afternoon po. Na-miss ko po kamo. Na-miss me man ka, Ma'am Jeneline Camo. Welcome back.
0: Diba? Sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Parang
1: karelasyon.
0: Diba? Kasi usually, bago ka nagkariguang karelasyon na iba, na boyfriend, girlfriend, or asawa. May mga friend kang una dyan. Minsan nga, iso mga mag-best friend, yun ang kakatuluyan. Ganon.
1: Hindi applicable sa lahat.
0: Depende na yan sa ano, sa tadhana.
1: Minsan naman, day mo na nahihiling so best friend mo, tapermi mo na sa nakaiba sa boyfriend.
0: Diba?
1: Nagtampo na so best friend mo.
0: Nag-iaran ko iyan. Papasuruan. Ay, kay Anthony, sabi niya, nakakaintindi kung anong kalagayan o sitwasyon mo sa ngayon. Diba? Maski so panahon na, ano, na may problema ka tapos nagkamali ka, naiintindihan ka niya. Pag tatabangan ka niya na itama ito, sabi nga ni, na maikorrect mo yung pagkakamali. Ako, subabayaan ka. Diba? Na bahala ka ngayon dyan sa buhay. Arog ka iyan.
1: Or pwede diba? Man, na kalagayan, arog ka ining kahit anong kalagayan mo sa buhay. Kunyari, nga subarkada mo, maano, makurukwarta, arog ka, may kurukaya man sa buhay. Tapos, inagda ka magbakasyon sa arog ka ini, pero wara kang kwarta. Maano, maintindihan ka niya kung ma-day ka maiba, taaram niya man ang sitwasyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Or kaya, pwede man, nalibrihon mo na lang siya. Diba? Ganon.
0: Kay Ma'am Marietta, tunay na kaibigan po through thick and thin niya on sa imo dahil nagbabaag. Maski nagdarakula na ako yung mga ati. Ang girari ang mag-best friend. Diba, ikaw mga araw ko. Kay Sir Joseph, I'm the ta... Ay, iyon.
1: Kay Sir Mike Isplana, sabi niya, mapagkakatiwalaan.
0: Dapat mapagkakatiwalaan. Sabi ni Nathan, ay hala ba inya, ang tunay na kaibigan, yung may saltik, may sayad minsan hindi. Yung pagtatawanan ka kapag nadapa ka, sasabihan ka pang ang syunga mo talaga. Yung ibubukayo ka sa crush mo kapag nasa lubong mo. yung pagsasabihan kang papayuhan ka kapag may mali ka, pero sa sarili nila hindi nila ma-apply.
1: Lalo na sa love life.
0: Yung kaibigan na kahit napakatagal nyo nang hindi nagkita, nagkukumustahan, pero kapag nagkasama, bartagulan. Ay, tama. Eh, hindi man sila maaasahan sa financial, pero sa suporta at pagdamay sa oras ng problema, 100% nandyan sila para sa'yo. Yan ang tunay na kaibigan. Di ba? Many ways para ma-determine ang tunay na kaibigan. Pero ang ano dyan, ang magayon dyan, igu kita dapat na tarbiya na kaibigan na talagang mapagkakatiwala sa anumang oras, anumang panahon. Na. Ay, 34 minutos na makalis ang alas 4 ng pagkahapon. Padagusan tango na ang sa tuwing turugtugan, mga kaibigan. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio. Team Dugan.

0: One Radio News FM 91.3.
1: Tindugo na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 ground floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Basang, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: One Radio.
1: Tindugo na.
0: One Radio News FM 91.3.
7: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online. Oras niya to, 4 minutos sa nabagawa nila 5 ng pagkahapon. Thank you very much sa mga nakaiba niya to, mga friends. Mga kaibigan na tunay, diba? Thank you sa mga katugtugan niya to, Jerry.
1: Katindugon! Nadakulon ka mong ngunyan na siguro barasog digbisoy.
0: Ay, sa aga giraray. So, sa tuyan turugtugan.
1: Tomorrow is
0: Friday. Giraray, yun ang sa tuyan naging turugtugan. Masun po para ritarayin ta. Kami mga po giraray ang sendong makakaibanan. Sila ka na kami ang sendong nakakaibanan. Ngunyan. Yung iba ako si Erickson.
1: Iniman po ang si Berna Banawon. Salamat mga katindugon na sa agagiraray. Digdilang iyan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugon
1: na!

0: sa headlines kan mga parada ni Barata. Suspect sa panghabon sa mga gamit sa pagtindog ng coffee shop sa Santo Domingo, arrestado.
1: Community-based training sa basic electronic servicing, matrayumpong na isagibo sa Albaya.
0: BFP Masbate padagos ang monitoring sa sitwasyon kasunod kan mga nairistrong pagyugo sa probinsya.
1: 19,000 na tonelada ang asupre asin

0: 298 rockfall events na irehistro sa Bulkang Mayona.
1: Legazpi City magtatalaan in 16 milyones de pesos na pondo para sa flood mitigation project.
0: Babaeng wanted person arrestado sa Ginubatan, Albaya.
1: Sa lado nasyonal, magpapalawa records ni VP Sara at dedesisyonan sa Hulyo 20.
0: Prosecution nagbawas panin mga testigo sa impeachment trial.
1: MMDA para mientras na hinali sa clearing operation sigo mantang pig-imbestigaran sa viral video.
0: Impeachment court at target taposon ang Article 4 versus BP Sara bago matapos ang Hulyo.
1: Bank tax records amlak ni VP Sara asin sa iyang agom dapat na ipasubina sigun sa sarong abogado.
0: Senator Marco Leta nagtitinir na sa Quezon City Jail.
1: Bivogs pig-inganyar ang publiko na i-access ang sa intang website nga ni madeterminar ang hazard o fault line kan sa intang lugar.
0: PBBM nakipag-olay sa Prime Minister kan Singapore nga ning pahiwason ang relasyon na kang duwang nasyon.
1: Sa luwas ka nasyon, Iran nagpatanid na higutan ang pag-ulang sa mga energy export sa Middle East.
0: UK planong magpautob ni midnight social media curfew para sa mga edada 16 hasta 17 anyos.
1: Sa sports, Spain as in Argentina mahampang sa makasaysayang World Cup Finals 2026. Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kita ngunyan in Webes, Julio, 16, taon 2026. Kami po, Ana Sendong, magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po, si Bernadette Banawan.
1: Nadalong kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. As in sa 99.7, One Radio News FM. Siring man, nahiling mo po kita in live sa Facebook page. Kan One Radio, 91.3 News FM. Aras niya to, alas 5.7 na anin pagkahapon. Pansiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Presente na ang nakakulong ang suspect na nasa likod kan napanghabon sa mga gamit sa pigtitindog na coffee shop sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albaya. Sa report kan Santo Domingo Municipal Police Station, ang 64 antima na residente ng Legazpi City ang tulos na nag-report sa saindang hepatura dapit sa insidente. Tulos man na nasusog ang suspect sa tabang kan CCTV footage na kunsain na nahagip digdi ang aktual na panghaabon. Pasado alas 16 banggi, nasusog kan kapulisan ang suspect asin ang mga nawarang gamit siring kan duwang tangke ng LPG, welding machines, grinders asin iba pang importanteng kagamitan sa mga pinabakalan kaini. Sa presente, nakakulong na ang suspect sa nasambit na hepatura asin pigahanda sa ankasong isa sa angat laban sa iya.
0: Matrayong pong naisagibo ang 10 aldaw na community-based training on a basic electronic service na ginibo poon kan Hunyo 28 sagkod Hulyo 10 sa Children International Bicol kun sa ina. Nagpartisipar ang mga aspiring learners tanganing mapahewas ana sa indang kaaraman asin abilidad sa lado kan basic electronic servicing. Pinasaro sa pagsasao sa mga lecture session asin hands-on activity tanganing matauanan ang mga nagpartisipar nin bastante nga theoretical na kaaraman asin practical na eksperyensya sa basic electronic servicing. Katuyuhan na subot kan programa na ipreparar ang mga trainees para sa manlain-lain na oportunidad sa trabaho, self-employment asin iba pa nga mapagkakakita ang kabuhayan sa paagikan pagpahewas kan sa indang technical skills. Pinamayuhan ang pagsasanay kan Albay Provincial Manpower and Skills Development Center sa iraram kan Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office bilang parte kan padagos kaining skills development initiatives para sa mga komunidad sa probinsya. Sa pagtatapos kan programa, piglalaoman na magagamit kan mga nagpartisipar ang nasa indang mga nakuha na abilidad bilang paghahanda sa paghanap nin trabaho.

0: negosyo asin pagbilog nin mas matanos asin pusog na kabuhayana.
1: Kasunod kan mga nairehistrong pagyugo, padagos ang monitoring unyan kan Bureau of Fire Protection Masbate sa sitwasyon kan sentang probinsya. Sigon kay Bureau of Fire Protection Masbate Provincial Information Officer Fire Officer Juan Reden Invento, nawara man na sindang na receiving kinakaipuhan in pagresponde durante kan magnitude 5.2 na linog kan Martes, Hulyo 14. Dugang niya, nawara man na nairehistrong mga inibakwara kan nasabing pagyugo. Dugang kaini, nakabali man sa indang pigkundusir ng mga aktibidad ang earthquake drill, magin fire drill, nganing magtaong kaaraman urog na sa mga eskwelahan kung ano ang nagigibuhon sa oras kan mga siring na pangyayari. Abiso ni Invento sa publiko na magin alerto, handa asin tulos na makipag-koordinar sa inda in kaso may aksidente o ano pa man na sakuna.
0: Uminabot sa 9,098 toneladang sulfur daan ibinugang asupre kan Bulkang Mayon mantang nakapagrehistro man ni na 398 rockfall events ana Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa monitoring kaini kasugma Hulyo 15. Base sa ipinaluwas na bulletin kan Facebook nairehistro man ana 187 na volcanic earthquakes, 43 na volcanic tremors na nagdurara poon 5 sagkod 45 minuto asin 10 pyroclastic density current signals o uso na. Padagos man na nahihiling ang reasonabling pagbuganin aso poon sa crater na uminabot sa Langkaw na on 1,200 metro asin inanod paduman sa ilagang sirangan asin na timog sirangang parte kan Bulkana. Mantinido man ang Strombolian activity, lava effusion asin pagbulos kang lava sa basuda, bunga asin miisigalisa na may laba na 3.8 kilometro, 3.2 kilometro, asin 2.1 kilometro. Naobserbaran man ang padagos na paghubag kan Bulkana na may madali ang pag-impis sa ilagang sirangan partika iniya. Sa ibong kan mga nairehistrong aktibidad, mantinido sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, huli kaini, istrikto man giraray na ipinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sigon sa PIBOK, sa bako man magkakanigo ang mga agyata na parametro sa ngunyana tanganing isakata sa Alert Level 4 ang status kanaunang bitanang Bulkana.
1: Bilang simbag sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pokusugon ang mga lakdang sa flood mitigation as in disaster preparedness, magtatalaan ang gobyerno kan syudad nin Legazpi nin labi sa 10 milyones de pesos para sa pagpapautob kan flood mitigation project na nagmamaot na mainaan ang pagbaha sa iba-ibang parte kan syudad. Sigun kay Legazpi City Engineering Office Head Engineer Clemento Ibo, ilalaan ang pondo para sa dredging kan Macabalo River as in rural river, siring man sa pag-ayos kan mga pangyunot na bulusan kan tubig sa syudad. Dagdag niya na target kan proyekto ang nagabos na inaagihan kan Macabalo River kaiba ang mga rural mga nasa taas na barangay kaiba sa mga nakapalaog na trabaho ang dredging asin paghirahay kan mga pangyunot na river system tanganing mapakaray ang bulos kan tubig asin mainaan ang peligro kan pagbaha. Target kan lokal na gobyerno na makompleto ang proyekto bago matapos ang presenteng taon. Sa ngunyan, natapos na kan City Engineering Office ang Program of Works na isusunod sa proseso kan bidding sa pangingenot kan administrasyon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Mientras tanto, nagpahayag manin pasasalamat si Engineer Ibo sa suporta kan nasyonal na gobyerno, partikular sa Department of Public Works and Highways Bicol na sa ngunyan nagsasagibon in emergency dredging sa Macabalo River bilang parte kan pinagtarabangan na lakdang tanganing mainaan ang pagbaha sa syudad kan Legazpi.
0: Detalyes kan mga bareta dumana sa ginubatan Albaya. Arestado ang sarong babayi na kabilang sa listahan kan mga wanted person sa isinagibong operasyon alas 8.45 kan Hulyo 15. Binisto ang naaresto na si alias Vicky sa operasyong pinamayuhan kan ginubatan Municipal Police Station bilang lead unit sa irarom kan direktang supervision ni Police Major Genevieve Osirin, officer in charge. Isinagibo ang pag-aresto sa visa kan warrant of arrest na ipiniluwas kan Hulyo 15, 2026 ang kaso may kinaaraman sa pagbalgar sa Section 10A kang Republic Act 7610

0: on Special Protection of Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may pigrekomendang piyansa na nagkakantidad ni 80 mil pesos. Makaliiskan pag-aresto, ipinaaram sa akusado ang rason kang sa iyang pagkakaaresto asinan sa iyang mga derechos na konstitusyonala sa tataramo na sa iyang nasasabotan. Sa presente, nasa kustudiya na ka na ginubatan ni MPS ang akusado para sa magkakanigong disposisyon.
1: Alas 5.15 nin pagkahapon, basereman kita sa detalyes sa kan mga barata sa Lado Nasional na tulsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Barata 30, Barata Nasional.
1: Maluwas na ng desisyon ang impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, mapadapit sa kagadaan kan House Prosecution Panel na isubina ang tax, bank as in anti-money laundering council records ni Vice Presidente Sara Duterte as in kansayang agum na si Man Scarpio. Ang magiging desisyon ang kasunod kan ginibong caucus sa kan mga senator judge sa kan Miyerkules nin hapon. Sigon kay Presiding Officer Francis Gis Escudero, nagkasundo ang mga senador na tawanin bastanteng panahon ang kada saro nganing pag-adalan ang mga complicated issues na may kinaaraman sa pagpapaluwas kan subpina. Mantang pigurong man kan House Prosecution Panel ang pagpapaapod sa lima sa saindang natadadang testigo katakod kan Article 4 kan impeachment complaint na nagtutukar sa subuot pagpapatanid ni VP Sara laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at sindating House Speaker Martin Romualdez. Katakod ini kan sinabi ni Attorney Michael Poa saro sa mga abogado ni VP Sara na daininda pigaharang ang pagpapaluwas kan financial records kan Vice Presidente alagad malinaw subot ang nagiging na posisyon kan Korte Suprema mapadapit sa orolay kan privacy as in proseso kaini. Kaya inisanaan sa indang pigpagirumdom sa senator judges na mahigot na surion ang sa indang desisyon.
0: Inanunsyo ni Lead Prosecutor Gerville Luistro na daina ipipresenta kan House Prosecution Panel ang pirang nakatalang testigo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Katakod ini kan impeachment Article 4 na nagdidiskuter sa subot huma ka na Vice Presidente. Kabali sa mga daina iyahampang ang representante sa hali sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office, mamamahayag na sinda Michael Flores as in Bonds Magsambol, Sheriff Abby Andres, sarong kaparientes kan biktima nin pagpatanid as in sarong psychiatrist. Sigon kay Luistro, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang magiging hudyana na testigo kan prosecution para sa Article 4. Ana sa iyang testimonya ang piglalaomang mataunin kabilugang paglilinawa sa mga aligasyon na kanhuma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos as in dating House Speaker Martin Romualdez na nakapaloob sa impeachment complaint. Ang desisyon kan prosecution na magbawas ng testigo ang nahiling nilaknang nganing mas maparekas ang hearing as in maisentro ang atensyon sa mga pangenot na ebidensya as in testimonya na direktang may kinaaraman sa kaso.
1: Mientras tanto, para mientras na inali kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga clearing operation si MMDA Special Operation Group Task Force Road Clearing Chief Gabriel Go, mantang pigsasagipo ang investigasyon katakod kan sa iyang subot pagkakadawit sa sarong viral video. Sa pahayag na iniluwas kan MMDA kan Hulyo 15, sinabi kan ahensya na nakaabot na sa saindang kaaraman ang naglalakop na video na kinasangkutan ni Go. Ang nasabing video ang may kinaaraman sa subot paagi kan na pagsita niya sa sarong lalaking paratokdo na nagmamaneho kan motor siklo na warang sulot na helmet. Sigon sa MMDA, nakaresibi naman sindanin mga liham hali sa manlaing-laing grupo mapadapit sa insidente. Sinabi kan ahensya na nagsasagibunanin formal na investigasyon na sinda nganing matukoy kung may paninimbagan sigo sa pangyayari. Tinawan man niya nin na show cause order na nagsusugo sa iya na magsumitir nin paliwanag katakod kan insidente. Mantang nagpapadago sa investigasyon, sinabi kan MMDA na paramyantras mo nang daimaibasigo sa mga clearing operations.
0: Nagtitinira sa Quezon City Jail male dormitory si Senador Rodante Marcoleta makaliis na arestaron sa kasong plunder na warang piyansang katakod kang subuota pagresibe ni 75 milyones de pesos na donasyon sa kampanya. Enot ng pigsugo kan Sandigan Bayan ang paglipat kay Marcoleta makaliis na makapasar iniana independenteng medical examination kani University of the Philippines Philippine General Hospital as inideklara na wara ining pneumonia o anumang infection sa sayang baga. Magigirumduma na inagad kan kampo ni Marcoleta na magtinira siya sa ospital kan PNP huli sa mga kondisyon na posibleng may relasyon sa pneumonia as iniba panghelang kan mambaba. Ang mga kaibang akusado na si Marcoleta, ni Marcoleta na si dating kongresista Mike Defensor, negosyanteng si Joseph Espirito, asin Aristotel Veraya, parehong nagsaangat ni non-guilty plea, dai managsaangat si Marcoleta, huli ta pendiente pa ang sa iyang motion na ibasura ang sa iyang kaso. Apuera sa kasong plunder na hampang man ang mga akusado sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa mga opisyales kan gobyerno na magresibe ng regalo o anuman na benepisyo huli sa saindang posisyon. Nakakuha man in probable cause ang Sandigan Bayan sa kasong ini laban kay Marcoleta as in defensor. Mientras tanto ang korte nag-schedule kan arraignment para kay Espiritu as in Marcoleta sa Hulyo 22.
1: Ipigayag ni Public Interest and Human Rights Lawyer Attorney Dino Singson de Leon na dapat na ipasupina kan Senator Judges ang mga bank tax records as in Anti-Money Laundering Council o AMLAC ni Vice President Sara Duterte as in sa iyang agom ngani maging malinaw ang mga paratangan. Sigon sa abogado, na powerless sinda kunday ini ipapasupina. Tinawan doon man niya na igwang exemption ini sa bank secrecy law hulita igwadap o dai dapat napupugulan ang katotohanan na. Pigahagad man niya na ang Senado dai dapat itago ang mga ebidensya asin warang masalangkaw na lay sa konstitusyon. Pinayuhan man niya ang depensa ni VP Sara na dai maging overly technical o defensive ulit at mas nagmumuka na igwa sindang pigtatago. Sinabi pa kan abogado na maski ngunyan dai panabanggit kan depensa na inusente ang sa indang kliyente. Kinakaipuan subot ang optics digdi siring man sa presiding officer na si Senator Chis Escudero na dapat dahi magpa-assert sa sayang otoridad sa iba pang mga abogado asin senador sa Senado.
0: Nakipag-ulay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaya Singapore Prime Minister Lawrence Wong nganing idiskuter ang mga lakda nganing mas mapakusog ang relasyon kan Pilipinas asin Singapore salado kan kalakalana, salud, social development asin pamumuhunana. Sigon sa Presidential Communication Office, diniskuter man kan duwang leader ang pagpapahewas kan kooperasyon sa artificial intelligence asin ang pagbilog kan mga bagong bilateral agreement na piglala o mang mataunin mas kadakol na benepisyo sa parehong nasyon. Liwat manindang pinagtibay ana sa indang suporta sa pagmamantinir nin mapayapa, matatag asin mauswag ang rehiyon kan isya niya. Nasa Singapore si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa sayang working visit poon Hulyo 14 sagod 16. Nakatalaan man niya siyang makipag-olay sa mga business leader asin mamumuhuna na mantang matao manin mensahe si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Global Economic Cooperation East Summit.
1: Mientras tanto, pig-inganyar kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philippines ang publiko na posibleng ma-access sa paagi kan sarong website ngani madeterminar ang hazard kan sa indang lugar. Sigon kay Philippines Chief of the Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Dr. Winshall Ian Sevilla na posibleng magamit ang hazardhunter.grisk.gov.ph ngani maaraman kung igwang mga hazard sa lugar asin maaraman kung gura ano kaharani sa sarong active fault line. Huli ini sa sunod-sunod na na-experience ang mga aftershocks poon kan Hulyo 5 kung sa in nairehistro ang pagyugo sa parte kan southwest sa Santo Domingo, Albaya. Paliwanag ni Sevilla na ang mga siring kaining pagyugo na harani sa sentro may kukonsiderar na mga aftershocks. Yantras tanto na iman subot inimahalo inin perang bulan, alagad posibli pa sa masunod na aldaw o semana. Tinawan doon man kan opisyal na maluya asin saritit ini, asin da iman pinaglalaoman na makusog ini kumparar sa nangyari kan Hulyo 5. Sa kabilugan, igwang pigkakarkulong 30 ang aftershocks na ang nairecord kan ahensya. Abiso kan opisyal na syartoho na matibay ang karungan, mga building, orog na ang mga infrastruktura. Alas 5:25 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao ng ipuhan yanin minerals kay guliw ng paginom ni sarong kapsula oral daw, nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababagkal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektar ngunyan sa extreme northern Luzon. Dahilan kay ni ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes asin Babuyan Islands magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran.

0: in mas dakol na oras sa saindang pamilya. Iglalaomang mais sumiter ang enot na set kan mga regulasyon sa parliament antes matapos ang taon asin mapuon na ipautob sa maabot na taong 2027.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuya mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po iyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa binog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Gali, masulod na ang Tita Paliana Show. Katita po po ang sendo naging tagapagatod.
0: Kuman po, Manawon at Radio 91.3 News FM. Tintugo na!
2: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio. Who's your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
5: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
4: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
5: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
6: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
4: Consi Ram versus Janko, si Ram sana!
7: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayo.

0: Yung legit, pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, T4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Butardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambo, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skin care tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Teka, iconic halo-halo ba? Dito

0: na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Born Gang Bang Ibi Colandia. This is Ace Gun Julio 2026. Aldaw mo niya na nagpapagiramdam sa tuya na dapat kitang mag-inom. Mag-inom. Nintubig. 6 to 8 to 10 glasses of water a day. Para liquefy ang ating mga beauty. Because it is a Thursday. Thursday. Aldaw man yun yan kan mga parahibi. Sa mga pirming nagpaparahibi dyan. Not a doubt. Nagpaparahibi.
1: Who with it?
0: Oh, diba? Sumakay talaga. Ini naman po ang sa inyo ning kod. Laba ko masyado magayunan. Pero mahamuto eh. Kurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna. Magkakatalamitan naman po kita sa Gunalas 9 in Pagkabanggi. Kumusta po ang inyong naging maghapon ng Huwebes? Maaling nga hutun manggararay. Okay lang yan. Basta lang drink ng wateru. Para naman ang inyong mga pawisu ay hindi pa south, hindi pa north, hindi pa east, kundi pawis. Maghapon. Tapos ganyan, mag-ready na kita para mag-wash up ta maalisu mo ng mga parong nindo. Hoy! Judgmental yan. Jaws, mali na mag-isa sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nagdadangog sa tuya mo niyan sa One Radio Tabaco. First District, mga party kan third as in second district kanabay. Mga party kan sorsogon. Party kan katanduanes as in kamsur. Sa mga taga Camarines Norte naman as in sa mga party kan Camarines Sur as in Quezon Province. Nagdarawag sa tuyang unyan sa oneradio.net. Oh yes. Whatever you do, you can't get away from your teeth.

0: Of course, forever po inyatong kaibanan sa The Tita Poyana Show, ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Snow Fresh Tawas Powder. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabok. Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. And of course, Batata Milk Drink. Dazzling Whip Soap. Snowtime Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drink or Float. Golden Town Sardines. Meron tayong original. Golden Town Sardines with Chili. And Golden Town Sardines with Extra Chili. Paborito nyo yan. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para man sa sadyang mga magagayon in the city of true love. Kay po niya rokan oras para mamantinira ang sadyang mga sadire sa pagkakaiguan in servisyong pampagayon. Self-pampering as in me time. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa, Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacaw City, Sampang Senakanamando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sa nakita? Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
2: Papiti.
0: Oh yeah. Kami na. Matagal nang kami. Oh yes. Parang hindi masyadong excited ang mga tao, no? Pag ang dalawang celebrities ay umami na sila na nga. Katulad nitong nangyayari kay Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Eh matagal na namang mayroon tayong sighting sa kanila. May at maya magkakasama sila. At eto pa, mukhang type na type naman ng nanay ni Richard. Etong si Barbie Imperial, who incidentally is a Bicolana all through and through Tagalog Gaspi City. Wow. Kung sa bagay naman, itong si Richard Gutierrez ay parting Bicolano din yan. Diba? Hinda ako sana kung nag-uuron si na NV call. But anyway, mukhang happy naman silang dalawa. At lately nga, parang inaamin na nila na kami na nga. Kasi dati-rati, di ba, paiwas-iwas lang sila. Parang, ah, okay. Yun ba, akala nyo mag-una ko, ah, siguro we're just getting to know each other. Ganon. Pero ngayon, parang meron na silang vow of loving. Although, pinuputakti din naman ng kontrobersiya ang kanilang relasyon. Dahil sabi niya, ano ba naman itong si Richard? Ha? Bakit niya pinagpilit yan si Kuan? Yung kanyang asawa, social yung asawa niya, yung si, ang pangalan nun? Sarah? Oo, ay naku, napaka-social na ah. Marunong yun mag-French at nag-aral yun sa abroad. Tapos pinalit niya yan. O, oh, diba? Napaka-judgmental talaga nitong mga taong ito ah. Anyway, love conquers all. Ang sabi pa nga nila, eh bakit itong si Richard nasa kama na lumipat pa sa banin? Hoy! Sure kayo dyan? Kung makapanlait kayo no, ang ganda kaya ni Barbie. Barbing Barbie. Actually ha, yung si Barbie Imperial, sa edad niya yan, nung kaedad ko yan, yung gano'n ang edad ko, magkamukhang magkamukha kami. Wala kayong tulak ka, vegan. Ewan ko na kung ano nangyari. Pinagtawanan ng sarili. Gano'n? Palimos ng pag-ibig. Alam nyo, parang ang gaan-gaan lang siguro isipin yan. Pero may kabigatan din yung sasabihin mo, alam mo, minsan sa buhay ko, nagpalimos ako ng pag-ibig. Hindi ako nagtagumpay. Malupit ang mundo. Kasi pala, pag nagpapalimos ka ng pag-ibig, parang hindi naman talaga bukal sa loob. Minsan nasasanay na lang yung taong yun. O mamaya ha, mag-chat kayo na mag-chat. Dahil naka-live po tayo ngayon sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At pwede rin kayo mag-text sa 0961-447-3923. Pakisabi nyo lang. Nagpalimos na rin ba kayo ng pag-ibig nyo minsan sa buhay nyo ito? Ako may kwento ko dyan. Ayoko ngang ikwento. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 15 after 6.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Good news, mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
16: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
17: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
18: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
19: Siyempre naman.
18: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gusto
12: Ang gusto ko yan.
19: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si Mister sa alam nyo na.
20: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
12: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
19: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
20: Healthy na.
12: Pampaligaya pa.
19: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
20: Basta may black,
12: may bala.
19: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
21: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
22: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
23: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Puliana Show!
25: Yeah! Hola, hola, hola!
26: Parang ako masyadong nakakatili ngayon. Mami.
27: Bakit, bebe?
26: Wala lang, gusto ko naman sabihin, mama.
27: Kumusta naman po yung managaganda ng kanilang pamanggihan? Dakulon nunda? Pagkakadyon na? Ano lang pinagsasabi ko? Baka kasi mapadaan ako dyan later.
26: Later?
27: Siguraduhin mo lang na kahit simple yung ulam, masarap naman ang pagkaluto. Tamang-tama si Ricardo's. Kahit konti lang. Ganon. Of course, nagpapalimus ba kayo ng pag-ibig? Yung iba kasi sinasabi talaga nila na oh, hindi daw nila talaga napipigilan ang sarili nila. Lalo-lalo na kung type na type daw nila. Talagang gagawa at gagawa sila ng paraan para may paabot ang kanilang damdamin at sasabihin nilang,
26: please naman, mahalin mo naman ako. Kahit konti lahat.
27: Oh, diba? Palimos ng pag-ibig? Hanggang kailan ka naman kaya hihingi ng pagmamahal sa taong kuripot magmahal? Yes, yan po naman ang ating ichika, Ital Meats, ngayong gabi. Pero bago yan, nais natin batiin ang ating mga commentators sa ating live audio stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At tayo din po ay nakashare sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganun din po naman sa Diet Public Market Facebook group. At sa One Radio 91.3 News FM Facebook page. Hello, good evening to Eusebio Castillo. At syempre, every night, binabati niya ang Bermas Barciliano, Belo Castillo Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacayabay. Also to the Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Hello, good evening to Magdalena Convencido. Aiza Anselmo, binabati niya si Tio Ignacio Buringot na pirming nagdadangog. Wow! Thank you so much, Tio Ignacio Buringot. And yes, good evening to Belches Ara. At binabati natin ang kanyang mga aki na sina Kuya Jolo, Sam, Ali at Shua. Dave Bassett, good evening dyan sa Basod, Camarines Norte. Sobra daw makulimlim ang gabi. Natural dahil gabi na yan. Ganon. Kailangan talaga maging makulimlim. Pero umuulan-ulan na ba dyan? Anyway, shout out po sa Toledo, Regorgos, Saliba. Dyan po naman sa bayan ng Basod, Camarines Norte. Yes, actually ha, Dave, dapat sila ang mag-ingat. Sabi kasi ni Dave, mag-ingat daw ako. No, sila ang mag-ingat. Char! And thank you so much, Dave, for sharing. Ganon din kay Christian Abrera Chan, dyan sa Fatima Tabaco City. Tungkol naman naman doon sa ating pag-uusapan ngayong gabi sa pagpapalimos ng pag-ibig. Ang sabi ni Dave Passett, yung pakiramdam na ikaw lagi ang nangangapit, nagmamakaawa para sa atensyon, nakakapagod. Deserve mo yung pag-ibig na kusang binibigay, hindi yung pinipilit. Hindi ka nag-iisa. Wow. Thank you so much, Dave. And of course naman, maray nabanggi kay Nena Palanas Bobbies, as in sa gabos na nagdalangog dyan sa Suwa. Ganun din kay Francis Barciliano. Shout out sa Barciliano family dyan sa Korokoro, Tiwi Albay. Thank you so much for listening in. Kumusta dyan sa Korokoro? Actually, meron ding dalawang pelikula na ang title ay Palimos ng Pag-ibig. At ganun din ang tema, alam nyo na yun. Diba? Yung una, starring si Charito Solis, mga 1968 ito. At noong mga 80s naman, ay nagkaroon ng pelikula sina Vilma Santos, Dina Bonnevie, at ito naman si Edu Manzano, Palimos din ng Pag-ibig. Pero yung kwento doon sa pelikulang starring Vilma Santos ay talaga namang nakapagpataas ng kilay ng maraming tao nung panahong yun. Dahil nga ito ay kwento ng mag-asawa na hindi magkaanak, tapos kumuha sila ng surrogate mother yung magbubuntis para sa kanila. Eh hindi pa masyadong tanggap yun nung panahon na yun, di ba? Ibang klase pa yun, di ba? O so nangyari, ang bilis ko magkwento. Bago ko kasi makalimutan.
0: Pasensya na, Mahe.
27: So ang nangyari, alam nyo na, na-in-love yung lalaki doon sa surrogate mother na ginampanan naman ni Dina Bonnevie. So doon, nagkaroon na talaga ng masalimuot na twist and turn. At ang plot ay medyo nag-iba-iba. Dahil nga naman sa pagkakaroon ng ibang feelings na ni Edu kay Dina. Na ito naman ay chika lang. Sa totoong buhay, nagkaroon din ng relasyon si Dina at si Edu. Alam ko yan. Ay, sorry, Jeans. Chinika ko niya. Sa bagay naman, matagal na yun. Wala na yun. Tapos na yun. Kabataan pa natin yun. Kabataan po. Sure. Anyway, sa ating buhay, hindi talaga siguro may iwasan na meron talagang pagkakataon na meron tayong gustong maramdaman sa ating buhay, di ba? Sa isang part ng ating buhay para magkaroon tayo ng inspirasyon, magkaroon tayo ng drive para naman ituloy-tuloy na ang ating pagprogreso bilang isang tao. Pero kailangan natin ng pagmamahal. Kaya minsan, pag hindi natin ito nararamdaman at hindi kusang binibigay sa atin, ayun, nag-result tayo sa pamamalimos.
0: Palimos naman po ng pag-ibig.
27: Wala.
0: Ay, konti lang po.
27: Wala nga eh.
0: Please naman, pumawa naman po kayo sa akin. Kailangan ko talaga palimos mo ng pag-ibig.
27: Punta ka kay Mayor.
0: Hoy! Bakit si Mayor?
27: Kasi ngayon, marami ako na nami-meet ng mga tao na halimbawa nagkukwentuhan kami sa may palengke, tapos biglang may lumapit na namamalimos. Sabi na, punta ka kay Mayor. Doon ka manghingi. Kasi responsibilidad ka ni Mayor. Minsan kasi, di ba? Bakit may mga taong namamalimos sa kalye? Eh dahil siguro may problema yan. At yan po naman ay problema ng city government or yun ng town government. Kaya punta ka kay Mayor. Doon kayo mamalimos. Diba dapat kasi si Mayor merong project tungkol dyan sa mga anong tawag doon? Yung mga namamalimos. Diba? Mendicancy. Meron silang mendicancy rules and regulations sa kanilang mga kinasasakupan. Kung kaya, yan palagi ang dapat sinasabi ninyo. Kasi hindi rin mabuti kasing magbigay tayo sa mga namamalimos. Diba? O kasi dumadami sila. Dapat kasi minamanage no, ng isang local government ang influx. At minomonitor din po yan dapat ng DSWD o yung local, no? Yung local social welfare office ng bawat LGU. Imomonitor nila gaano ba karami na ang nandyan sa kalye at namamalimos. Diba? Pagsama-samahan yan silang lahat, pag-aralan, iproseso para ano bang pwede natin gawin sa kanila. May mga tao kasi na talagang hindi natin yan naiiwasan, no? Na tayo'y napapadako sa parte na madilim ng ating buhay at bigla na lamang na wala na tayong pag-asa at ang tanging nating nagiging tirahan ay ang kalye. Kaya po marami po tayong mga namamalimos sa kalye. But that would be another time to discuss. Ako'y naka-carry over. Balik na naman tayo doon sa walang kakwenta-kwenta natin pinag-uusapang pamamalimos ng pag-ibig. Pero alam ko may iba dyan nagki-cringe. Alam nyo yun? Nagki-cringe. Bakit? Guilty.
1: Aray ko.
27: Guilty kasi meron talagang pagkakataon sa buhay nila na sila ay namalimos ng pag-ibig. Kahit ako. Duman ako sa ganyan. Yes! Huwag mo akong pagtawanan, kuya, ha? Hindi. Tama yun. Dapat kasi minsan, eh, maranasan natin kung papaano nga ba ang mamalimos ng pag-ibig. Siyempre, kalimitan sa hindi, hindi rin naman maganda ang kalalabasan nito. Diba? Ewan ko kung merong isang love affair na nag-succeed dahil sa ipinagpalimos yung pag-ibig na yun. Mukhang hindi. Mukhang wala akong masasabing dahilan para maging successful ang isang love affair. Pwede na lang siguro in special cases na biglang nagising yung isang parte, yung pinagmamalimusan, at bigla niyang na-realize na, oo nga no, mahal ko siya. O edi magiging maganda naman ang kalalabasan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco. One Radio.net with your Tita! Ten minutes before 6 o'clock.

0: Welcome sa ikaduang oras kan sa ating programang The Tita Pollyanna Show. Ako man po girara ini. Gusto ko masyadong mag-iunon. Pero mahamuto eh. Gugugugurang na. Pero may harang pa. Legit.
1: Legit?
0: Grabe naman. Ano, napag-isip-isip nyo ba ang inyong mga pansariling karanasan sa pamamalimos ng pag-ibig? Anong napalaan nyo? Diba? Halos wala. Siguro 1 to 1 million chances na ang isang taong namalimos ay nasuklian ng pag-ibig din.
2: Palimos naman ang pag-ibig.
0: O, eto. Diba? Kaya siguro hayaan na lang natin ang tadhana na dalhin tayo sa isang sitwasyon kung saan tayo makakaranas ng tunay na pag-ibig at hindi yung minamalimos. Kasi it's so jahe naman. Tsaka hindi mo pwede ipagyabang, di ba? Uy, girl, ang ganda naman ng ano. Ay, ang gwapo naman ng ano, ng naging boyfriend mo.
2: Alam mo, pinalimos ko lang yan.
0: Diba? Parang nakakahiya naman sabihin mo.
2: Aray.
0: O di kayo pwede mo na ipagyabang. Alam mo, namalimos ako ng pag-ibig. Yan mo, yan! Hindi mo ang gwapo. Diba? Mas kilig. Ingit pa kayo, girls.
2: Hindi naman masyado.
0: Kaya dapat natin palaging isipin na kung tayo ay magmamahal, kailangan totoo ito. At paano natin malalaman kung totoo ito? Hindi po sa isang iglap. Diba? Isang click lang, alam mo kaagad. Hindi eh. Ano yan? Para din yung alak. Pinapatanda. Diba? Maghihintay ka ng panahon hanggang sa maramdaman mo na talaga, oh my gosh, this is love. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me! Oh, diba? May patili-tili ka pa dyan. And of course, dapat din, handa ka. Handa kang magmahal. Para naman eh, two-way traffic yan. Para bigayan, suwabe lang ang takbo ng iyong love life. Para ding si Mayon Volcano. Ang kanyang lava life, buhay na buhay. Aray ko, ingat po kayo dyan. Sa Albay, lalong-lalo dyan sa may parting Kamalig. Dyan sa may Ginobatan. Pati na rin po dito sa may parting Malilipod, Santo Domingo. Nagkakaroon yata dyan ng mga ash falls. So, alam niyo naman ang gagawin nyo. Ako lang naman ay may extra ang pagpapaalala sa inyo. Always take care, cause I care. Wow, ganon. Hi, good evening. Kay Cogs Canyon at mulit-muli binabati niya ang kanyang mga kasamahan dyan sa Barangay Balading. Kay Book Chavez, Christian Estrella, Song, Marvin Buelva, Kim Kim Bonaobra, Barry Bauza, Wang Tuazon, at Gloria Cereza Casitas Peña. Thank you so much for listening in. Nakikinig ba silang lahat, Kuya Cogs? Hindi, Kuya Cogs? Nakikinig ba sila lahat? Mamaya kasi may exam. Sabi Kuya Cogs, ha? Bakit?
3: The Tita Pollyanna Show!
0: Okay, ito po naman ay to me trending.
4: Trending?
5: Trending!
0: Oo, yung tungkol sa isang Philippine eagle na na-rescue doon sa Malaybalay, Bukidnon. At meron tayong background dyan dahil ako pinanganak ako sa Bukidnon. Pinanganak ako sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon. Kaya naman, nag-spend ako ng ilang taong ko doon. Naging teenager. Doon ako ng teenager. Oo naman, dumaan ako sa pagka-teenager. Kasi professor yung tatay ko doon sa Central Mindanao University. O, ayan. So, masyado akong, well,
4: masyado akong oriented sa environment sa Bukidnon na napakaganda. Dahil nakikita ko yung mga lawin na yan every day. Sa umaga, nandyan sila, mga uwak, lawin, iba't ibang mga ibon. Talaga namang sobra. Nakakaano siya, para bang you are one with nature. Napakaganda po sa Bukidnon. Bumalik nga ako noong 2017, ganun pa rin. Although, iba na rin, may mga development na rin. At nagkakaroon na rin sila ng mga baha-baha, dinadaanan sila ng matinding bagyo. Kasi noong panahon namin, walang ganun. Wala masyadong ganun. Nito lang daw lately, nagkaroon talaga ng pagbago ng klima. Anyway, na-rescue ni Marvin Linoy etong isang Philippine Eagle. Mula po naman, dahil pupunta siya sa loob ng gubat, sa may dalawangan, no? Sa Malaybalay ito, yung capital of Bukidnon, mangunguha siya ng passion fruit. Ang passion fruit, siguro alam niyo yan, no? Para siyang plastic, tapos maasim-asim, tapos manamis-namis. Ginagawa itong juice. At napakarami niyan sa kagubatan ng Bukidnon. Ngayon, may narinig siyang parang merong nagkakagulo. Ayun pala, parang may dinudumog yung mga unggoy, mga higit kumulang 30 na mga unggoy na talagang nilulusob nila ang isang, akala niya nung una, manok. Eh nung tumahol siya para umalis yung mga unggoy, nakita niya isa palang Philippine Eagle. At ito pa naman na isang babae. Kaya naman, nirescue niya ito. Ang ano ko naman, ang take ko doon, baka, kasi nakitaan ng mga pellet yung ano, yung eagle, no? Na nakitaan siya ng mga pellet sa kanyang katawan. So, ibig sabihin, siya yung binarel. Tapos, meron mga rope burns, yung parang tinali yung kanyang mga paa. So, malamang, nanghihina ito, siguro nakatakas, at ang nangyari, siguro nagutom siya at nakakita siya ng unggoy at dapat sana siguro eh, di ba, dadagitin niya ito. Eh, nagkataon na mahina na siya. Baka hindi siya, nung dinagit niya ito, biglang siya'y dinumog ng mga unggoy kaya nagkaganon. Mabuti na lang na save siya dahil napakaganda niya. Kung makikita ninyo po sa mga feeds niyo, may mga balibalitang ganyan na, or makikita niyo yung larawan ng Philippine Eagle na gumaganda na siya. And I'm so happy. Ako nga napapaiyak eh. Kasi napakaganda nung bird na yan, no? At dapat talaga pinipreserve natin sila at inaalagaan natin sila. Kaya thank you so much sa iyo, Marvin Linoy, for taking care of an endangered species, yung ating Philippine Eagle. Ito nini yata yung monkey-eating eagle, di ba? Kaya nga siguro, parang nakakita ng pagkakataon ng mga unggoy na, hala, ito yung palaging nandadagit sa atin. Ngayon may pagkakataon tayo. Hala, tirahin natin ta. Akala nilang ganun, ano? Kasi parang binugbog nila eh. O, kasi alam nila na yun talaga ang dumadagit ng mga unggoy. Eh, nanghihina. So, mabuti na lang at maayos na siya ngayon. At ibabalik na yata siya sa Davao. Ang sabi naman ni Francis Barciliano, ito'y tungkol doon sa ating topic ng pagmamalimos ng pag-ibig, no? Ang sabi ni Francis, ang tunay na pag-ibig ay hindi hinihingi, kusang ibinibigay ito ng taong nakakaalam ng halaga mo. Wow, I like it. Sa tuwing magmamakaawa ka, mawawalan ka ng respeto sa sarili. Kaya itigil ang paghabol sa taong hindi ka pinahahalagahan. Very correct na correct yan, Francis. Kaya mula dyan sa mga sinabi ni Francis, siguro naman parang naalog-alog ang ating damdamin, ano? Na kung dumadaan tayo sa ganyang pagkakataon na nararamdaman natin na parang I really want to make makaawa-awa kasi I really like him so much. Wag. Huwag mong ituloy yan. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Hintayin mo na lang yung tamang pagkakataon. Pero syempre naman, di ba? There are ways. May mga kapararaanan para ikaw ay mahalin. Unang-una, eto tips ko lang, ha? Tips lang, magpapapansin ka. Tapos pag napansin ka na, try to engage into a conversation or pwedeng maging friends kayo. Then later on, gumawa ka ng mga magagandang bagay para sa kanya na hindi mo man sinasabi na may gusto ka sa kanya, mararamdaman niya na yun. O, diba? Tapos kung pagpapahalagahan niya ito, di go na yan. Kung hindi naman, kung sabi niya, alam mo, friendship lang talaga ang may ibibigay ko sa'yo, tanggapin mo na rin. Kasi kung ipagpipilitan mo yan, hindi ka rin naman magiging masaya in the long run. In the short run, baka aakalain mong masaya ka, pero hindi. So never, ha? Yan ang sabi ni Francis Barceliano. Itigil ang paghabol sa taong hindi ka pinahahalagahan. Thank you, Francis. Sana naman, ha? Naku, minsan kasi may mga tao talagang matigas ang ulo. Kahit alam na nilang masasaktan sila, itutuloy pa rin nila ito. Di ba, para kang tumutulay sa sinulid. Alam mo namang mapipigtal yan, hindi ka kakayanin yan, tutulay ka pa rin. Buti sana kung alambre yan, pwede pa. Pero kung sinulid ang tinutulay mo, aray.
5: Aray ko.
4: Pakak. Hi to Lee Oneo. Shout out sa mga barkada niya, sina Lisa Sario, Alpha Icaro Brusola, Jasmine Borjal, Jean Rose Borjal, LV Burse Malaga, Iro Joms Brondial, Borjal Hazel Holanda. Wala kasing ano, walang kama. Hello dyan sa lahat ng mga barikada ni Leoneyov. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet with your Tita! 17 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
12: The Tita Poliana Show on the radio. Yay!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
17: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
18: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
20: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
21: The Tita Poliana Show!
22: Oh, hi!
10: Alan Shetty 26 na po. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Aldaw kan mga paha. Ano na mga uhaw? As in Thursday. Kaya inom po tayo ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Paalala natin palagi yan sa ating mga sarili. At syempre dun sa mga taong mahal mo. Para palagi silang liquefied. Ay nako, hindi pa rin pala tapos itong pinag-uusapan natin tungkol sa pamamalimos ng pag-ibig. Nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Itatago na natin siya sa pangalang Edna. Sabi ni Edna, 5 taon na po ako nakikipag-live-in sa isang lalaking hindi marunong makaramdam ng pagmamahal. Ha? Bakit? Bakit kayo nagkatuluyan? Mahal ko rin siya kasi tita, kaya lang hindi niya binabalik. So palagi po akong parang namamalimos ng pag-ibig sa kanya. Ngayon, nakasanayan ko na at parang natural na lang sa amin na ganun. Ako ang nagmamahal, siya ang tumatanggap, wala akong natatanggap pabalik. Ay, ang sakit naman nun. Kung sabagay, alam mo Edna, siguro may mga ganyan talagang tao na baka hindi natin alam na ganun ang kanilang love language sa pagiging dead malang. Diba? Eh kung hindi ka naman namo problema at 5 taon mo na siyang kasama, eh siguro kilalang kilala mo na siya. So, maging happy ka na lang. Diba? Eh kung nagre-reklamo ka, girl, alam mo naman, hindi na masyadong uso ngayon si Martyr Nevera. Diba? So kung nagre-reklamo ka ngayon, parang hindi naman siya nagreklamo, parang naikwento niya lang, no? Na para siyang namamalimos palagi ng pag-ibig sa kanyang partner na hindi naman daw niya nararamdaman na bumabalik sa kanya. So kung nararamdaman mong nasasaktan ka na, oras na para pumara. Diba, parang ayoko na sa biyaheng ito. Masakit na. Gusto ko naman ng ibang biyaheng. Gusto ko naman yung minamahal din ako. Kasi syempre, needs po natin yan. Isa yan sa mga pangangailangan natin bilang mga tao para maging maayos ang ating pag-function. Yung makaramdam tayo na tayo ay minamahal. Okay? So sana naman, kahit pa paano mauntog yung ulo ng iyong partner, Edna, at maramdaman mo na lang isang araw na ibabalik niya ang iyong pagmamahal. Ano nakakatawa doon? Sorry na, napindot ko. Ay, binabati nga pa na natin si Marites Brito. Nakikinig siya ngayon. At shout out sa mga nagtatagay. Wow! Anong pulutan nila? Mamumulutan lang ako. Maagi ako at Jan. Kay Cho Ayong, Erap Jomar, Joel, and De Los Reyes family, kan Fatima Zone 7. Ayan. Marites Brito. Sabi naman ni JNC, hi po, pa-shout out naman sa La Corona Factory sa Tabaco City. Sa lahat ng mga nakikinig. Ayan. Thank you so much, JNC, for listening in. And of course, kay Daisy Bernal Bonaobra, bonggang banggi po.
21: The Tita Poyana Show.
10: Alam nyo, ngayon talaga umiikot ha. Ito sa ating Showbiz Papitik. Umiikot ngayon sa online yung video kung saan ay binabasahan ng tarot card si Bea Alonzo. Diba na lumalabas ito online, mga 5 taon na ang nakakalipas kito ng mangyari. Kailangan nating isipin na ang tarot ay gabay, hindi garantiya. Ha? Marami sa mga reading noon ang nagsasabing may malaking pagbabago sa love life, pagkatapos ng isang mahalagang relasyon at pagpasok ng panibagong yugto sa kanyang personal na buhay. Sa paglipas ng panahon, may ilang pangyayaring tila tumugma. Kaya maraming netizens ang nagsasabing, parang nagkatotoo. Ganon. Gayon man, mahalagang tandaan na ang tarot readings ay hindi nabeberepikang paraan ng paghula ng hinaharap. Madalas ay malawak at bukas sa iba't ibang interpretasyon ang mga mensahe nito. Kaya madaling maiugnay ang mga ito sa mga pangyayaring nangyayari kalaunan. So ang magiging ano lang niya, no, ang ating analysis dyan ay maraming mga nababasa sa tarot card. Halimbawa nagpabasa ka, mafe-feel mo na parang naiuugnay ito sa totoong nangyayari. Pero actually, hindi naman talaga ito dapat nating asahan na doon lang. Diba? Dahil tarot reading lang po yan, gabay lang yan. Kaya sa madaling salita, nakakaaliw lang at nakaka-intriga bilang spiritual o di kaya naman entertainment content ang mga ganito. Hindi rin dapat ituring na kumpirmadong prediction ang mga mangyayari. Ang tunay na direksyon ng buhay at relasyon ay nakadepende pa rin sa mga desisyon, pagkakataon at mga pangyayaring hindi kayang hulaan ng tiyak. Kaya naman, pwedeng may baraha ang tarot, pero sa dulo, tayo pa rin ang humahawak ng baraha ng sarili nating buhay. At hindi rin naisip nitong ating mga netizens. Oo, nakatawa ito ha. Hindi naisip ng ating mga netizens na dahil nga sa pinagdadaanan noon ni Bea Alonzo at lalo na sa naging kontrobersiya ng kanya sana yung pagpapakasal sa Spain kay Vincent Ko, hindi naisip ng mga netizens na maaring sinunod lang, parang naging payo sa kanya na gawing secret or di kaya naman civil marriage na konti lang ang tao. Yun ang hinula sa kanya eh. Mauuna daw ang civil wedding. So, parang sinunod niya lang. Diba? Nauna siyang naisip niya yun. Sabi niya, ay eto yung hinula sa akin 5 years ago. Sundin ko na lang kaya. Parang mas maayos tong ganito. Hindi masyadong magulo. Kaya ayun nga, naging very private at very sweet, ha? Very intimate ang naging wedding, civil wedding ni Bea Alonzo at ni Vincent Ko sa Makati City Hall. Sa pamamahala po naman yan, ang officiating officer ay walang iba kundi si Mayor Nancy Binay. Ayan. Kaya again and again, maging masaya na lang tayo para kay Bea Alonzo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 7:44.

0: Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: Trend to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair. The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. At 16 kan Julio 2026, diba at nalingawan nindo kung anong aldaw ngunyon. Yes. Sa aga, weekend na naman. Ngunyan nga ni nagpupuo na ang weekend. Sa muya sa Amerika. Sa Amerika, oh. Sa South America. Pag Huwebes, weekend na yan. Tagayan na.

hands, holding hands na po tayo. Ama nag-comment at mga pa-shoutout sa ating Facebook page na The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much sa mga nagfa-follow. At yung hindi pa nakakapag-follow, mag-follow na kayo. Ano ba? At syempre, pwede rin po kayo mag-follow sa ating TikTok account. Dahil nga ang ating live stream ay audio lang, hindi nyo nasisilayan ang aking kagandahan. Aray ko. Parang nahihirapan naman ako magsabi na maganda ako. Kasi di ba pag sinabi mo maganda ka, parang mayabang ka naman. Hayaan mo na lang nasabihin ng mga tao sa, ay, ang ganda niyo. Sure. Pasyal na lang po kayo sa Jose ng Kahibangan TikTok page. Para naman sa ating mga content. O, di ba? And you can watch to your heart's content. Ganon.

0: Pwede rin po kayo mag-text sa 0961-447-3923. At syempre, i-shoutout ko kayo. Ay, saya. Of course, good evening kay Tita Daisy Bernal Buena Obra. Ganon din kay JNC na binabati niya ang La Corona Factory dyan sa Tabaco City. Marites Brito, shout out naman kay Choayong Erap, Jomar Joel, and De Los Reyes family kan Fatima Zone 7. Happy Fiesta, malilipot! Lalo-lalo kay Tita Weng, dyan sa Nawang, Barangay 3. Di ba kasali yan ngayon? Parang naalala ko na miesta na yata ako dyan. It's so much rap. And then I made Sharon Cuneta. Kaya talaga yun ang aking pinaka-favorite time of the year pag may piestahan. Kumusta na po dyan sa Barangay 3, Nawang, most especially kay Tita Weng. Kumusta ang fiestahan dyan? Ano? Meron pa ba? Oh, sige, papadala ko na lang yung aking mga Sharon Cuneta boxes.
1: Boxes?
0: Leon Neob, binabati niya sina Liza Sario, Alpha Ecaro Brusola, Jasmine Borjal, Jean Rose Borjal, LV Burse Malaga, Iro Joms Bronjal Borjal, Hazel Holanda, and of course, si Francis Barciliano. Good evening and thank you so much for joining in sa ating chika-chikahan tungkol sa pagmamalimos ng pag-ibig. Napakaganda ng kanyang binigay sa ating advice. At syempre, binabati natin ang gabus dyan sa Barangay Balading, most especially kay Book Chavez, Christian Australia, Marvin Buelva, Kim Buena Obra, Barry Bauza, Wang Tuazon, Gloria Cereza Casitas Peña, and syempre naman kay Kuya Cogs Canyon. Nena Palanas, Bobbies, Perming Tindugon, dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Hello to Dave Pasit, dyan po naman sa Basud. Christian Abrera Chan, dyan sa Fatima. Shoutout pala, sabi ni Dave, sa Toledo, Rigorgo. At Saliba family dyan sa Basud, Camarines Norte. Binabati din ni Ara Belches ang kanyang mga aki na sina Kuya Jolo, Sam, Ali at Shua. Binabati din naman ni Aiza Anselmo, si Tio Ignacio Buringot. Magdalena Convencido, kumusta ka na? At syempre, good evening sa Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Bañares family dyan sa Panarayon. At sa ikaw na po, family dyan sa Fatima, Tabaco City. Take it from Eusebio Castillo. Kumusta na dyan sa Cormidal? Maray Nabanggi, kay Aldrin Cobalians, Buda, kay Mama Paz. Ganon din po dyan sa Orpao. Kay Benedict at kay Diane. Ayan, nakikinig sila ngayon. At shout out din naman kay Adrialine Ferrer ng Purok Tres, San Isidro, Iraya, Malilipot, Albay. Ganon din kay Jason Banwa. Good evening dyan sa Kanaway, most especially kay Tita Eva at sa kanyang duwang apo na sina Micah at Miara. Desid, kumusta ka na dyan sa San Ramon? Of course, binabati natin si Cho Rudy Cabrilla, Elena Balbuena, Arnel Cabrilla, dyan po naman sa San Vicente. San Vicente ba sila o sa San Lorenzo? Hi kay Tita Cherry Borja. Good evening. Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Good evening sa inyo lahat dyan. Corazon Bonaobra and family dyan sa Basud. Ganun din kay Tita Alma Buave and family. Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Good evening. And of course, dyan po sa Rioza Street kay Tito or Kuya Rudy at kay Tita Tess at si Ariella. Dyan po naman sa Calisan family. Good evening. Of course, kay Ati V. Anofie, Ati V. Bongala, at kay Mami Norma or Normita Contreras. Diyan naman po sa Kinale. Of course, to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Ao at Tita Jealousy. At sa gabon sa mga aki, mga bagets at mga bugoy. Kumusta na kayo dyan? Kumusta naman po sa Romano, Rosero, Solano, Adornado and Melia family. Dyan po naman sa San Francisco, Malilipot, Albay. Happy Fiesta. Ganon din po dyan sa Comon, Malinao. Shout out naman po sa Bonggon family dyan sa Purok Cinco, San Lorenzo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. Kanoe. 9 minutes after 8 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
12: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao? Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Bata ba?
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Bata ba?
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Bata ba?
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with papaya extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell. Made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
15: The Tita Puliana Show!
22: Yay! Hola, hola, hola, hola. Happy weekend.
23: Diba? Weekend na naman. Alam niyo na kung anong ipapaalala ko sa inyong lahat. I-chat niyo na ang inyong mga family members at magsama-sama tayong lahat o kayong lahat sa inyong mga pamipamilya para maging masaya naman ang inyong weekend at mas lalo kayong maging close. Yan lamang po ang ating panlaban sa mga pakikibaka natin sa buhay sa panahong ito. Yung maging very close at maging solid ang ating family. At dapat wala tayong itinatago kahit anong sikretong yan. Wala. Dapat alam na yan ng buong pamilya. Sabi nung iba.
22: Eh kasi sariling pamilya mo, sisiraan ka. Eh chichismis ka pa.
23: Eh basta pamilya mo pa rin yan. At least alam nyo lahat. Diba? Eh kung mayroon kayong mga problema, madali agad yang ma-solve kung sama-sama kayong lahat. At syempre, dapat din po naman sa yung pinaka-head ng family nyo, eh siya dapat ang namamahala para maging maayos ang lahat. Ganun lang naman kasimple yun. Yung ba kasi ginagawa nilang masyadong complicated, itabi-tabi yung mga ego, mga amor propio, mga pride na yan. Pag pamilya na, dapat walang ganyan. Is it okay, children?
22: Children!
23: Yes, kaibanan po niya forever sa The Tita Poliana Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat, Gems Products. At syempre para sa tuyang me time, as in self-pampering, in the the City of True Love. Sarong lugar sana po. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Hampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Open every day. At para sa iba pa mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduma na sila kita, hanap po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! Minutes bago sumabit ang 9 o'clock in the evening. Sana po naman nakapaghapunan ng lahat. Ay, naubusan. Kairak man. Saro dyan, naubusan na. Dahil yan na siya mag-ano. Mamanggihan. Aray ko. Diba duman sa ano, sa ibong na arong. Sa kapitbahay. Oo, di ba? Baka meron pa silang extra doon. Baka litsyon ang kanilang pamanggihan. Masyurang. Eh, piyestahan pati ingon yan dyan sa malilipot. Beke naman. Baka may fruit salad dyan o leche flan. Pwede na rin yan. Pagtsagaan. Sa mga aki, kumusta naman? Bako na sindang maalsuman. Ayan, nagpunas-punas na, nagkarigos na. Wow, getting ready for bed. Okay, check din natin ang ating mga bagets. Baka yung iba nasa labas pa at naglalaro. Tabi na muna yung mga gadget na yan. Mag-pray bago matulog, ha? So iba dyan, bigla na lang. Hey, pa nag... Dahil pa na nga, nangadji. Durog na. Huwag mo nang ganun. We should always try to pray before we sleep. Say thanks to the Lord for giving us a wonderful day. And also to have a wonderful sleep para naman makapagpahinga tayo. At syempre, ang pagtulog talaga ang pinakamahalagang bagay din sa ating buhay. Diba? Pag kulang ka sa tulog, sige, subukan mo. Subukan mo. Diba? Bablu yun. Hindi nagkakaturo. Pero when you have a wonderful sleep talaga namang, ay nako, napaka-fresh. Nakakabata din ang feeling. Ako, kaya nga ako tulog ng tulog eh. Sabi, ay, kasi nagpa-practice ka na. Uy, huwag namang ganun. Sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan on a terrific Thursday. Aldaw kan mga paha. Aldaw kan mga parahibi. Dahil huwebel. Ini naman po sa inyong lingkod na bako masyadong magayun orin. Pero mahamutoin. At na-discover ko pala, nag-take ako ng IQ test. 113 ang aking IQ. Wow! Hindi naman halata. Parang iniisip ko, ay ano naman ngayon kung ano ang IQ mo, di ba? Tuwang-tuwa si kuya. Ini naman po ang sa iyong lingkod, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung maganda ka, pag-ingatan mo yan. Baka manakaw. Gandang ninakaw, ganon. Sweet dreams, hanggang bukas.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Aldino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabial Bay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakaw sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tawa ko series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Evenings on One Radio.

0: Passion, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidak.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanina.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maanin na ako din sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Indugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop for a 02178.
1: Isang patunay, piso sa ng Ben One Coffee Mix.
2: Well, ako, Lalinda, Sir Cafe, use akong minom. Bigyan ako ng anakas cafe ko. At ilang agasyon ko, naging normas ko sa herbal. Kaya araw, iniinom ng best cafe.
3: Best cafe, 820. Back.
4: Also, a Fig One Comix lang for sachet.
5: Hasty and sweet po eh dahil sa ira.
6: Hello? Pogi po, sila ba?
7: Dahil sa ira.
8: At fresh.
9: Kidish true. Ferong walat.
10: At ang hila. Goodbye, pimples. Hello, admirers. Pumuti at kuminitis.
11: Ira, 3-in-1 soap. Arbutane and cooking ingredients. Nakilala sa buong mundo ng laboratory. Pulong para laminis at gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Si Salvi na.
14: Malatyo.
13: Dahil sa ira.
15: In one soap. Nag-food and drugs at best choice sa mga supermarkets at butika.
16: Turan.

0: No, no collab.
1: Mga sorpresang barekal, nasyonal, international, sa Kig Kig! Sorpresang pakonsuelo, sorpryo, kino, surprise sa One Radio.
2: Dong Kapitan,
3: when o Kig
4: Kig!
5: Nalungkot!
6: Hanapo niyo, Estita, ang hatot niyo, information pag-wish, atin natong sa banatang ibo.
7: Oras sa siyudad din tabi na 5 minutos na makalipas po ang intro. Diyos agaw kamos mga katika pro. Kinoon po ang higibo. Ano man po ang sa hindi mo pinagkakasirin na po na yung tasatab. This is it's the new love of life. Sibling everything at one ever. Just we are dust. Sa mga masilibong bliyanyo, maligay happy birthday sa Indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven. Salbay Bilo High School ay Huna Dorbanonda Tablang asin sa iba'y ukasaw isa Kuyang Jigre Bosante Bosman Osang Ansa Kuya Manong Mani Almugera Ibuen Kuya Ala Biting sa yumahan Dakul nagtataram nagdadagog kami sa imo sa programa Kig Kasura Kansala
3: Si Buen Osa Kig
7: Aldaw po kita ngunyanin Biyernes, petsa 17 na, kadbulan na Hulyo 2000.

0: Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Igoman po nin paminsan-minsan nin kalangitan. Warak-warak na paguran sundo sa Makundaylan sa localized thunderstorms.
1: Si Buen King.
0: Igwapo nin tropical cyclone na nasa Pintrisit Labagil. Ito si St. Petro's County. Mingo na 10.0 degrees north, 152.4 degrees east. Iniigwan nin maximum sustained winds na 45 kilometers kada oras sa Ranisa Centro, asin Daguros na 55 kilometers kada nagihiro ini northwestward nin luway-luway sana.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Biyernes po ngunyan, kaya igwapa po nin laog sa opisina. May klase. Ay, Mr. Mrs., oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magpreparar nin pamahawan. Asin nin Mr. Do mga respire. Ay, atindir kan sa indo mga kaya. Asikasun ngunyan na pagkaaga, mamahaw nin tuda. Magkarigos, magpahamot. Tanganing magsabwag kita nin good vibes sa mga lugaris na sa tuyang papasyaran ngunyan na aldaw. Be a blessing in the workplace.
1: King.
0: Street sweepers, miembros kan solid waste team, pangayano publiko.
2: Good morning.
0: Tugod niya to kagabos na pampublikong bihikulo.
2: Good morning.
0: Kasabay na ang mga parapadyak. Marata. Programang iniatod sa Edukan Best Cafe. Green 6-in-1 with herbal mix. Na magon ng unya ito kan disan dahilan sa Best Cafe Green 6-in-1 healthy ka na at pride ang siram sabayan pa nilibreng gribi kukuray ko sa igwa po dyan ang karairak sa siyudad din tabako igwa naman sa banwaan kan malinaw siyudad kan ligaw sa satuyang pagbalik ang ratsada kan kig-kig
1: kig-kig
3: Bes huyan kapalan marido digdita ka. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle. Alamang kidagarong.
4: Star Commercial. Bakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko. Igwa pa sin the kickers, linoleum, flowers and flowers, kawatan pang puso party. Ako ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, napon sa sentro kang tabako, dyan lang sa pangkantambakan ka.
3: Oh, ano ba? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang nagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang binipisyong pangkalusugan. Luyan Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, and ginger. Bibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kayo, kay Luyan tayo!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging

0: for all kinds of fire protection. Walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon din smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Si Bueno sa King!
4: Diyos maray na agaliwat sa saidugan mo sa mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. 10 minutos na makalipas po ang alas 5. O yan na po ang ratsanakan, King Barreta. Enot sa lado lokal, ipinasarado kang Department of Migrant Workers DMWD Bicol and Kander Visa Consultancy sa siyudad ni Legazpi matapos i-implementar ang closure order number 25 series of 2026 kasunma. Sigun kay DMW Assistant Secretary for Adjudication Services and Regional Operations Jerome Alcantara, ginibo ang pagpasarado matapos madiskubre sa ginibong surveillance as in entrapment operation laban sa illegal na pag-recruit kan establishmento. Mientras tanto, sinabi man ni DMW Bicol Regional Director Attorney Gina P. Paclibar Laceda na naalerto ang sa indang opisina matapos madiskubre ang sarong makadudang Facebook post na nag-aanunsyar sa pagikan sarong radio station unong sa orientation para sa posibleng recruitment kan mga nurses, caregiver as in iba pang trabaho sa na mga gustong mag-abroad. Dahil lang kaini, nagkondusir ning inisyal na surveillance ang DMWD Bicol katuwang ang mga otoridad na nagpositibo ini sa illegal recruitment. Rason, tanganing gibuhon ang entrapment operation kanakaliis na mga aldaw. Nangapunan ngon yan si Alcantara sa mga individual na posibleng naging biktima o nakipag-transaksyon sa naon ang bitan ng consultancy na makipag-koordinara sa Department of Migrant Workers para mas maisabay ang sa indang reklamo sa pinagigibong investigasyon as in sa kasong ibabadol sa mga responsabling personahes.
0: Si Bueno sa
4: Dakulang onra para sa probinsya ni Albay ang pag-intra kan Horma Tiwihnon Dance Theater kan Banwaan in Tiwi sa First West Java International Fun Folk Festival 2026. Ini gigibuhon sa Subang Bandung West Java Indonesia poon Hulyo 16 sundo 21 2026 kon sain tampok sa nauna bitan ng pangkinabana festival ang mga tradisyonal na baile, musika as in cultural performances na papartisiparan kan manlain-lain na nasyon sa kinaban. Pinaglalauman na maipapahiling kan grupo ang tibay asinyaman kan kulturang Pilipino mantang ipinag-uorgulyo ang probinsya ni Albay sa pangkinabana intablado. Bilog ang suporta kan lokal na gobyerno kan Tiwi sa Horma Tiwinhon Dance Theater asin kumpiyansa na magiging produktibo ang partisipasyon kaini sa naunang bita ng aktibidad.
0: Si Bueno sa King!
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral product na wala sa ibang supplements at vitamin. Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagsyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
0: Si Bueno sa
4: Police Report. Daing duwang-duwang nagsurinder sa mga otoridad ang sarong retiradong empleyado matapos na mapag-araman kaini na iguaning nakabinbin na mandamiento de arresto. Kung kaya, nagpasiring sa hipatura kan Rapu-Rapu Municipal Police Station kasunma. Basado sa impormasyon na nakaabot sa Kikig bandang alas 11:50 nin udto, personal na nagpasiring sa hipatura kan pulisya ang akusado na pinagbidbid na si alias Nel nasa tamang edad, retirado asin residente kan naonambita ng Islang Banuaan na nahampang sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 16-Uto o anti-gambling law na igwang piyansang 36,000 pesos para sa saiyang paramientras na libertad. Kon kaya ang kapulisan matrayumpong na iserbe ang nakabinbin na mandamiento de aresto asin ipinairaram sa suspitsado ang rason. Kunyata ta siya maski nagsurrender kay Puan Mangiraray iserbe ang warrant of arrest. Sa ginibong verifikasyon sa e-warrant system, dahil naman ni na nadukayan na iba pang kaso laban sa naunambita ng persona.
0: Si Bueno sa
4: plano kan gobyerno provincial kan Albay na mag-establisa ning Best of Albay Display Center tanganing magtao sa local micro, small as in medium enterprises nin permanenteng lugar para mas i-display ang sa indang produkto as in local na specialties. Ang inisiyatiba pigbubusol kan Local Economic Development and Investment Promotions Office kon sain ang proyekto nagmamauot na tabangan ang mga local entrepreneurs na ipromoter ang sa indang produkto mantang pigtatawanan importansya ang kultura, creativity as in identity kan mga banwaan as in syudad sa probinsya ng Albay. Pinagsasabi na ang propuesto ang ipinagpresentar kay Gobernador Noel Rosal konsain bilog man ang suporta kaini sa naunang bida ng lakdang. Ang planong display center ang makonvertir kan dating DTI Albay Negosyo Center sa Albay Capital pasisiring sa centralized showcase area para sa lokal na produkto, culinary specialties, cultural exhibits, tourism materials, as in investment opportunities.
0: Si Bueno sa
5: King.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Marina, good morning kay J. Bucky. Yan sa San Andres, ta Santo Domingo, Albay. Si Shirley Ezekiel Serrano. Marina, good morning. Kay Romnick Barbiro Bilaos TV. Kay Bing, kay Binang. Kumusta sa Singapore? Kay Ginalin Biranya Vunante. Kuya Bal, Clavisillas Daculio Cantiwi. Nina Villa Huelo. Jacqueline Robya Barcelon. Kay Manong Dan Bitara. Atang permisi Manong Dan Bitara. Analisa De La Rosa. Jill Mal Coral. LB Bombita. Andre Patrick Junido. Rosa Balinggit Mustar. Maria Budino. Manilin Umilan. Perfecto Peralta. Iming Mular Jacob. Vic Vasquez Insano. Oy, Vic, ano, ma-kapitan ka, Vic? Paita na, Vic. Kay Ligaya Bonavente. Dens Romano Solano. Maricel Viñas. Cel Caña. Sonia Safranca Coronesa. Kay Madam Noemi. Madam Noems Bilen. Jocelyn Oy. Morisa Biño.
1: Si Buen Osa.
0: Salamat kay Lola Aida sa pagpadara ni Maamis Buda ano pa nga ni ito? Salamat si Lola Gilay Buda, si Lola Igay nakaabot man sa Samuyang House of the Rising Sun, si Manong Mani Buda, si Manong Loins nakaabot man duman sa Sakuyang House of the Rising Sun, turog na mga katindugon so senior citizen. Dahil na kami nagkatarapurakan kan mga lapakan. Dahil man pati ako pinukaw kan sa kuyang pag-iriba dyan sa kuyang House of the Rising Sun. Paano? Dahil lamang na-entertain sa mga bisita. Ta paano? Tinira mi tulos na jibaki buka, buda ni Romney. So, pundador.
1: Si Buen Osa. King, king, king.
0: Bako atab pa mga katindogon tipla na. Ang programa ngini hatod sa Indokan Dinil Bakery, Tinapay Puerte. Dasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na parte kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Permingyaon ang barsaga itere. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan, merindalan pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga at sinaagahan. Digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itere, 24 oras nang nagsiserbi. Igwapa po sinda kan Irkon na Inting Barbershop and Salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itere. Permingyaon si Ate Beth Barsaga. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon nindong labahon. Pagluwas sa makina, itsurang baguda mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marada, good morning kay Sir Nats, kay Mambing Asin, Lian Calmada. Yaon man, ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Benya, pinamamahalaan ni Rabus Boy Asin, Madam Girlie Benya. Makukuha, along National Road yan po sa barangay sa Isidro Lawon, malilipot Albay. Sa mga parabulang tandaan, kada aldaw na Domingo, soy-soy, ang hack fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo alas 9 ulutan. Alas 9 uno bakbakan na. Siyempre mga katindugon, oy, sa mga mapagayon kan sa indang opisina, House of the Rising ni na beautification project sa barangay, sa mga eskulahan, nagahanap ka mo nin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, iguasin da, color na kursonada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nistoda, asin Madam Helen Berwenga. Partner kan Kikig si Tabaco City Councilor Rinner Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panglungsod, kan Siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa Kikig!
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Uminabot na sa sobra 54 mil na mga binipisyaryo sa Kabikulan ang nakinabang sa benting bigas. Meron na program poon Hulyo 1, sundo 15-2026. Basado sa datos ka National Food Authority NFA Bicol, uminabot sa 10,809 sakunin bagas ang na-i-distribuir sa mga redemption sites sa Legazpi City, Tabaco City, asin Biracatanduani sa pakikipag-koordinar sa Food Terminal Incorporated, FTI, asin Candole, Department of Labor and Employment. Ang panagos na implementasyon kan benting bigas meron na program, parte kang kamautan kan gobyerno nasyonal na makapag-opresir ning mas baratong barakalon, partikularmente bagas. Initanganing mabawasan ang gastos kan pamilyang Pilipino sa paaginin mas pinahiwas na mga lakdang para sa food security.
1: Si Bueno sa King!
0: Napasakabot kan mga otoridad

0: sarong freelance real estate agent. Matapos matayumpong maiserbi ang mandamiento di aresto para sa kasong estapa, bandang alas 9.40 nin pagkaaga, kasod ma sa Banwaan Kandaraga Albaye. Sa pinagigibong Manhunt Charlie Operations kan mga tauhan Kandaraga Municipal Police Station. Matayumpong na iserbi ang warrant of arrest sa akusado na pinagbidbid si alias Lin na sa tamang edad, freelance real estate agent asin residente kanaon ang bita ng Banwaan. Si Lin nahampang sa kasong estafa sa paagikan na falsification of public documents na isinampalang o isinampaling digdi kanakalis na Hulyo 1, 2026 sa Sarong Korte na konsain igwaning 36,000 pesos na ipinagtalaan na piyansa para po sa saiyang paramientras na libertad. Dinara sa Daraga Municipal Police Station asin na ini nagtitidir sa naon ang bita ng headquarters para po sa magkakanigong dokumentasyon.
1: Si Bueno sa
0: Puga-puga ngayon ang pinagigibong preparasyon kad gobyerno provincial kanalbay sa paagikan Albay Provincial Agriculture Office para sa paparaning production at processing kan kurakding. Parte kan preparasyon iyo ang ginibong coordination meeting na matrayumpong pinagkondusir kanakalis na mga aldaw. Konsain, ini pinanginutan nara OIC Provincial Agriculturist Daryl Jan Obon Consejo, Provincial Agribusiness Coordinator Daphne Indira M. Sigubiense, Diverlin Nabor asin, mga opisyalis kan BIMAC asin, YFC kan probinsya sa naon ang bita ng pagtiripon, tinutukan ang mga estratehiyang aadaptaron para mas maasigurar na ariglado asin suysuy ang produksyon asin pagproseso kan korak ding sa probinsya ni Nalbay. Konsain, obheto kan lakdang na inina matawanan insufficienting kaaraman kasanayan asin suporta ang mga parauma asin mga young farmers sa tamang pagpapadakula asin paggusik kan kurakding. Pinaglalauman na magiging produktibo ang industriya kan kurakding, mapababa ang gasto sa produksyon asin makapagmasportunidad hayan para sa albayan o paraunang produksyon kurak manong manili mater nung nang singabana
1: si Bueno sa
0: tapos may kasabay pang paborito kan sa kuyang partner na kung kadyos iko man ay pupe
1: si Bueno
0: puwerte
2: pwede ba
0: ganyan recycle negatibo na din baray ang pagiling kan mga magurang sa ipinadiworming kan Department of Health duits para sa mga kaakian edad sa Roksundo 19 anyos ini matapos magkaigwanin bulilyaso sa gini sa 13 Martires City kamiti matapos sa grade 4 pupil numon ini mahiling ang negatibong reaksyon kan mga magurang sa post-unong sa pag-obserbar kan deworming month kunyo na talagang nawaranan in kumpiyansa sa naunang bita ng aktibidad. Mientras tanto, naglalataw na ang deworming medicine na ipinainom sa nagadana estudyante bako man po expired asin ini aprobado kan World Health Organization.
1: Si Bueno sa
0: Iguanin na paisinigdi si Sir Bert na kabais, pinapaisitabi ang gabos na parientes amigos y amigas asin nakakamidbid kay Elena Capos Ikunde. Siya po gadana sa edad na 74 anyos. Ang sa iyang bangkay nakapatintingon yan sa saindang residensya sa Purok 7, Tuliw, Malinaw, Albay. Ang lubong tabi ipapaisi na sana. Nagpapaisi sa Bert na asin nagpapasalamat si Elyame M. Capos Makuapo kan gadana.
1: Si Bueno sa King.
0: Taot-taot mga katindogo ng iba pa.
3: Tao po.
4: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
3: Bibili sana ako ng pampahid.
4: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
3: Pala, naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
4: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
3: Paulinement?
4: Oo.
3: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
4: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para

0: Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap mo extra?
1: Sikap mo?
0: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plant yung pananakit ng katawan mo.
1: Hirap din kasi ako makatulog.
0: Kakaisa sa akin?
1: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
0: Ay, perfect talaga sa'yo ang pauliniment dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
1: Siyempre, para sa future natin.
0: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
1: Hindi, isa lang.
0: Bakit isa lang?
1: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
0: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Pauline Man.
1: Bakit naman?
0: Kasi sa Pauline Man, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 6739-4073-0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
6: Jaya Enterprises.
5: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, livery blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit.

0: kulon pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
2: 44 minutos na makalipas po ang alas 5. Happy 60th founding anniversary sa San Antonio National High School. Celebrating 60 years of excellence, unity, and service. July 17 to 18, 2026, General Alumni Homecoming. So, ngunya na pagkaaga, iyo po ang day one. Kasubagong atya na alas 6, magkakaigwa po nin Grand Parade. Gikan dyan sa San Antonio National High School, kasabay ang mga estudyante, faculty members, alumni, matiripon ka mo dyan sa Purok Uno. Part 2 at yan alas 8 mas dyan sa St. Anthony of Padua Parish Church. Siyempre, piglalauman ang presensya kan alumni dyan sa San Antonio National High School Quadrangle. Yaon man siyempre ang faculty and staff. Part 3, alas 9, motorcade. Papanginutan kan alumni. Tapos iguanin mga parlor games. Care of SSLG Department. So magkakasarabay na ang mga aktibidad na iyan. Mga katindugon ngon yan sa day 1. Kan 60th founding anniversary kan San Antonio National High School, Tabaco City, Philippines. Thank you so much and good morning kay Sir Ronnie Alcoriza.
3: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto ko
2: mabalik po mga katindugon at sa indong amigo at yan na alasay sa programang K na K, Criselle sa Kongreso. Taod-taod sana.
4: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. M. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
5: Na ang programang kausapan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Mga ka-wellness, yan yung original blend natin ha, na mahigit 12 taon na po na minahal at tinatangkilig ng ating mga kababayan. Ang patunay na nanatiling number 1, nangunguna at pinagkakatiwala ang tatak ng herbal na kape, ang Best Cafe sa maraming probinsya sa ating bansa. At yan po resulta mismo ng survey ng mga award-giving bodies na ibinigay sa atin ang parangal ha, bilang ang Best Cafe ang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano? Yang gawad na yan galing po sa Golden Globe Awards at sa National Customers' Choice Annual Awards. Okay? Bilang patunay nga po na talagang maraming nagmamahal at nagtitiwala at tinuturing na pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano po? Ang Best Cafe. Maliban kasi sa original blend natin, syempre meron pa tayong ibang variants na lalong pinatindi.

0: Ha? Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tingnan nyo, mas marami ang sangkap, mas lalong pinasara, pero mga sangkap na pinag-aralang mabuti. Hindi lamang yung basta makapaglagay ng alaman para masabing herbal yung kape, kundi pinag-aralang mabuti na yung kombinasyon ng mga sangkap talagang magdudulot ng maximum benefit sa kalusugan. Ha? Best 20 with, siyempre nandyan, Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Naman ito ay pinili para maiwasan ng chronic diseases. Ano, tulad ng sakit sa puso, cancer, ano, high blood pressure, diabetes at marami pang iba. Pero maliban dyan, ang mga sangkap nito ay tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ha? Ekstrang gana, lalo na para sa mga mag-asawa, para sa lalong mas matagal na pagmamahalan. Alam nyo na, ha? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman ng mga ingredients na tulong para matunaw ang ekstrang taba at ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Yan naman ang Best Cafe Green. Basta tatak talaga Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: May bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: I'm Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Mga ka-wellness, ha, sa panahong ito, ano po, na mainit ang panahon, isa po sa ano, sa problema ng mga tao ay ang pagbabalakubak, ano, babae man o lalaki pwedeng makaranas yan, at syempre ayaw po natin na magkaroon ng balakubak. Alam nyo ba, mga ka-wellness, sa Pilipinas, ano, yung buwan ng ano ng yung summer season, yung March to May, ano, March, April, and May, tatlong buwan po yan, matindi ang init, matindi yung humidity o yung tubig sa hangin, kaya ang tendency yung oil production sa anit, ano, mas magiging matindi na pwedeng mauwi sa labis na pagbabalakubak. Pero hindi lamang kahit panahon ng summer, maging panahon po ng tag-ulan, ano, yung rainy season, yung June to October, mas mahaba po yan, mataas ang humidity pa rin na pwede pa rin mauwi sa oily scalp, leading to accelerated oil production and increased scalp fungus, ano, na pwedeng mauwi, ano, sa mas madaling sabi, babalakubak, mga ka-wellness. So para maiwasan yung pagbabalakubak, ano ho, eh dapat iwasan natin yung mga triggers, ano, na sinasabi, yung pwedeng pagmulan ng pagbabalakubak. Una na po dyan ang stress. Kapag na-stress ang tao, isa sa nagsasuffer ay ang balat, kasama na po yung anit, ano, mga ka-wellness. So iwas sa stress. Iwas sa masyadong makemikal na mga produktong ginagamit sa buhok. Iwas sa usok ng sigarilyo at sa alikabok, mga ka-wellness. Okay? Yan ang pwede po nating iwasan kasi yung mga yan pwedeng magdulot po ng pagbabalakubak. Siyempre, yung unang tip na ibibigay ko sa inyo para maiwasan ang pagbabalakubak, eh maligo po ng regular. Hindi nga po twice a day para laging malinis po ang ulo, ha? Eh lalo na kung ang inyong gagamiting shampoo sa paliligo ay Era Hair Regrowth Shampoo, dahil nagsasangkap po ito ng mga ingredients

0: na tulong para maalis po ang pagbabalakubak, ano, maiwasan ang pagbabalakubak. Maliban doon, mayaman po ito sa vitamin B, gugu extract, malunggay extract at sa iba't ibang minerals na tulong para po pampatubo, pampakapal at pampaganda ng buhok, ha. Era Hairy Growth Shampoo, yan ang gamitin nyo. E napakamura yan kumpara po sa ibang mga Hairy Growth Shampoo daw, na libo-libo ang presyo, times 5 ang presyo, kumpara sa Era Hairy Growth Shampoo. Dito ka na, approved drugs administration. Mura na, subok pa. Para maiwasan ang balakubak at panlaban ano, sa pagnipis o paglalagas ng buhok.
1: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Growth Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, maliban po sa paggamit ng Era Hairy Growth Shampoo, makakatulong para maiwasan ang pagbabalakubak, ano, mga ka-wellness, yung regular exercise, pagpapaaraw pero sa umaga, ha, sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. kahit sa loob lamang ng 20 minutes. Ha, yung pag-inom ng sapat na tubig, mga ka-wellness, everyday, makakatulong din yung uminom ka araw-araw ng tubig ng buko. Iwas sa stress, sa pagpupuyat, sa paninigarilyo, mga ka-wellness. Ha. Iwas ka rin yung sa pagpapaaraw pag matindi na yung sikat ng araw kasi pwede talaga mauwian sa dryness ng skin sa pagbabalakubak, mga ka-wellness. Kapag sinunod nyo ang mga payong ito, sigurado makakaiwas kayo sa pagbabalakubak at magkakaroon kayo ng mas magandang anit, mas makapal na buhok, mas magandang itsura, syempre, ha? Pero gaya ng sabi ko po kanina, mga ka-wellness, kapag panahon ng tag-init, hindi lamang pagbabalakubak ang problema, maging ang problema sa ating mga balat, ha? Kasi syempre, yung balat natin talaga, yan ang protector natin buong araw, eh. The largest organ in the body, pinoproteksyonan po tayo niyan, nagsasuffer po yan. Kaya dapat po alagaan natin yung ating balat. Okay, mga ka-wellness, ang una kong tip sa inyo, syempre, kapag naliligo, ang gamitin po natin ano, para maalagaan ang ating balat, Era Charcoal Soap. Dahil nagtataglay po ito ng activated charcoal na tumutulong para maalis, puksain sa balat ang mga harmful microorganisms gaya po ng fungi, ano, mga parasites, viruses at bacteria na masama sa katawan. Okay? May mga good bacteria sa balat pero may mga bad bacteria. Yan ang pwedeng tanggalin ng activated charcoal na sangkap ng Era Charcoal Soap. Kaya everyday kapag naliligo, ano, ang gamitin po natin, Era Charcoal Soap.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness. At syempre, kahit panahon ng tag-init, ang isang tendency po dyan, mangingitim ka, ano? Makakatulong naman, lana sa mukha at sa leeg para manatiling makinis, ano? At maputi ang iyong balat, balusog, mamula-mula ang Era 3-in-1 Soap. Then nagtataglay po ito, ha? Ng arbutin, glutathione at kojic, mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Era 3-in-1 Soap. So kapag naliligo, ano, kapag naghihilamos yung Era Charcoal Soap, Era 3-in-1 Soap, yan ang gagamitin mo araw-araw, siguradong malaking tulong yan para gumanda ang iyong balat.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
9: Makinis to.
10: Parang walat.
11: At parang batang-bata dahil sa Era.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
13: Era 3-in-1

0: So, enriched with arginine and koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
1: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Malad Diyos, ang ganda dahil sa ERA.
0: ERA Free-in-One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness ha? At speaking pa rin ng magandang balat, napakalaking tulong ng mga minerals tulad ng zinc at silica mga ka-wellness ha? Yan ay ilan sa mga pangunahing sangkap na minerals ng Best Cups Minerals Food Supplement. So uminom nito everyday. Sangka minerals na natural. Walang preservatives, walang chemical. Mga minerals na hindi lamang pampaganda ng balat para magmukha kang bata. Hindi lamang ganon, kundi pampaganda ng kalusugan. Kasi ang ating mga cells, kailangan nila ng minerals para manatiling malusog. Ha? Para pag nagkasakit ka, mas mabilis kang gagaling at hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit. So one capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Napakalaking tulong din ang laging pagkain ng prutas at gulay para gumanda ang kaanyuan mo, gumanda ang iyong balat. Ha? Prutas at gulay, pampaganda pa ng kalusugan, literal na pampahaba ng buhay. Ha? And speaking of prutas at gulay, uminom ka rin araw-araw ng Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Okay, mga ka-wellness, at syempre para manatiling maganda at malusog ang balat, huwag abusuhin ang katawan. Matulog ng sapat, magkaroon ng regular exercise, kumain ng masustansyang pagkain, iwas sa stress, uminom ng sapat na tubig, iwas sa sigarilyo at sa mga chemicals na pwedeng makasira sa ating balat. Ano mga ka-wellness? At dapat laging pakiramdam na masaya kasi kapag lagi kang masaya, maniwala ka, gaganda ang balat mo, lalo kang magmumukhang

0: 21 years old and gambling can be addictive. Email me at pagorph or call National Hotline at 82956.
1: Heads up, sagabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary Health Accra ng nasabing ospital. Bukas 24 sa indang mga serbikan, paanakan, laboratory, check-up, confinement, pang-serbisyong medikal. Para sa manungulisyo, report sa cellphone number 89-4827 and follow their FB page, the St. Anthony.
2: Mga padim, gahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 626 matatagpuan sa Riosa Street o Tabaco City 68 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, and automotive. Kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng para sa kotse. Kaya ang hanap nyo, quality, ang sagot. 6268 Paint Center at Riosa Sistota para sa matibay. Matiguradong kalidad na 6268 Paint Center na.
3: Panahon ngayon, mahalaga mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Ang kompleto at wastong mesyo, dito ka na sa Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood test, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test and test, urine analysis, pregnancy test, stool examiner at ECG. Services meron din tulad ng flu, pneumonia, B vaccine checkup for kids and checks out for pregnant moms at for select of ang kanilang treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain diets, depression at anxiety, PCOMA at cysts. Yung ito para sa mga functioning, pampalinaw ng mata, da ng sirkulasyon ng dugo. And para sa treatment, ang neuropsychological evaluation tahi sa second floor V Palmer Building bon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami 7:30 a.m. to 7. Queens Med Medical Laboratory. The precision treat with compassion.
4: Kahanap ng dekal set, dining set, asin iba pang furnitures para pang office o kaya business. And Boon 1, San Antonio, Tabaco City, sa National Road. And Boyan Furniture also accepts customized furniture gamit and Nara Wood. And Boon 1, Tabaco City, sa 0917-336-987 or 083-7958 for more details.
5: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata ni Oscar.

0: you, mga bata. Enjoy your sang fried chicken. Pwerteng si...
1: Tangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry, kapat-asa pa. Kung meron kang G-credits, pay later, last pay later, Atome, credit card limit, home credit kwarta, unverified e-wallet, new good news, dahil ang digital wallets nyo, gat ni GC Reading, and bilis ang proseso. Kaya agad at mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, funds sa unverified and unverified Maya account free. May paraan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contacting FB account but with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Email sa site or Facebook page mo Botardo Trading. Ang matatakaw langan at unahan.
2: Papanatiling maligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tuhingyan ay ang Tabaco Water District. Magbayad ng maiwas aberya.
3: Walang maisip pang merienda, pang balon o pang yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pasalubong asin snacks. Zap, barato na, masiram pa. Ang Zap Babakal, sa gabos ng mga brand ni Osang Fried Chicken.
4: Don o High Blood, isang karaniwang sakit na sanhin ang pagtibok ng dibdib, sanhin ang di matayan, kailangang bantayan. Pagka! Pinagsama-samang pansaluyot at Panax Jeans tulong para mapanatili sa normal pressure. Labanan ang regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal. Ang bossing ng mga Herbal.
5: Mga ka-rider, may bagong tambay para sa motor mo. 8 parts and accessories ready. Pro 8 motorcycle parts and accessories ready. Powered by R3 Cycle Center. Kalidad, yesa, at puso. Hanap mo Boss, meron. Batteries at coolant, nandiyan na lahat. Pro 8 motorcycle parts and accessories ready. Para sa mati bay na servisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Again. Luan, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Great FM, yours of news and music. This is One Radio News. One voice, one mission, one station, One News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, best. And One, ito ang yo new One. Dugo na, Bicolandia. Kay ka na ba? Na krisel sa kongreso. Sa program Bing Tulay, kan primo kanal ba sa mga masasarigan? Kay na kay mahiwas ang may puso para pro kamo an uno. Kay ba? Congress Walk Selagman. Kay ka na ba? Kay na! Biyernes, dignisa na sa 1.3 News FM. Tindugo na!

7 standard si minutos na ang alas 6. Barata. Welcome. Baro na naman na kan programang K. Chris Ingreso. Samang tuyong inyo kan opisina ni Congresswoman Chris Manda. Tanganing ipara ipamati at yung pinahiw puso niya ang iimbitabay makiara partisipar kay na kay sa Kongreso. Alasay sundo ang pagkaaga kada nes digdisa na sa 91 News FM tindugo na ni Manong Mani tindugamos na panagos nagtitiwala digdisa 93 News FM asin syempre na pagsuporta digdi sa program. Good morning. Mga taga-banwaan in Tiwinaw, Bangko. Kamalilipot baka kaingo. Yao na po mga kaan sa tuyang regular. An sa tuyang na tante kan preo kanalbay. District kan Chris Agman. Madam.

0: Good morning, good morning. Manny, sa kataga Primer Distrito, as if nag-aandoy sa sato yung programa.
1: Nakakita kan sarong taon mo, madam, sa kongreso, ano ha?
0: Maso na naman.
1: Kumusta? Nasa tuyang preparasyon? Ano ah? Sunduan na attire sa maabot na Lunes?
0: Attire tulos?
1: Attire!
0: simple Filipiniana. Abot ninda kimagamin, da so simple sana. So pati man mga bisan po ang dress code.
1: I see. And kuna tigi imagine ko an sa imon lot sumay kuya na digdi sa sumagay kurukuri Madam Congressman.
0: Basta abaka siyempre tapi ko promote ang mga produktong Bicol noon.
1: Sa ang uringuding evening mga maging laog kan zona kan presidente ini kan last zona kung mahiya naman kayo ano daw sangon niyan.
0: Day ko nga na-anticipar ang sasabihon ni Presidente, pero iniamoy akong sabihon niya. Kaya nakipress con with the youth, with the Youth for Health Coalition. Saro po yun yung grupo ka mga kabataan na nagmamaawot na bako sa nasinda bystanders. Gusto din nisipan sa decision making. Ipaabot ang sa inda sa tuyang Pangulo, sa tuyang Presidente, o sinda kisarong para sa mga kabataan na nagibo si nakisurat, Dear President. Okay. Gibo. And paugmahon man ako dahil naimbitaran ninda ako duman sa indang press con. Dahil nahiling ninda, tigmamaawot ninda, ako ang saro sa mga nagka-champion sa Kongreso. So mga the number one, nutrition. No? Lack of nutrition, high rates of stunt, grabe ang micronutrient deficiency. So klase, ano kalidad kang human capital ang mapoproduce kung ang ita i-address.
1: Opo.
0: Ang malnutrition. That's number one. Eh, di ba meron tayong bill na sinusunod? Sweetened beverage.
1: Opo.
0: Dahil aram ta na ang epekto kang pagkaon sa salud na tao, lalong-lalo na sa mga aki. Kaya nga nga nga sa consumption ki sweetened beverages, inapidadialysis na.
1: Nga arakiun okay? Pa, no?
0: So, mga empty calories yan. So, sarap pang panawagan ng healthy food environment. Huwag natin gawing accessible at mas inexpensive ang mga nawara man talaga nutritive value.
1: Pwedeng i-advise sa bisyo.
0: Masama pa nito dahil napaka-accessible di ang gobyerno kita sa mga DSWD na kahot. Nga yan, taga-redain na ka mga instant noodles. Kaya yan, mag-yarari one coffee. Lang kawon iyan sa sugar, 70% ka sarong pakete, asukar. Okay, so gusto ninda na magka-eat environment which would include health for everyone. Isang mga at na sumarhay, kaya man makakadesisyon kamaray para sa inda ang mga magulang na exposed sa unhealthy food environment. Magibang healthy choices, Sir Buen, dapat hihili food labeling. Isa sa mga bills na pighain is kakaganta ki-label ang mga food kung high in fat siya, or siya high in cholesterol siya. So may sa package pa sa nasa hampang sa Nutrifax. Sarada yuto naman ang
1: numero na may hiling.
0: Para pag nahiling may nisarong kahon, for instance, ki cereal, ay in fat pala. Ini tami nakakaagduman, high in fat, high in sugar. May option ka, ini starch, low in fat, low. Dari bagas pa nagbakal ka keep sciences, so energy efficiency.
1: Yeah, ito.
0: Ako pa nagbabakal ako kay aircon or generator. Pigihiling ko, ay, shed ini. Mas
1: ito
0: lower
1: po,
0: ang pigulsyom na kuri.
1: Ito po, madam. Ko. Madam na ano, sang kapinoy na nakabugtak duman sa chichirya, gurano kagarantang okay na kung chichirya na may tatak sang kapinoy.
0: Hindi ko aram po, sir, but aram mo di ako nagka-count chichiri. tunay, hindi po ako talagang hindi ko pa nakikilala. Siyempre, matubod kita, tagobyerno nagkaagkaan, kansiyal. Diba?
1: Opo.
0: Hindi ko alam po, sir, but nang tingnan yun. At yung pangatlo, yung anti-

0: Tay Philippines. Mayroon tayo po na, na naglalayo na maging smoke-free and vape-free ang sa tuwing, particularly sa mga lugar na prefer madalas sa pinupuntahan ng mga kabataan. Okay? So, feeling mo, itong gabo sa sinabi ko, ibang kampanya.
1: Kampanya no? Sa ilang mga advocacy.
0: Na ang gusto nila mas magayon na pagmamaneho ng national tuyang nutrisyon, lalo na nutrisyon ka mga aki sa first 1,000 days. Number one, healthier and food environment. And then number three na po, madagdagan ng buwis daw. Sila ay nagsasabi kaini ha, naman nga nagsasakuya na House Bill, wala the taxes daw on vape and tobacco products. Mas difficile ang pag-access kaini ng mga tao, lalong-lalo na kang kabataan.
1: Pero itong exim tax po niya to, gari na yung mga ki-epekto. Sige man, girari ang surup-sup ki sigarilyo, taray ang irinom.
0: So, initial na impact ka ini, magayon.
1: Okay.
0: Dahil para pala ang sarong tax measure maging epektibo, dapat umasumer. Aaray ka.
1: Mahalo naman.
0: Masyado ng mataas. Masyado ng mabigat sa bulsa. So, kipuhan mamatiinin da yan. Pero kung yan, da ka nag-aaray, ang ibig sabihin, dapat na-test ang impact sa imong takang sweetened beverage. Itong initial, wow, to curb, no?
1: Okay.
0: Bumagsak talaga yung consumption. First 2 years of implementation. Pero yung ating 6% tax, suggest, ay remained as is. Hindi nagkaroon ng annual indexation. Ang annual indexation, ang ibig sabihin, habang tumatagal siya on, nagkakaroon ng inflation. Meron talaga natural na pagtaas ng presyo, kaya natural din na tumataas din yung sahod. No? So, hindi niya siya nakipagsabayan doon. Doon pa rin siya sa 6%. Kaya yung na impact,
1: ayun.
0: Dahil nagkaroon na ng inflation naman ang bilihin, tumaas
1: ang presyo.
0: Sumabay na rin siyempre ang bilihin ng sabihin natin. So hindi na na, dahil na namamalisyahan na may impact pa sa dagdag na buhay.
1: Po. And ining mga lakdang na ini, maski puro paano talagang piga basa ko, as in piga, gabus pala na focus activities and measure na mutabi, madam. Ka-focus kita duman sa pag-achieve kan sustainable development goals. Ang problema, na i-stack talaga kita digdi sa number 3. Good health and well-being.
0: Yes.
1: Pati nga ni number 4, education. Medyo grabe
0: education.
1: Ang satulang ko yan.
0: Sir Gwen, paano man sa mga aki, mga klase, kumaluya ang nutrition. So, importante yun talaga. And titawan tamang kipagkakataon ang national government na takibuwis para iyan ang gagamitin sa mga programa na pigsasarapita.
1: Emang tama man, ini ang sa imong expertise sa salud and then saro ka sa mga nagaana di kalidad na iduk kanika ang chief executive kan tabako nahili namati bakenyo kon gurano kita ka sincere pagabot duman sa pag-establisar nin mga accessible na ininganing literacy hub deinsar na ngunyan saro ng kuyan digdi sa tabako kumbaga sa ano na institutionalized na tabi Madam Congressman.
0: Yes, and nainot pa kita digdi sa aral program.
1: Opo.
0: Nang ngunyan pika-adapt na kang DepEd. So
1: okay.
0: Magayon po, happy ako kasi kahapon, full day ako. Kahapon na kasabay ko si Angelique Lasso. Nagdid po pa si Ma'am Angelique. Ano ko sa'yo because during the age, siya puro pimi ko nahihiling sa television. TV Patrol, di ba? Okay, si Angelique Lasso. And halos na emotion na anchor together with Father Edwin sa Radyo Veritas. And it was the Kimaiden program because every other Thursday, may segment sinda on anti-smoking and anti-vaping tumal sa misa sa ano sa radyo kang radyo
1: Stans,
0: so ganun ka committed ang Radyo Veritas as in ang simbahan na magtabang mag-promote kang mga measures para masuportaran ang publiko.
1: So in demand kang sa radyo and sa agas man yung ka sa Sacred Bicol Summit ano makaka-attend.
0: Yes,
1: saro
0: yes,
1: ka digdi
0: yes.
1: Sa mga speakers sa
0: next,
1: The Proxy
0: ano
1: Hotel.
0: Yun, next, sa 23 pa po ito.
1: Hindi ba sa Domingo na?
0: 8?

0: sa iba ito, 23 sa miyerkules, sa Webis pa lang kinakabahan.
1: Yes, 23, opo.
0: Sa
1: Webis pa po.
0: So puro si ni Manuwood sa health and wellness program.
1: Different naman para sa mga PWDs. Now going back, Sir Buendoman, sa aki, presidente na ginawa nila, dinala nila, hinatid nila sa Malacañang kahapon. Dahil ang gusto ninda, makasaba.
0: I see.
1: Ay, sabi mo kanina, ano ba ang na-anticipate na lalabas sa SONA?
0: Mm-hmm.
1: Ay, sabi ko, hindi ko na-anticipate ko anong lalabas, pero ito ang gusto ba sa SONA?
0: Okay. I see.
1: And Ramos, palagay ko pakikinggan ni Presidente.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Okay? May gut feel ako na hindi siya makakahindi doon sa mga kabataan na ang pigahagad man talaga para sa karahayan ng nasyon. Mm-hmm. 60% population, 30.
0: Mm-hmm.
1: And alam natin na ang top causes of death, no, sa Pilipino, cut related to smoking and vaping.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Okay? So, importante talaga. And fiscal space, no? Yung propimitan na doon. And walang fiscal Pilipinas. Kaya, wala talagang, ano, walang option taas ng buwis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang buwis na itataas, tao kumpara, mas magiging silang, you know, magiging silang accepting.
0: And,
1: no? Alam na si dito sa healthy, dito sa sweet and beverage tax na makokolekta, ay mapupunta sa LGUs para sa nutrition programs nila.
0: Dapat ang local government unit na ako yan, maging para digni. And yes. Dapat ang gabos na programa, si programang pangsalud, sustainable. Talagang bako lulubog lilitaw. Sustainira, tawananin magkakanigong pundo.
1: Yes.
0: Tibo, tabi, Madam Congressman.
1: Yes, kasi kahit ano kaganda, atas sa papel, kung hindi mo to susuportahan ng, you know, financial support at hindi magiging bahagi, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang mga local governments na main wala rin po, sabi nga daw ni Congressman Lagman, the proof of the greatness of a particular legislation is in the execution.
0: Mm-hmm.
1: So kahit anong ganda ng batas, kung hindi siya na-execute ng maayos, wala rin.
0: Pero ako na hiling ko kapag ka iguanin backup na sufficient funds ang sarong measure, talagang epektibong na i-implementar. Pero kung naghahanap pa ki pundo, doro di pisin.
1: Tama ka. Duga na subject to the availability of funds.
0: Pilming iyo.
1: Puro pilming yan, may mga batas na pagpapaba sa mga local governments. Tapos sasabihin, subject to the availability of funds. Siyempre, prioritize yan. O saro na. Sa pagta-okay, ano na magkaroon? Ano, 1,000 pesos kada bulan sa satuya pong
0: senior
1: qualified
0: citizen
1: na mga solo parents.
0: Solo parents. Oh. Saro pa yan.
1: Sisi, ang nagtataokaan, ang aram ko, ang tabako, pasan ang nagtataokaan sa bilog na Albay.
0: Mm.
1: Uh-huh. So kasi nga, depende sa priority ka local chief executive. And kasi, I hope masustain iningon yan under the leadership of Mayor Ray.
0: So in other words, no? The effectiveness of a particular measures nasa kamot kan mga local chief executive. Kung ang nakabugtak na kulatilya subject to the availability of funds. Kasi nasa mercy ninda kung magiinip.
1: And po ang ma-come up kang counterpart. Although pinag iyan na you can use the Gender and Development Fund for this, mga sources of funds, may mga sari-sarili mga priorities sa mga local governments.
0: Mm-hmm.
1: Lalo-lalo na mga local chief executives kung paano nila gagamitin ang
0: pwede.
1: So, hindi mo, pero pag sinabi mo na, 50%, kampondong ini, ganito ang sharing ng mga local governments, and you can access this through this portal or it's transferred to you and monitored kung paano mo pigagamit.
0: Pero may mga experiences na kita na medyo mamundo. Alimbawa, uyan na rice tarification law na iyan na dapat kuta na sa mga farmers, doon na kula ang makukuama na binipisyo. Kundi, paano lamang? Gari, dahil nga ni nasasabutan kan mga farmers kung kumus budget nagikan sa rice tarification program. O yan ang mga mechanization and so on and so forth. Ano?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Aram mo, Sir Buen, tama ka dyan. Kasi nga, eto na train law.
0: Yan
1: train law. Di ba na andyan yun sa tobacco, alcohol,

0: sweet and beverage tax. Mm-hmm. Ang nakakaag sa batas sa sweet and beverage tax na existing mo niyan ay 40%. Mm-hmm. 100% mapupunta sa...
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang collection niyan, kumulang 300 billion.
1: Mm-hmm.
0: Ilaga nila, kasama na dyan yung sa PSO. Mm-hmm. Dahil mandated din na may share din sila from PSP, CSO. Eh, ang nirelease lang sa kanila from last year. Hindi nga nag-50. The other year, hindi pa nirelease.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, di ba? Hindi pa nirelease. And I remember legislators na kaito, si Jill ba? He was the, ano, sabi niya, kasi nga hindi daw ginagamit sa tama.
2: Yung, sa PhilHealth.
0: No? Pero hindi yung ang ano is, i-release mo kasi yan yung para sa kanila. Mm-hmm. O, di ba yun yung nagkaroon ng kontrobersyo sa bana, mm-hmm. siniro nila yung health.
2: Okay?
0: Gusto ko sugang, mga nangyari.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-appreciate ako ano ang pigibotango niyan. Pag nalingawan, tapos giniribok ang mga natuyan ng mga kabuuan.
1: Mm-hmm.
0: Sigurado, we are going to
2: repeat the same mistakes. Yeah,
0: commit the same mistakes again.
1: Mm-hmm.
0: O ili nga, rumdum mo pabain ako kapag rumdum ko sila sa PhilHealth kuhurunan.
2: Permi kong pigpapagirumdum ang mga tao.
0: Very good.
1: Mm-hmm.
0: O kasi, tingnan mo, di ba ano sabi kang Supreme Court, o government, ibigay niya yung pera,
2: mo.
0: Hindi yan sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Nasa batas na kinolekta yan para sa kanila, ibigay niyo.
1: Oh.
0: And naman ang laban, imagine mo, ang collection para sa 20, gamitin 27, although prospective pa man, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero collection to from previous years pala, sorry,
1: uh-huh.
0: from previous years, no? Is again 14% for PhilHealth.
1: Uh-huh.
0: Ang pigahatid kang PhilHealth nasa 300 plus na ang collection talaga nila, mga 300 plus ang makukuha. Oh, ang pangkinagsa na sa budget 70.
2: Nahiling na anarayoon.
0: Yan nga ang tututukan na naman namin. Yan ang pinag-uusapan namin kahapon. Naku, ano yung para sa PhilHealth? Ibigay sa PhilHealth. Kasi yan yung mga, Sir Buen, kasama ka na dyan. Dapat, no?
2: The senior.
0: Oo, yan yung mga non-paying na kutapaying. Yan sa mga pigsasubsidize na kang national government. O, kung sa PhilHealth man, yan halos sa sweet and beverage tax, yan sa mga makukuha na para sa mga additional na mga programs, lalo-lalo na sa mga araw po ka, mga seniors, PWD, mm-hmm. solo parents, yan yung mga 4Ps, no? Yan yung mga ina-assume ng national government. So, anyway, gumagawa pa rin tayo ng mga lakbang. Importante lang po talaga, i-monitor din natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung paano ginagamit yung pondo.
2: Opo. So, ang pinaka-importante, mga katigdi sa Premier Distrito, talagang ang satuyang representante aktibo, as in nagigibokan sa iyang assignment, tanganing ang sa indong mandato, mapakurunahan na sinamamati po niya to alagang mas mahiwas na servisyong may puso. Digdi po kita, Madam Congressman, ay 60 years founding anniversary ng yan kan San Antonional High School, tabi Madam Congressman. Gary si Madam. Madam?
0: O si Anna.
2: Oh.
0: Dahil naging palan siyang Miss San Antonio.
2: si Madam.
0: Yes, so yaon siya dyan ganyan. Dahil kami nakauli. Dahil nga naigo ako digding mga commitments man.
2: Uh-huh.
0: Pero happy founding anniversary.
2: Ayan.
0: To the National High School.
2: So sa Indo Gabos, sa Alumni Association na magkakaing alumni homecoming sa Aga Yanta, di congratulations sa Indo. Oh, good news, tabi Madam Kong.
0: Yes.
2: Si Mayor Sinaon, nagpapabukas na baga kantinampo duman sa Salbasyon. Nagpuunaan na opening.
0: Baga, duman si Governor
2: Noel. Uh-huh.
0: And saro sa mga request ni Mayor Sinon, so bulldozer ka rin ito, o bakho.
2: Bakho, opo, bakho.
0: Bakho kang probinsya.
1: Mm-hmm.
0: And duman mismo nga ni pig-order Tony na pag-irumdum kay Baclaw na padarahan. And very good, yaon na palang
2: automatic
0: duman.
2: Man, opo.
0: Oo, mm-hmm. oo. In preparation ini para sa maritime procession na mapuon sa Salvation.
2: Ang maritime dyan, bilog na isla iyan, iguanin na gari gentleman na gabos na mga bangka na pinagagamit. May mga kanya-kanyang design. Tapos sisa indang mga santo ayan, yaon dyan, nakasakay. And then dyan sinama.

0: Ripon ngunyan, isla pala na sakupkan, malilipot abi.
1: Ano sa Kagraray Island o sa malilipot?
0: Igabos po ma'am na isla iyan, gani organisasyon man po.
1: Kaya ba ang ano, rapo-rapo?
0: Opo, kasarabay po sindagabos. Sa sugabos naon dyan sa isla, iyan man ang sa endang garita uriti, tanganing magtiripon tabi, Madam Congressman. Pang-relihiyon
1: tayo. Okay. Hindi man makakasasino.
0: Mm-hmm.
1: Oo, tapos yaon pa dyan ang kwa dyan.
0: Mm-hmm.
1: So, sa AM best friend, na classmate. Oo.
0: Okay.
1: So, mag-irilingan po kita dyan. Madyan man po ako para makisumaro sa kaugmahan at sin sa pagtaunggalang sa satuya po mga patron. No?
0: Mm-hmm.
1: Dyan po sa mga island, islands kang Albay. No?
0: Uh-huh. Si Mayor Noki, aktibo manin maray, ano? Madam Congressman, permima na hiling niya to na nagbibisita dyan sa isla as in nagdadaranin mga mission para panagos na makapagtaoning serbisyo. And permi ka man na uunang bitan sa iyang pagpapasalamat, sa imong suporta.
1: Salamat man.
0: Tabi,
1: oo,
0: madam.
1: Oo. Actually, mga marayon bagan sa tuyang mga local chief executives, no? Nag-ulat si Jojo Climaco Cantiwi.
0: Mm-hmm.
1: And hinambog niya mang girare so sa iya mga achievements mo mga plano. Eh nakisabayan man kita duman na natawan ko naman siya kang listahan ka sa tuyan ng mga projects for this year.
0: Mm-hmm.
1: And ininga maabuto na ng budget, no? Tapos hindi talaga pa-prioritize ko po. Talagang may consultation sa INDA ang pag-identify ka mga priorities. So, limitado na nga niya ang pondo, di gusto na kung ano sa INDA mga pinaka.
0: Mm-hmm.
1: No? O, tawanta ka, sabi ko kay Arog ka, ano ang paggagamitan mo? Oh, instant, aram talaga po ni INDA.
0: Mm-hmm.
1: O, si Mayor Shi, maugmahon man ito dahil apika water system para sa Malinaw. And nalagang tatulos iyan kay pondo.
0: So,
1: pati man po si Mayor Sinon, si Mayor Sinon, so sa iyang munisipyo, puta ininganing mga tinampo sa isla and sa water system para sa sentro.
0: Oo, naghahalat na lang kita talagang maging full blast ang procurement kan Department of Public Works and Highways kasi nasa katapusan na kita ka na
1: yes.
0: Primerong akan stabi, Madam Congressman.
1: Iyo po. Medyo baga, grabe talagang pagbabago baga, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pagbabago sa procurement process, pababago ka mga presyo, kaya nakulon po talaga na naantala. Pero ngunyan, mukhang ano na lang, full swing na po tayo.
0: I see.
1: Mabuo na kita ka mga groundbreaking giraray para pinag-isipan na ka mga tao kung ano sa mga maabot sa inda mga barangay.
0: Ito ba yung mga nagkaigwana kita ng breaking ceremony, mga multipurpose building? Automatic po, madam, to procurement and then ma-proceed na
1: yes.
0: Sa construction?
1: Yes. Oo. So iba sukat, tapos na subidding, pero di pa na-award. Okay? Kaya pag nag-groundbreak kita, ibig sabihin, ma-commence na ang project.
0: I see. Uh-huh. So itong mga maswerte na kadakalis na si Mana igwa kita kay mga groundbreaking ceremony, di expect ninda na pwedeng sa ngunya na si Mana o sa masodon na si Mana magpuuna na construction.
1: Yes, dapat nakamobilize na po iyan. Oo.
0: I see. Uh-oh.
1: Kaya sa mga iba po, nakaschedule naman kita ka mga groundbreaking ninda dahil tapos naman po na awarded na. At pag di pa awarded, syempre, di pa man makakapuon so kusisi man ang contractor.
0: Uh-huh.
1: Di pa man sa iya na award. Maski gana na siya, di pa man si formal na award sa iya.
0: Si Mayor Sinon, garing nagpapakuro konsuelo na sa naman na nagpapagirumdum. Garing iya, di pa na kuyan so sa kuyang ano munisipyo. Okay lang yata.
1: Sigurado na po ito. Igumanin kita medyo madarod ako lang kantidad ngayon na pig-allocate for 2027. Sana makano sa mm-hmm. President's budget para din na kitang hiyak-hiyak.
0: And maugmaman si Councilor Jopel Bien na magraduar siya na makatapurak manggararay dyan sa bangang.
1: baka tungtong pa man siya, ano?
0: Uh-huh.
1: Oo. Pati man si Mayor Bong Banda.
0: May kusun
1: man. Oo. Kaya naugmahon man ako. Siyempre, magayon dahil nailatag ta naman po sa magayon na pundasyon
0: uh-huh.
1: na kay Mayor Reyna sana po sa pag-implementar ka mga proyekto sin mga programang ini. And very supportive man si Vice Mayor Glenda.
0: Ah,
1: ngayon, dahil pagayon ang

0: Day po kita, Aramon. Haroy pa ang eleksyon. Magtrabaho.
1: Opo.
0: Ang eleksyon, iba-iba ang sa tuya ng mga posisyon. Pero ngunyan, ang commitment na mag-serve sa tao. Kaya kung mapapwede, lingawan ta na muna ang sobrang pamumulitika. Pagtrabaho mo na kita together. No? Yan man, ang katanig ko nga ni si Mayor Ray. Sabi ko, Ray, trabaho mo na kita. Oo. Masayang ang panahon yung pagkaka as in ang pagkakataon nila sa tuyan na magtrabaho together.
1: Saro sa mga piga kukuyan ka na publiko, ini ba yang sa may party kan Fatima, so Axis Road diyan. Matatapos na po siya, ma'am.
0: Sarin po.
1: So Axis Road diyan sa may party kan Fatima.
0: Last release na po iyan ngayon na taon.
1: Ultimo
0: na 2026. Yes. Tapos po iyan sa Salvation sa Mayon Docks.
1: Aha, sa Mayon Docks.
0: Pasiring po sa San Lorenzo.
1: San Lorenzo. So yes. Last wave na pala ini, last
0: wave
1: phase
0: na.
1: Itong sa Santo.
0: Oo,
1: itong sa malilipot po, ma'am. Gari diit na sa naman ni Ma'am.
0: Ngayon na maabot na taon po kita mapadagos barangay 3.
1: Ma-connect naman siya ano, hali sa
0: tumaso. So, piga pondo sa barangay 3.
1: Di ba may 20 million ito dahil pa nagpupuon eh?
0: Yes. Downloading dapat ito sa local government ka malilipot.
1: Sa LGU
0: so,
1: access
0: po ninda iyan through the No. I'm sorry.
1: Transportation
0: na. OTR pala niyan.
1: Opo, Department of Transportation.
0: Is the Department of
1: Transportation.
0: Yes, mga ports. Yes.
1: Mm-mm. Ano po ang sa imong reaction digdi sa bagong ipinag-anunsyar kang presidente niya to na madagdag ning tig 2,000 pesos na ayuda sa poor peace beneficiaries, walang gutom program, si mga iba pang pobreng tikoy na nakalista sa 2024 CBMS poon July, sundo December, tabi Madam Congressman.
0: Pag-ayuda iyan para sa tao, pabor ako dyan na maray. Okay? Habo ko sana mag-aigwa kita kay kultura kang ayuda.
1: Opo.
0: Okay? Natibaada, yun na iyan ang mga panggayo na programa. Araw kang 4-piece, okay ako dyan. Okay, walang gutom programa, walang gutom na program sa DSWD man yan. Okay man ako kaya yan. Pero sa mga araw kay akap, yan. Dahil tingnan mo, na-sustain ba?
1: Hindi.
0: Nasayang lang kasi hindi mo naman na-monitor kung paano ginamit yung so yan ang gusto kong programa na ado katabang talaga mag-uplift kang buhay at hindi panandalian lang no? Yan ang sakuya na piga papaboran.
1: So si mga presenting beneficiaryo kan 4-piece buda walang gutom program, congratulations sa indo ta in place na kamo eh pigtatawan kamo bulan-bulan in ayuda kan gobyerno and magiging pigihiling niya tong magiging kontrobersya na naman di controversial digdi itong pigtaram kan presidente na iba pang mga pobre na naka-record sa 2024 CBMS gari harayu una ang agwatabi madam kan basis niya to ha bago kita update ano po.
0: Actually, tuwing nagkasus CBMS, pero kung yan natin, binaba sa mga local governments sa resulta.
1: Yan
0: ang problema, sir. Kami ang okay, sana kuta sa kuya na PSA. Kasi ang kagandahan kung PSA ang gagawa ay nationwide siya. So makakakuha tayo ng data from all local governments nationwide. Nung kami ang gumagawa, sa first district kami lang sa Tabaco ang meron no, yung iba hindi nasimula pero hindi naman natapos. So hindi natin magagamit na parang compare and contrast pa or titingnan natin yung buong itsura ng first district or ng Albay, hindi natin magawa yon no. Ang problema naman ginawa yung census 2024 eh ngayon 2026 na binaba yung datos.
1: Yung datos, tama.
0: Ano na yun? Pase na yun. Remember tayo, nagagamit natin kaagad yung data na nakukuha natin. Diba? Kang kami ang nag-handle kang CBMS through the CBMS office kang tabako. So, kaya medyo pase na yun.
1: Medyo ng informasyon, ano po, tibaad ko na magi na naman ining saro sa mga dakulang mga issues na ngayon nagpabor si Kapitan, nagpabor si Mayor.

0: o si sa iman ng mga local government officials. For po, anses, duman 2.5 milyones na mga Filipinong mga tikoy na daikasabay sa 4-piece, daisa walang gutom, pero talaga ayuda. O kung daika mo kasabay, bako pa ka mo nasa lista, tabi, Madam Congressman.
1: Di ba kailangan yung updated list sana?
0: Kuta ano? Na, ano?
1: Pero may pamamaraan naman yan. Bakit kasi kailangan na abutin 2 taon?
0: Mm-hmm. Doon ako nalungkot, Madam Congressman, ano?
1: Nagbalik na naman kita sa dati. Mm-hmm. Ito bag ang reason ko nga na CBMS ang tabako kan 2008. Mm-hmm. Dahil nga nung hinihingan ko ng data yung planning office, ang pigaha-pigaha sabi sa kuya, hala tunta, so resulta consensus.
0: Mm-hmm.
1: Pero kanang lumas mas, Haluyo na datos. No?
0: Mm-hmm.
1: So, kagibok yung mga magagayon na mga plano, kung ang tutumbukin mo ay mga problema nung nakaraan.
0: Nakukonsiluhan nga ni ako kan PSA. Kunyata ta, pag-abot duman sa purchasing power of peso, ang basis kan sanggatos mo ngaya ka itong 2018 ang sanggatos mo sanggatos ngunya na 2026 si tintay 2 pesos na sana
1: ilinga
0: kinaban talaga ano? Anyway, arami man po tabi madam na sa imong paghigos as in paginguha na sigabos expectation digdi sa Premier Distrito maitao po niya to sa agikan prioritization na produkto kan sa rotation. So yes, kung igwaga pa po ning ibang mga kaipuhan ipagirumdom, ano arin ka muna mauli tabi madam?
1: Ango yan pong Sabado.
0: Ango aga.
1: So sa aga.
0: Sa aga.
1: Aga na pala ng Sabado. Yes, sa aga si, po.
0: Aba, sige, so, kung igwaga pa pong gustong ipaabot, please go ahead po tabi Madam Congressman.
1: Okay, sa maabot na 27 kang July, madadahog ta sa giraray ang report ka sa tuyang presidente. Nagmamaawot kita na sumasurat kang kabataan na hinatod ka sa ugma sa Palacanang na nakalatag duman sa agenda ninda para sa kabataan, lalo na sa nutrition, health, and a healthier environment. Sana makapasok siya sa mga ibabanggit ni Presidente yung mga priority measures. Napakahalaga na yaon ang go signal kang sa tuyang Presidente kaya riba siya sa LEDAC priorities dahil ang bilis talaga ng takbo ng paggawa ng legislation pag yaon ang suporta kang executive. So sa giraray po, salamat at akula sa pagkakataon na ini tapos inipigigibot ka sa ngaran kang pagkamo.
0: Pagkamo. Kaya laba mo! Madam First District Congresswoman Criselle Borsilagman, sasaro na naman na produktibong inkwentro ngayon na aldaw na Biyernes, petsa 17 na kadbula na Hulyo 2026. I-acknowledge muna niya to ang sa tuyang mga live viewers. Thank you so much kan kay Madam Josephine Bikilio, Vincido Elizabeth Belten, Nick Bilati, Dina Perez, New D. Sandung, Banya Basmariñas, kay Jenny Abrera Christian, Fluser Agravante, kay Elisa Bisa, kay Beth Ranyola, kay Shirley Ezekiel Serrano, kay Banji Sendo, pasyatawad sa gabos na alumni ka nationalite. Diyan po sa San Antonio, Tabaco City. Kay Madam Emily Bilolo, Nistora, Tabuna. At siyempre sa gabus na paragos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM, Tindugo na. Thank you so much man sa mga mabuot na sponsors kan programang Kikig. Thank you so much sa Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga, Ibet Barsaga, kasamay an Inting Barbershop and Saloon. Thank you so much man sa Malilisium kay Boss Boy asin Madam Girlie Bea. Sa Adam Laclown, di siya mabing asikada. Sa Tabaco Paint Center, Tor Siring man kay Madam Helen Berwega. Kay Tabaco City Councilor Riner Burse. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Marina, good morning man kay Doris Buensalina. Siyempre kay Madam Boss Ronald and Ma'am Susan Burs. Ano po, gabos sa pangaran ni Manong Manny. Si Marbyong nagdudupa-dupa.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
2: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
1: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahid lang kami ng bahid ng Paulinimed sa buong katawan.
2: Siya talagang nagpapahid sa akin ng PAW. Bandi nga namin yan eh.
1: 10 years na kaming nagpapahid ng PAW.
2: At kahit itong anak kong pulis, PAW na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Paulinimed na may sikamong extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na rin sa katawan. Anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short pa quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng PAW. Sa noo, sa ilong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mo yan, Paulinimen is a must.
5: Sa pagkakon ng mugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric check, internal medicine checks, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But more, dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, may chronic pain dahil sa arthritis, AD, depression, ADS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito gandang anti-aging, pamata ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan, ilu.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang fresh at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang

0: bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong magapot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin da kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napaka-sarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
9: All in one.
0: Ito ang One Radio,
9: One Radio.

0: No segregation, no collection.
1: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabasco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Tindugo na!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masain ka?
1: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
1: Aram mo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in the kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pati gahalat mo? Mus na!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan M. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. M. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. M. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.